0: Pag-usapan!
1: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo! Masabaw! Malaman!
2: Ganito kasarap!
1: Malinamnam!
3: Mm.
1: Favorite vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo! Kiko Kaliko! At ang baby ng bayan, DJ May! Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
4: Oy, lumaban si Papa matapang! Oy, lumaban si Papa matapang!

0: sabay-sabay tayo.
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabayes!
5: Isang feel good morning sa lahat ng ating mga kabayes na gising na at gising pa dahil ngayon ang araw ng Huwebes, August 6, 2026. Magandang umaga, bayan!
4: Wow! Magandang umaga, kabayes! Masaya na naman siya. Paano kasi walang pasok! Pero kagabi, pinasok.
5: Pinasok
4: dahil
5: ng baha.
4: Kasi nga naulan-ulan, di ba? Dahil nga sa bagyo.
5: Ingat. Ano naman bagyo? Hindi na si Luis eh.
4: Sino na?
5: Si ano?
4: Tony?
5: Hindi, si Vilma. Char. Ay, di ko sure. Sorry, si Luis pa rin ata.
4: Oo.
5: Ingat po sa mga ka-vibes natin ha.
4: Magdala ng ano? Payong, kapote.
5: Pamalit na damit.
4: Totoo.
5: At yung mga hindi naman po talaga essential na pumasok, binibigyan kayo ng leeway para mag-work from home. Sundin po natin ito. Hanggat maaari, isipin po natin ng kaligtasan ng lahat.
4: Bakit tayo hindi tayo mag-work from home, no?
5: Try natin.
4: Doon tayo mag-ano, no? Mag-on-air sa kanya-kanyang bahay natin, no?
5: Good luck na lang.
4: Pero syempre, nandito nga tayo to serve our kabayes.
5: Wow, to serve.
4: Ganon. Ano sasabihin mo? Sige na, tuloy mo na. Hindi.
5: Ano? To serve, what's that?
4: Ano ba yan?
5: Ano ba yan? Magandang umaga po sa lahat. Isang feel good morning sa lahat ng mga ka-vibes natin na nasa bahay ngayon, work from home. Pagbutihan po natin dahil ngayon ay Thursday na. Isang araw na lang.
4: Okay ka lang?
5: Ha?
4: Okay ka lang? Parang lutang ka pa, no?
5: Lutang talaga ako. Gusto ko pa ng kape, be.
4: Oo, magkape ka. Total, wala ka namang kapiling lagi. Baka yan ang kailangan mo,
5: ganun.
4: Lalo ngayong maulan-ulan. Alam mo, speaking of maulan-ulan, naalala ko na naman si G. Alam mo talagang ano... ang saya-saya ng tanghali ko nang dahil kay G.
5: Tinularan mo ba si G?
4: Oo, tinularan ko siya. Ganon. Kaya ikaw ka, vibes. Naku, alam namin, malamig-lamig ang panahon. Baka naman maging pokmaru ka, ha?
5: Hoy, maging marupok, pero hindi. May martilyo, may pako. Anong tunog?
4: Anong tunog? Ikaw na bahala. Magbigay ng ng tunog.
5: At wag ka mag-alala, ha? Kahit na pokmaru ka ngayong araw na ito at nilalamig na para kang hipon, makakabiling at makakasama mo hanggang alas 12 na tanghali at ang isang baby ng bayan, DJ Main!
4: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Kaliko!
5: Dito lang sa paborito mong vitamina sa umaga,
4: Favorite Vibe!
5: Sa 92.3 FM!
4: Kabayab sa Soundtrip!
2: Ang Lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes
3: Ang Lupet
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes
3: Ang Lupet
4: Ang lamig Parang relasyon mo Ay! Oras natin 8:22
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World Class Quality AC

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
3: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Mm. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!
3: Ngayong araw ng Huwebes, August 6, 2026, sa lahat ng mga nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga mukha ninyo.
4: Happy birthday! Gagano!
3: Happy birthday, Dindo!
5: Happy birthday!
6: Sa'yo ang pagkain!
3: Sa'yo ang inumin!
5: Happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami!
3: Sino-sino ba ang mga birthday ngayon?
4: Siyempre, unahin muna natin ang mga sikat na artista na nagniningning ngayong araw na ito dahil kanilang kaarawan. Mm-hmm. Nangunguna na dyan ang ating Mr. Pure Energy. Walang iba, Gary Valenciano.
3: Uy, happy birthday, Gary V!
4: Grabe. Ay, taray. Mm-hmm. Oh, may ano ka pa dun, ha? May kulot pa, ha?
7: Yeah.
4: Ano? Ay, taray.
7: Yeah, you know.
4: At nandiyan din ang ating GMA Network actress.
7: Oo.
4: Ito, gumanap na Danaya sa Encantadia.
7: Uh-huh.
4: Walang iba yan, Sanya Lopez.
3: Uy, happy birthday, Sanya Lopez! Sino ba?
4: Ito pa nga, from Pinoy Big Brother 737! And now, isa sa mga global pop na nakasama sa kilalang grupo na Now United. Walang iba, Bailey May!
3: Uy, Bailey May, happy birthday! Grabe naman yun, at syempre, ang swerte mo ka, vibes, dahil ka birthday mo yung mga nabanggit namin, Lizelle Aliling!
6: Happy birthday!
3: Maligayang karawan din kay Jovino Galang. Happy birthday! Grabe naman yan.
4: Ang daming nagdiriwang ng karawan.
3: Hindi rin magbabauli si Hermogeniza Baldonado.
6: Happy birthday!
3: At sa lahat ng ating mga kabaibs na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, nawa ang inyong mga kahilingan ay sumainyong mukha.
4: Yes, at matupad nawa at magpakarami kayo, mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Ganon!
3: Kaya naman, ang awitin ito ay para sa mga gilagid nyo.
4: Maligayang karawan! Kantahan na!
3: Para, baby, oh, yeah.
4: Let's

0: kabays, pwede kayong tumawag mamaya para sa inyong live na babati sa
1: 0954-406-1967.
0: At mag-ausap at mag-arinig ang kwentuhan pa rin tayo dahil magbabalik pa rin kami hanggang alas 12 rin ng hali kasama rin isang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, si Razzo Kiko! Kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Kabayos sa Soundtrip, ang lupet!
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Oh, bitin na naman sa tugtugan. Huwag kang magalala dahil tuloy-tuloy ang ating musikahan at good vibe music at kwentuhan hanggang alas 12 na tanghali kasama ang baby ng bayan, DJ Main. Adam makulit mo dito sa radyo. Kiko kalikot na habang hinahapo. Kilos na. Bangon na. Kahit na work from home ka. Uy, ang lupit mo.
1: Ang lupet.
2: Ang oras, 54 na nga ni.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10 Miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Umpisa na sa Sunday, August 16, 2026 sa Quezon City. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10 Miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
3: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet!
6: Uy, wow! Work from home siya.
5: Ang lupet!
3: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
5: Ang lupet!
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
7: I can't cover up my feelings in the name of love.
3: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
8: Yeah.
3: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
9: Grabe na to!
3: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ ID, 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
5: Ang lupet!
3: Mayroon kang ka-vibes sa Sound Trip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
5: Ang lupet!
10: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Ang bala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko.
2: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: talaga.
1: Ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
2: Masabaw.
1: Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Maninamnam.
1: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
2: Kiko Kaliko.
1: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: Isang feel-good morning pa rin sa lahat ng mga kabibes na gising na at gising pa ngayong araw ng Webes! Eto na nga, kabibes, diba? DJ Main!
6: Ano?
5: Eto na nga ang chismis.
6: Ay, yan na lang. Yan ang gusto ng mga kabibes natin. Ang vitamin C!
5: Yan! Vitamin
6: chismis!
5: Pero ito'y chismis na kapakipakinabang.
6: Ayan.
5: Dahil nga mga kabibes, inanunsyo po ng Apple Philippines na available na po. Opo, magagamit na po sa Pilipinas ang tinatawag na Apple Pay.
6: Ano ba itong Apple Pay na to?
5: Itong Apple Pay na to ay digital o contactless payment method ng Apple.
6: Oh.
5: Mm-hmm, Apple Incorporated, kung saan pwede po i-connect yung iyong bank account sa iyong Apple account para makapagbayad ka through
6: online. Digital.
5: Para siyang walang pinag-aiba sa GCash.
6: Oh, hassle-free, kumbaga.
5: Mm-hmm.
6: Pero parang apat na banko pa lang ata ang supported nito, no?
5: Pero
6: ano to mga to?
5: Bagamat limitado pa, pero nag-anunsyo na po ang China Bank, GoTime Bank, Metro Bank at Union Bank na po pwede na pong gamitin ang mga bankong ito. Kung ikaw ay account holder ng mga bankong ito, pwede mo na gamitin yung Apple account. Apple Pay.
6: Diba, hassle-free na. Hindi mo na kailangan pumunta ng mga kung saan saang establishment. Pipila ka, mag-queuing ka.
5: We withdraw.
6: Oo, diba? Safe naman din, diba?
5: Oo. Kamakailan lang parang may nakita ako na nag-post ng kanyang reel sa Facebook. Ang ginamit niya yung Apple Pay niya sa pagbabayad sa MRT.
6: Wow!
5: Oh.
6: So, pwede na rin pang-commute?
5: Pwede na. Oh.

0: binibitbit tayo, baka mahulog, mawala.
1: Madukot, kung ano man.
0: Napaka-hassle kasi niya kapag may cash.
1: True.
0: Iba na ngayon, hindi gamitin natin ang technology.
1: Oh, at talagang grabe na yung ano natin, no? Innovation. Correct. Habang tumatagal. Mm-hmm. Talagang gumaganda ng gumaganda at nagiging hassle-free para sa mga ka-vibes natin.
0: Yan. Actually, ako marami akong mga kakilala, mga kaibigan natin na talagang hindi na nagdadala talaga ng cash.
1: Ako, isa ako dyan.
0: O, diba?
1: Diba, hindi na ako nagdadala ng cash, more on digital bank na ako.
0: Kasi mas ano siya, mas easy to use.
1: Yes.
0: Mas convenient siya para sa iyo.
1: Totoo.
0: Diba? Ganun din tayo, lahat ng mga kakilala natin. Ako, sinasama ko sarili ko dito na hindi na ako talaga nagdadala ng cash.
1: Totoo.
0: Ang hassle din pumila.
1: Ang hassle talaga.
0: Saka yung i-withdraw.
1: Ganun, oo, 'di ba? Mamaya may nakaabang pala sa iyo, no?
0: Oo,
1: eh,
0: diba?
1: Okay na 'yun. Na digital na lang. Total yan naman ah. Ang uso ngayon.
0: Yeah. Kaya po sa lahat ng ating mga ka-vibes na gumagamit po ng Apple products, including yung Apple Watch, iPhone, iPad at Mac, eh pwede nyo na pong gamitin ang inyong Apple Pay!
1: Wow!
0: Sana all naka-Apple, diba?
1: Oo.
0: Pero hindi, kahit naman yung ordinary Pilipino ngayon, meron ng Apple device.
1: Oo naman, mas diba? Kumbaga, hindi naman lahat ay nakaka-afford, pero nakakarami yung merong Apple user.
0: Oo, diba? Yung mga Apple products, ito naman hindi tayo bumibili ng mga ganitong klaseng mamahaling gamit para i-display.
1: Totoo.
0: Ito ay may ROI din naman.
1: Totoo naman, magagamit mo naman din yan pang matagalan.
0: Yan, correct. At sa lahat ng ating mga vibes, ikaw ba? Ano ang iyong ginagamit para maging convenient ang iyong pagbabayad, pagbili ng mga produkto, at syempre sa paggamit, imbes na cash, digital platform.
1: Gusto namin marinig ang iyong perspective. Yun. Gusto namin malaman. Uh-huh. Dahil chismosa kami. Kung ano ang gamit mo, ka-vibes, kaya pwede niyong itawag yan sa ating numero 0954-406-1967.
0: At kung gusto mong bumati ba, pwede pa rin yan. Tawag ka lang. Pwede mong gamitin ang iyong Viber account, di ba?
1: Totoo. Same number, same Viber.
0: Yeah.
1: Ganon.
0: Hoy mga ka-vibes ha, para mapanood niyo po kami mamaya sa aming Facebook Live para sa SKL, pwede kayong manood sa aming Facebook page.
1: 92.3 FMR Manila. At isabay mo na rin i-follow, i-like, subscribe ang aming YouTube, Instagram, X, TikTok at ang aming Spotify.
0: Yun o, at magandang umaga sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakakapakinig sa pamamagitan ng 97.5 FMR Johnson.
1: Ganon din ang mga taga-Bacolod at Baguio dito sa 102.3.
0: Ano? FMR Bacolod at Baguio. At syempre hindi magpapahuli yung mga taga 101.9 FMR Davao at 89.5 FMR Davnor.
1: Wow. At yung mga gumagamit ang mga mobile phones nila, gamit ang app namin, ano man ang inyong lugar, nasaan man kayo, OFW, ayan, magandang morning sa inyong lahat.
0: Yan. Wala na talagang ligtas, wala nang kawala at dahilan. Dahil pwede nyo rin po kami mapakinggan kung wala kayong radyo. Kung ikaw ay nasa ibang bansa o liblib na lugar, sa pamamagitan po ng aming mobile app, FMR Philippines, hanapin mo lang 92.3 FMR Manila. Matadownload yan sa Google Play Store. Libre!
1: Oh, tulad ni Sharon Resurrection na always daw nakikinig sa atin. Ako, maraming salamat.
0: Ayan na, Ate Sham, magandang umaga sa iyo. At ganoon din si Willie Laga na bumabiyahe na papunta sa Pioneer. Magandang umaga.
1: At kay Louie Basco.
0: Hoy, Louie Basco, salamat. Napakagalante nito ni Louie Basco. At sa iba pa natin mga ka-vibes na sumusuporta at nakikinig, ginagawa tayong pampagising araw-araw si Giselle Rosales na isa sa ating mga security guard dito sa The Ignacia Place. Maraming salamat. Tawa daw siya ng tawa kahapon.
1: Bakit? Dahil kay G. Ay, nako.
0: Nakarelate daw siya.
1: Mamaya alamin natin. Abangan natin, ka-vibes, kung sino na naman ang tatawag sa atin ngayong umaga para magbigay ng konsumisyon sa buhay. Ay!
0: Oh my goodness. Yan naman, ka-vibes. Diyan ka lang. Tuloy-tuloy ang kwentuhan, tugtugan at kulitan hanggang alas 12 ng tanghali kasama ng isang baby ng bayan, DJ Main.
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko. Kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Ka-vibes sa Soundtrip ang Lupet!
0: 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
2: Ang Lupet!
0: Oh, ka-vibes, baka nakakalimot ka, 921 na nga ne!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: right, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan,
4: DJ May.
3: Ang binabinang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes!
5: Muli mo pa rin nababakinggan hanggang alas 12 na tanghali. Ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
4: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko!
5: Ano?
4: Kalikot!
5: Para sa pabulito mong vitamina sa umaga,
4: Favorite Vibe!
5: Shoutout sa lahat ng ating mga ka-vibes na gising na at gising pa, yung mga bumibiyahe, walang gumagawa dahil may pasok sila sa mga pasahero, konduktor, pasahero at driver ng EDSA Bus Carousel at PTX. Magandang umaga!
4: At ganun din ang mga ka-vibes natin talaga naman kahit umalan, umaraw, talagang para sa hanap buhay, talagang nilalaman ang mga vendors natin sa ating mga wet markets.
5: Wow,
4: gusto ko yan, wet markets. Mga fresh na paninda, fresh na gulay, fresh na meat.
5: Oy.
4: Ikaw na lang ang hindi fresh.
5: Boring.
4: Ay, naku, ewan ko sa'yo.
5: Ay, magandang umaga kay Sharon Resurrection. Mary Dulay, Coats Everyday. John Vincent Sagra. Uy, Coats Everyday, wag na nakakahiya. Ganun din kay William Mortel, kay Wella. At kaya Emmy Hernandez, magandang umaga. Oh, Jim.
4: Oh, yung gwapo mo ngayong araw na to, ah.
5: Ooh. May kailangan ko.
6: Zuleo, this is Raymond. Bakit namang ganyan yung bangs mo? Naka-full bangs.
5: Siyempre, para maiba.
4: So, sa tingin mo, kinu-cute mo yan?
5: Hindi naman ako nagpapakute din.
4: Ay, talaga?
5: Hindi ko kailangan mag-cute dahil cute na ako sa paningin mo. Nya!
4: Hindi ka cute. Oo, ano? Mas cute pa sa'yo yung poodle na nakita ko sa labas eh. Diba? Pwede ba tantanan mo yung pagpo-full bangs mo para kang bunot?
5: Bakit ba?
4: Diba? Pantay na pantay yung ano. Plat na plat yung buhok mo, tapos pantay na pantay. Parang bunot.
5: Bakit ba yung ano mo, yung bangs mo na parang vines? Pinakialaman ko ba?
4: Ano? Parang ano?
5: Parang vines.
4: Ay, kala ko. Parang kuryente, parang antena ano? Ng ipis.
5: Hindi kaya, para kay antena ng hito.
4: Ah! Pero kahit,
5: hindi, kahit na mukha kang hito, mahal pa rin kita. Yeah!
4: Buti na lang talaga hito ako. Kasi ano eh, madulas hindi mo ako mahuhuli. Ganon!
5: Wala kang magagawa pag binudburan kita ng asin, mahuhuli pa rin kita.
4: Ano, bulate? Bulate lang ang binudburan ng asin, ano ka? Diba? O ano? Ilaban mo, sige.
5: Ano?
4: Sige nga, pag binudburan mo ang hipon, ang hito. Ang hito, hindi nagagalaw?
5: Hindi!
4: Sure ka?
5: Nawawala ang dulas.
4: Nawawala ang dulas.
5: Kiss
4: ko sa dun eh. Na ano yan? Na-search? O sige na.
5: Search? Kumitig ka. Hoy, magandang umaga po sa lahat ng mga ka-vibes ha. Maya-maya, sa inyo na. Ang inabangan ninyo, ang paborito ninyong SKL.
4: Share ko lang.
5: Ang kwentong may kwenta, kaya naman, isave nyo na para matawagan nyo ang number right to
4: 0954-406-1967.
5: At maya-maya lang din po, live kami sa aming Facebook page.
4: 92.3 FMR Manila.
5: At syempre, damay nyo na. TikTok kalikot. TikTok ni Tito Mukigo. Mamaya live tayo dyan.
4: Oo, sabay-sabay nating i-block yan. I-report ha, ka-vibes ha. Tapos ako, i-follow nyo, i-subscribe nyo sa lahat ng social media accounts ko. Hanapin nyo lang main Eugenio.
5: Yan. Sabay din nating i-block.
4: Wala makikinig sa'yo. Nakikinig sila sa akin. O, tawag na ka-vibes. May gusto kang ano, batiin ngayong maulan. Malamig na umaga. Baka nagre-relapse ka dyan. Gusto mong magparamdam sa ex mo. Eh, baka this is the right time.
5: This is your show.
4: This is your time.
5: It's... ano?
4: Masaya ka?
5: Oo.
4: Sige, di masaya ka.
5: Oy!
4: Kung masaya ka, eh di pumalakpak ka.
5: Tumawa muna.
4: Tawa muna. Oh. Eh bakit ba? Gusto ko pumalakpak eh.
5: Ano binabago mo?
4: Oo, pakialam mo. Ka-vibes! Ito ang aming numero, 0954-406-1967.
5: Dahil dyan, tumawag na kayo. Kung hindi, natapo namin itong telepono. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga ka-vibes. Yung mga nasa mga barangay hall na tayo ang ginagawang pampagising nila kahit na naulan, kahit na-deklara na po walang pasok ang gobyerno, sila pa rin ay naglilingkod sa bayan. Salamat!
4: Salamat po. At yung mga ka-vibes natin sa mga ano, pampubliko, pampribadong ospital.
5: Ay, maganda ang umaga po. Ito na, dali na.
4: Uy, ang bilis ha.
5: Grabe, sige, isa lang to, habol natin. Hello! Hello, ka-vibes!
4: Hello, ka-vibes! Magsalita ang ngani!
5: Hello, ka-vibes! Kay Dennis, wala. Oo, wala. Nawala. Ay, boring.
4: Oo.
5: Nawala. O, tawag ka ulit ha, maya-maya. Sige.
4: Ayan! Ito.
5: Hello! Hello! Andiyan ka, ka-vibes? Walay! Ay, mamaya na.
4: Baka mahina ang signal. Oh, oh. Pero bago yan, gusto ko muna batiin. Magandang umaga. Si Star Racer na nakikinig sa Ladron Prensa Lian, Batangas.
5: Wow naman.
4: Ganon din kay Emmy Hernandez.
5: At hindi rin magbabauli sa pagbati ang ka-vibes natin na si Bel Basabe. Ganon din si Julda May Nugpo. Lagi daw siya nakikinig. O, diba?
4: Oh, maraming salamat.
5: Si Edna De Jesus, Lawrence Manipor, Louis Basco, salamat. Si Lay mula sa Singapore, salamat po sa inyong pagkakalig. At sa aming pagbabalik, sasa inyo na ang SKL.
4: Share ko lang.
5: Ang kwentong may kwenta, kaya naman tandaan nyo yung number na ito.
4: Oo, ito ang aming numero. Phone call Viber 0954-406-1967.
5: Magbabalik pa rin na nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
4: Kasama ang makulit mong tito, si Radyo Kiko. Kalikot.
5: Dito lang sa 92.3 FM.
4: Kabayam sa Soundtrip, ang Lupet.
2: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
4: Ang Lupet.

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS.
2: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10 Miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Umpisa na sa Sunday, August 16, 2026 sa Quezon City. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10 Miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
3: Delivery! Marie Jose!
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
6: No processing fee at fast approval pa.
7: Kaya,
4: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
8: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
9: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
10: Ang lupet!
11: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
12: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Sinuspinde ng palasyo ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan at ang mga klase sa lahat ng antas sa Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon ngayong Huwebes, August 6, 2026. Kaugnay ito ng inaasahang malakas na pag-ulan na dulot naman ng bagyong Maymay at ng habagat. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Abra, Apayao, Bataan, Batangas, Benguet, Bulacan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Kalinga, La Union, Laguna, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Pampanga, Pangasinan, Rizal, Tarlac at Zambales. Samantala, inatasan ng mga ahensyang nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan, tulong sa sakuna at iba pang mahalagang gawain na ipagpatuloy ang kanilang mga operasyon.
11: FMR Newsbreak.
12: Samantala, sa iba pa mga balita, magkakaroon ng dagdag na diskwento sa diesel at gasolina ang mga tsuper ng jeepney at UV Express simula August 15 matapos aprubahan ng pamahalaan ang pagtaas ng fuel subsidy para sa sektor ng transportasyon. Ayon sa palasyo, magiging 12 pesos o piso kada litro na ang diskwento mula sa dating 10 pesos kada litro. Napagkasunduan na hakbang sa isang pulong ng mga opisyal ng gabinete sa palasyo bilang bahagi ng mga pagsisikap ng pamahalaan na maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis at mga pandaigdigang hamon sa ekonomiya. Kasabay nito, inatasan din ang Department of Social Welfare and Development na tiyaking may pagkakaloob ang tulong sa mga sektor na higit na naapektuhan, kabilang ang mga magsasaka, manging isda, transport workers, construction workers at iba pang mababang kita na manggagawa.
11: FMR Newsbreak.
12: At sa ating panghuling balita, welcome kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang mga petisyong kumukwestiyon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, tinuldukan na ng pasya ng mataas na hukuman ang mga isyong legal na paulit-ulit na ibinabato laban sa proseso. Kabilang ang paratang na ito ay mini-trial at fishing expedition. Binigyang diin din ng mambabatas na wala umanong malinaw na tala kung paano nagamit ang halagang 125 million pesos ng Office of the Vice President sa loob lamang ng 11 days. Dagdag pa ni Ridon, sa desisyon ng Korte Suprema ay nagwakas na rin ang anumang naratibo laban sa impeachment process. Git niya, ang laban para sa katotohanan at pananagutan ay nasa Senate Impeachment Court na ngayon. Tiwala naman ang kampo ng prosekusyon na mangingibabaw ang katotohanan, pananagutan at ang interes ng bansa sa huli.
11: FMR Newsbreak.
12: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pangbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganade na magandang umaga.
11: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
13: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!

Kasi namin ang bait nyo tuwing Sabado. Gumising sa timeless hits ng 80s at 90s sa Good Morning Yesterday. Good Morning Yesterday. 6 a.m. Balikan ang biggest hits ng early 2000s kasama si DJ Jaja.

0: vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
2: Oh, malamig na naman. Maglulo ka na naman, B. Maglulumbay. Katapusin kasi, sagot ng sagot. Oh, tawag ka na, 0954-406-1967 para sa ating SKL.
3: Ang kwentong may kwenta.
2: Yeah! Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kalikot. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Ka-vibes! Ito na ang pinaka-aabangan mong SKL!
3: Share ko lang!
4: Ang kwento may kwenta! Kaya naman, kung meron kang gustong i-share sa amin, na inspirasyon, konsumisyon, o kahit ano pa yan, tungkol man kanino, pwede mong i-share sa amin. Tawag ka lang sa
3: 0954-406-1967.
4: At bukas na po ang aming linya ng telepono, inaabangan ang buo namin yan. Ano man ang kontrobersya ng buhay mo, kami na ang bahala sa iyo!
3: Kaya ano pang hinihintay ninyo, tawag na ka-vibes! Ang hindi tumawag, bahala kayo!
4: Okay, vibes, dali na, tawag na kayo sa amin. Pwede rin sa Viber ha, para mas malinaw. At shoutout po sa lahat ng ating mga ka-vibes na talagang suki natin na nakikinig sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen.
3: At ganun din ang mga nakikinig dito sa 102.3 Bacolod at Baguio.
4: Yan! At hindi magbabauli yung mga taga 101.9 FMR Davao at 89.5 FMR Davnor. Bonggang-bongga yan.
3: Bongga. At yung mga ka-vibes natin sa malalayong lugar na gamit naman ang mga mobile phones nila.
4: Thank you.
3: Oo, maayong buntag sa inyong tanan.
4: Wow naman. Magandang umaga kay John Anthony. Magandang umaga daw sa bitamina niya. Ikaw raw.
3: Ako bitamina niya? Oo. Wow talaga. Vitamin me.
4: Uy, vitamin me.
3: Main Eugenio. Ganon. Ano yan? Ano, lilipad na? Kukunin na, hindi pa ako ready.
4: Hindi pa.
3: Wag muna. Marami pa akong kakainin.
4: Na?
3: Napagkain.
4: Ah, pagkain. Patapusin
3: kasi. Kasi, nauuna ka eh. Pala decision
4: sagot
3: ka.
4: Sagot ng sagot
3: ka. Oh.
4: Ay, ka-vibes, magandang umaga sa iyo. Ako nasaan ka man, ikaw man ay work from home ngayong araw na ito. O bumabiyahe na patungo sa iyong hanap buhay, mag-iingat ka at maulan, hindi pa rin lumalabas o natatapos ang bagyong Luis.
3: Oh, totoo, tandaan mo, madulas.
4: Ay.
3: Kaya dahan-dahan lang sa pagmamaneho.
4: Ayan, tama.
3: Ikaw, basta ano, no?
4: Ano?
3: Madulas, parang
4: ano?
3: Tumataas.
4: Ang?
3: Tumatayo.
4: Ang?
3: Balahibo mo.
4: Ah, balahibo.
3: Sa ulo.
4: Yung
3: buhok mo, yung bangs mo.
4: Wag mo nang pakialam.
3: Parang gusto mo yung ano eh, dulas, no? Ano pa bang ibang madulas maliban sa kalsada? Ano yan? Oh, yung lomi, madulas
4: lomi.
3: Yan.
4: Masarap.
3: Kaya nga,
4: lomi.
3: Ang bilis higupin, madaling higupin. Konting ganun lang, oh.
4: Oh
3: okay nga. Na.
4: Sabi mo, isa pa. Sa aming number na
3: 0954-406-1967. Pag hindi kayo tumawag, kukulot ang buhok ni Kiko.
4: Ay,
3: sayang parang naman yung flat niyang buhok ngayong araw na ito.
4: Parang awa niyo na tumawag na kayo.
3: Ano?
4: Ito na.
3: Ayan. Sige, mamaya ako na itatanong. Hello.
4: Hello, ka-vibes. Hello, ka-vibes.
5: Hello po.
4: Ayan, hello. Anong pangalan mo? Taga saan ka?
5: Kalambal,
3: Laguna.
4: Anong pangalan natin?
5: Tawagin
4: na
5: ko natin pangalang
4: Angel.
3: Baby?
4: Oh, Angel.
3: Baby? Angel.
4: Angel.
3: Ano?
4: Angel nga.
3: Ay, hindi yung kinakanta mo.
4: Angel.
3: Wait lang, di ka pa pinapabate. Excited ka, ha?
4: Oh, Angel, ayan anong na. Ate? Anong patawag ka? Angel?
3: Angel.
4: You're my angel. You're my darling. Anong ba? Ang dahil lang, ba't napatawag ka, be? Angel?
5: Babati ko lang punta ng taga-Marindoki.
4: Oh, sige, babati ka. Oh, bumati ka na, Angel!
5: Hindi
4: naman,
3: ipupunta ko mag-duke! Yeah.
4: Duke! Oo. O, sino ba? Yun lang? Angel!
3: Ay.
4: Oh my goodness!
3: Angel, alam namin yung address mo.
4: Oo.
3: alam namin eksakto kung anong ginagawa mo ngayon. Binabaan mo kami ng telepono. Pwes, mamaya kakato kami sa bahay mo.
4: Angel, hawak namin pamilya mo.
3: Hoy! Hawak lang naman. Oh. Masama ba? Oo.
4: Hoy, good vibes. Tawag na kayo. 0954-406-1967. Madali na. Ayan, ha.
3: Hello?
4: Hello? Hello? Ah, wala. O, sige,
3: wala tawag daw.
4: Wala pa pala. Ba't nagre-ring?
3: Ewan ko. Kabayos, may gusto kayong batiin. O, yung mga pamilya ninyo na malalayo sa inyo, kaibigan ninyo, ex ninyo.
4: Oy.
3: Eh, pwedeng-pwede yan dito sa ating air. Ano? Air? Anong air?
4: Sabaw talaga tayo pareho.
3: Dito sa ating live on air.
4: Yeah.
3: Ayan. Ang aming numero, 0954-406-1967.
4: Hoy, kabibs, kahit anong pang kontrobersya, istorya, tatanggapin namin yung pag-usapan natin kahapon. Si G ng Laguna tumawag.
3: Quezon City.
4: Ah, Quezon City. Problemado siya dun sa kanyang boyfriend dahil ito ay Dax.
3: Hindi niya alam kung hihiwalayan niya na ba o mag-i-stay pa rin siya.
4: Oo, dahil daw sobrang hapdi.
3: Hala!
4: Hapdi na ng buhay niya.
3: Oo. Laban lang, magsusuko.
4: Oo, di ba?
3: Tandaan mo yung iba, pinagdarasal yan. Di ba?
4: O yung Facebook live natin para naging
3: may
4: robot.
3: May tumatawag na.
4: Ah, Rewi, yung Facebook live natin parang naging robot.
3: Eh, paano naman kasi? Yung bangs mo naman kasi, ayusin mo kaya.
4: Oo, oh, hindi nga. Ayun, ganun siya.
3: Ang galing, no?
4: Ayun, oo. Oh. Oh, diba? Ayaman na, marami na. Ito na muna.
3: Lalaban na lang natin yan.
4: Hello! Hello, ka-vibes!
2: Hello!
4: Oo. Sino to, ka-vibes? Taga saan ka?
2: Taga... Sir, Mindanao po.
3: Oy, taga saan po? Sorry, saan?
2: Mindanao po, ma'am. Marabo, Surigao del Sur.
4: Uy, Surigao del Sur na la.
3: Surigao del Sur?
2: Palayo, sir.
4: Palayo talaga, palayo. Sino to? Ano pangalan mo?
2: Mindanao po, ma'am.
4: Anong pangalan mo?
3: Anong pangalan?
2: Iverson Sabion po, ma'am. Na Canada.
4: Ano ulit pangalan mo?
2: Iverson Sabion po, ma'am.
3: Iverson.
4: Oh, Iverson. Iverson, pakihinaan mo yung radyo mo dyan, ha? Kasi nagfi-feedback. Mm-mm. Ha? Hinaan. O ikaw ang hihinaan namin.
3: Alag.
4: Easy.
3: Pakasan natin siya. Isagad natin siya.
2: Pwede mo bumate, Tenos.
4: O sige, Iverson. Bago ka bumate, nasaan ka ba ngayon?
2: Dito po sa bahay mo. Day off ko po kasi ngayon.
3: Day off niya daw sa bahay.
4: Saan yan?
2: Sa... Surigao din, sir, po, boss.
3: Oh, ano
4: sa Surigao?
3: Mindanao.
4: Naririnig mo kami ngayon sa radyo?
2: Ito?
4: Naririnig mo kami ngayon sa radyo?
2: Oo, oh, narinig ko po kayo, boss. Sa TikTok live po, boss.
4: TikTok! Naka-TikTok kasi ako. Sige, Iverson, bati na!
2: Oh, babate po sa aking mga tropa na si Man, si Francis, sinaray sa nangyayon sa bato.
4: Oh, sige, tuloy-tuloy mo na yung bati mo, go!
2: Sa tagling mga pinsa na si Dodong na Iskaboldex.
4: Oh.
2: At si ating ko ngayon na sobrang tawa kasi nasa live bow.
4: Oh.
2: At ang mama tong nataba sa Marites dito sa Amaga.
3: Nalait ka pa.
4: Nalait ka pa.
2: At yung guit ko na si Ann, Billy Boy K.
4: Ayun lang, Iverson.
2: At yan po.
4: Mm-mm.
2: Salamat po. Nanonood po ako ng TikTok nyo.
4: Sa TikTok live, nakakapanood siya ngayon. Oy, Iverson, salamat ha. O, Iverson, sabi mo muna, 92.3 FMR ang Lubet.
2: 93.2
4: ang lupit
2: mo.
4: Oh, sige, lupit
3: na. Ang lupit mo din eh.
4: Iverson, mula sa Surigao del Sur. Thank you.
3: Maganda umaga sa mga taga Mindanao.
4: Hindi ka mamamali ng frequency.
3: Iba pa ata, mababanggit ni Iverson. Tulad ni Iverson, ka-vibes. Pwede kayong bumate, tumawag sa ating numero 0954 0946-1967.
4: Yan ay para sa inyong SKL.
3: Share ko lang.
4: Ang kwentong may kwenta. Magandang umaga kay Wela, kay William Mortel, Altesa Herrera, Sigino Cruz, ganun din kay Azalia Wee Chua. Sabi niya, hala, DJ Main and DJ Kiko, I want your advice.
3: Oy!
4: Eh, tumawag ka na.
3: Oh, tawag ka na. Oh. Ano bang advice ang gusto mo? Ano bang pinagdadaanan mo sa buhay? Eh, pagkwentuhan natin ngayong umaga yan.
4: Oh, yan. Oy, ka-vibes ha. Live din kami sa aming Facebook page.
3: 92.3 FMR Manila.
4: Yan. Eto na. Eto na.
3: Hello!
6: Hello po. Good morning po.
3: Uy, good morning. Anong pangalan at taga saan?
6: Ano po? Gilmar Mendoza po. Dito po sa Bulacan.
4: Taga Bulacan. Ano ulit pangalan mo, ka-vibes?
6: Gilmar Mendoza po.
3: Jomar?
6: Aba.
4: Jomar Mendoza ng Bulacan. No. Jomar, ano nga din?
6: Dinabati ko lang po yung ano, mga taga Nebesia po sa pamilya ko po. Mm-hmm. Sa sawa at sa pagunan ko po.
4: Mm. Sige, batiin mo na. Okay na, Jomar?
6: Pwede po mag-request po.
4: Sige, anong request mo?
6: Yung ano po, yung kanta po ni SpongeBob.
4: Kanta ni SpongeBob? SpongeBob. Sorry. Ni SpongeBob na pala.
3: Buti ka na ako dun ha.
4: Anong kanta ng SpongeBob eh? Jomar!
3: Anong kanta ni Sponge Cola? Crazy for you? Ano ba?
6: Uh-uh. Yung anak ko, yung...
4: Bilis, Jomar! Dali, may pulis sa labas!
3: English, Tagalog, two syllables, ano?
4: Two words? Tagalog!
3: Pag-ibig!
4: Uh-uh. Magbalik!
3: Kalalili yun!
4: Kalalili ba? Jomar, bilisan mo!
6: Hindi ko na po matandaan.
3: Ano ba yan, Jomar?
4: Sige, yun na lang ha. Maraming salamat sa pagtawag, Jomar ha.
3: At lagi ka sanang makinig ng favorite vibe.
4: Oh, sana pag tumawag ka dito, may listahan ka na para alam mo na yung song na request mo ha. Ayan, sige Jomar. Sabi mo muna 92.3 FMR ang lupet.
6: 92.3 FMR ang lupet.
4: Yan! Jomar na Bulacan, thank you!
3: Napakalupet talaga ng mga ka-vibes na.
4: Natatarantara kasi
3: alam
4: siya.
3: Alam mo na ano siya, parang feeling ko na blanco siya. Alam niya kung ano yung request niya, pero na blanco.
4: Na blanco, nalimutan.
3: Nalimutan.
4: Oh, okay lang yan, Jomar ha. Pasensya ka na, hindi rin namin mahulaan kung ano yung song ng Spanish Cola.
3: Sa sobrang dami kasi.
4: Oo, salamat po sa inyo. Tawag pa rin kayo, ka-vibes ha. Open ang aming linya.
3: 0954-406-1967.
4: Yan! Ito na, grabe naman! Hello! Hello, ka-vibes!
7: Hello, good morning!
4: Ay, ka-vibes, pahinaan nung monitor mo dyan. Nagfe-feedback tayo.
7: Okay
4: na?
8: Okay na?
4: Nagfe-feedback tayo, be?
3: Yung cellphone mo ata, nakikinig ka o radyo?
7: Sa PC.
3: Ayan, ano mo muna? Alisin mo muna yung volume.
4: Mute mo muna. Nagfe-feedback. Okay na?
8: Okay na?
7: Okay na.
4: Meron pa rin eh. Naririnig namin sarili namin parang walkie-talkie.
7: Wait lang.
4: Sige, tawagan na lang ulit ha. Para marami tayong maka-accommodate. O, yan. Tawag pa rin kayo ka-vibes ha.
3: 0954-406-1967.
4: Eto na, ang bilis naman. Hello!
3: Ay.
4: Oo. Isa pa. Oo. Eto na. Hello!
9: Tuta, kuha.
4: Ay mga ka-vibes ha, paalala namin, hinaan po ninyo ang inyo pong mga radyo kung ano man pong gamit ninyong monitor at makinig po kayo mismo sa cellphone na gamit ninyo.
3: Cellphone o telepono kung ano man yan para hindi tayo nagfe-feedback at sayang naman yung pagpasok ng inyong linya dito sa amin.
4: Kasi ang daming tumatawag eh. Oo. Swerte nyo po pag nakalusot na po kayo.
3: Kayak, sa mga ka-vibes natin, huwag matitigas ang ulo ha.
4: Oo, sir. Sabo namin to. Madaling na, tawag na kayo sa
3: 0954-406-1967. 0946-1967.
4: Magandang umaga kay Paolo Bordado. Sabi niya pa, shoutout at happy Thursday sa lahat ng mga taga-Malolos, Bulacan. Habang nakikinig po kami sa radyo at online ng 92.3 FMR Manila Facebook at YouTube channel. Salamat! Thank you!
3: At ganun din kay Papa Kupit Do. Magandang umaga sa'yo.
4: Oy, ganun din si, ano pangalan na to? Si, nawala. Ay, nawala. Ito si Coronel Lucas. Shoutout sa gilagid mo. Eto na! Hello!
3: Hello, Kavibes! Good morning! Anong hello pangalan po at taga saan?
8: Lady Grabador po, ng General Trias.
4: Anong pangalan mo ulit?
8: Lady Grabador.
4: Pahinaan yung monitor mo, ha? Para di tayo mag-feedback. Ayun, no, naririnig namin, ha? Okay. Dito, okay, sa cellphone ka makinig, ha? Okay. Lady, ng General Trias, Cavite, anong ate, napatawag ka?
8: Ano po, makikibati lang po. Pakikibati lang po yung pamangkin ko.
4: Sige, lady, bati na!
8: Grabador.
3: Ayan, batiin nyo na po.
8: Apo, binabati ko po ang pamangkin ko, si Cassie Grabador. Bukas po ang karawan niya.
4: Uy, advance, ha?
3: Advance.
8: Apo.
4: Nakakatawa.
3: Bakit tumatawa?
4: Oo. Char. Gusto mo naman mag-asawa?
8: Ano po ako nakikinig sa inyong discussion.
4: Ay, salamat
3: po. Ay. Talaga, bakit kami naman ang pinapakinggan mo?
8: 92.3 FMR.
3: Ay, bakit kami ang iyong pinapakinggan na istasyon, lady?
4: Oo, sabi nga eh.
3: Oo nga. Bakit ba? Kulit ko, no?
4: Patalo ka kasi ng tanong.
3: Talo ka ng tanong eh.
4: Lady, bakit kami pinapakinggan mo dyan sa General Trias?
8: Siyempre po, na masaya kayong mapakinggan sa radyo.
3: Natatsa ko.
4: Ako rin? Uh-huh.
3: Uy, lady, teka lang, baka may gusto kang i-share sa amin.
4: Oo. Kasi napapanawa na kami. Parang awa mo na. May gusto ko bang i-share sa amin?
3: May pinagdadaanan ka ba na gusto mong ihingi ng advice?
4: Oh, mahilig ka ba mag-bingo?
3: Oo, mahilig ka ba mag-tong-eat? So, ibad yun, ha?
4: May isapina ka na ba sa barangay?
3: Gusto mo na ba?
4: Oo.
3: O baka naghahanap ka ng jowa?
4: O nag-aarap ka ng gulo? Ano?
8: Mag-request po ng kanta, pwede?
4: Oo naman, pwede. Ayaw talaga. O sige, anong song na gusto mo?
8: Pwede po mag-request ng kanta.
4: Oo, sige, anong song?
8: Ano po, yung Paminsan-Minsan.
4: Paminsan-Minsan? Uy, bagong-bago ah. Paminsan-Minsan. O sige, okay. Dahil dyan, di namin mapaplay yun.
3: Paminsan-minsan na lang, ha?
4: Uh-oh.
3: Hindi, mamaya, syempre.
4: Sige, try natin.
3: Accommodate muna tayo ng mga caller, ha? Lady, ha?
4: Lady, salamat, ha?
8: Marami pong salamat.
4: Lady, sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupit!
8: 92.3 FMR, ang lupit!
4: Yan!
3: Lady ng
4: General Trias!
3: Cavite!
4: Thank you! Salamat! Grabe naman. Tawag pa rin kayo, ka-vibes, ha? Kung may pabati kayo, may gusto kayo i-share sa amin na kwentong may kwenta, tawag na kayo sa
3: 0954-406-2967.
4: Grabe naman yan!
3: You are a great singer!
4: Eto na! Hello! Hello, ka-vibes!
9: Hello, ako na ba to?
4: Ayan! O, ka-vibes, sino to?
9: Si Jack!
4: Si Jack!
3: Jack ng taga saan?
9: Las Piñas.
3: Jack ng Las Piñas!
4: Jack ng Las Piñas, anong atin?
9: Ito lang shout out si Angel, yung nakaraan.
4: Gusto mo lang si Angel?
3: Ilapit mo nga yung bibig mo sa sa mouthpiece.
4: Oo.
3: Mouthpiece!
4: Ilapit mo sa telepono mo, be, ha? Oo, yan. Okay ka na.
9: Okay na.
4: Ayan, Jack ng Las Piñas. Sino yung gusto mong i-shout out?
9: Si Angel.
4: Si Angel. Sige. Sige, Jack. I-shout out mo na. Tira ulit. Loko-loko to.
3: Wala na. Tumatak na yung natin sa kanila. Boring. Tumatak na sa kanila yung ano natin. Yung ano natin, sign language. Sign language!
4: Hoy, Jack! Ano ba? Anong? Anong atin?
9: Hindi ko lang po shoutout si Kaiser. Kaiser.
4: Oh. Hazel?
9: Kaiser.
3: Kaiser. Kaiser. Kaiser.
4: Sige na,
3: shoutout mo na.
9: Shoutout sa'yo, Kaiser. Punta ka dito sa bahay. Malamig ang kalsada, kumpadre.
4: Sige. Salamat, Jack, ha? Na Las Piñas. Thank you. Salamat. Saka ako na pa masakabib.
3: Mukha may pagbabadya.
4: Naamoy ko na eh. Salamat si Jack ng Las Piñas. Okay, isa pa. Dali na, tawag na kayo. Eto na. Hello!
10: Yo po.
4: Ayan. Okay, vibe. Sino to? Taga saan ka?
10: Si Raymond Galagnos po. Bagong silangan.
3: Wow!
4: Ano pangalan to ulit? Raymond?
3: Raymond. Raymond Silangan. Raymart de la Cruz. Raymart. Bakit si Raymond? Sino si Raymond?
4: Raymond! Anong ate? Napatawag ka?
3: Raymart nga.
4: Ay, Raymart pala.
10: Raymart po, Raymart.
3: Sorry ka na. Sorry ha.
4: Papasesa na po.
3: Oo, si Suneo kasi. Naalala namin si Doraemon eh.
4: Hindi ko kasi marinig na maigi.
3: Raymart!
4: Anong ate?
10: Paano lang po? Pa-shoutout lang po.
4: Sige, shoutout na!
10: Shoutout sa mga rider kong kagaya. Rider, Joy Ride. Mukit. Pati bayan na lang sa ulan.
4: Ingat kayo, ha? Rider ka ba, Raymart?
10: Opo, araw-araw po akong nakikinig.
3: Saan ka nakikinig? Ano gamit mo?
10: Sa online po.
4: Online. Salamat, ha? Grabe. Raymart, kamusta naman ang buhay bilang rider?
10: Okay naman po, kahit mahirap. Kagatagayan sa ulanan.
3: Nasa labas ka ba ngayon? Raymart? Baka naubos na yung loob niya.
4: Mga ka-vibes, paalala namin, kapag natawag po kayo, hinaan nyo yung inyong monitor at pumunta po kayo sa lugar na malakas po ang signal para hindi po tayo maputol. At unang-una po namin gagad tatanungin sa inyo anong pangalan nyo at taga saan kayo.
3: Dapat i-ready nyo na yan. Walang magkukopyahan ha, baka magkopyahan pa kayo.
4: Kung naman magkukopyahan pa kayo. Eto na! Hello! Nawala. Yeah, kaya Dennis, nawala.
3: Nawala na yung pagmamahal niya sa'yo, kaya magising ka na sa katotohanan, ha?
4: Ito na. Hello! Wala talaga nga, eh. Tawag ulit kayo, kabayan, sa
3: 0954-406-1967.
4: At magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabayan na nanonood sa pamamagitan ng ating Facebook page,
3: 92.3 FMR Manila.
4: At ganoon din sa TikTok Live ng Tito Kiko mo, yung mga nasa probinsya, nasa mga malalayong lugar na naabot po namin. Magandang umaga po sa inyo. Kasama ko po si DJ Main.
3: Kasama mo pala ako?
4: Oo. Ayaw mo ba?
3: Hindi. Wala lang. Ayan, shoutout din dito sa akin sa live ko. Ayan, ka-vibes, kung may gusto kayong ikuwento sa amin, may pinagdadaanan kayo, gusto nyong ihingi ng advice, gusto nyong bumate, pwedeng-pwede yan ngayong oras na ito. Kaya habang open pa ang ating linya, tumawag na sa aming numero
4: 0954-406-1967 at ikuwento nyo na ang inyong SKA.
3: Share ko lang
4: ang kwentong may kuwenta. Eto na, hello!

0: Pero yan eh, yan po si Saitama palakpakan pa natin.
1: Hoy, bunga nga mo.
0: The One Punch Man.
1: Ayan, Lila, dyan ka lang. Laila, Lila.
0: Laila. Laila, nandiyan ka na?
2: Lila.
0: Lila, sorry po.
1: Diyan ka lang, wait lang, ay naayos lang natin ang ayan, yung ano.
0: No. Si Lila, narinig mo ba kami ng malinaw?
1: Okay na daw.
2: Opo.
0: Ayan, okay. Lila, anong ate na patawag ka?
2: Gusto ko lang po mag-share ng situation ko po ngayon.
0: Tungkol saan?
2: Kasi po,
0: tungkol sa... Sa?
2: Nagkasakit po kasi yung mother ko.
0: Okay, sige. Sige, Lila. Lila. Ito na, ilatag mo sa amin ng maigi, ng brief lang, maikse, pero malinaw ha. Lila, i-share mo na!
2: Kasi nitong Monday, na-admit po yung mother ko sa hospital. Tapos ngayon, tinatawagan po yung kapatid ko para sana tumulong. Pero hindi siya sumasagot, hindi siya nagre-reply. Kahit man lang sana, yun yung maitulong niya. Kasi po yung partner ko, yun po yung pinapunta ko para mag-alaga sa nanay ko. Dahil hindi ko po maiwanan yung anak ko. Dahil meron po akong special child. So, decision po namin is yung siya na lang pumunta doon para... Kasi mas lalo kong maalagaan yung mga bata. So, ang problem naman ngayon is hindi po ako makalabas ng bahay dahil yung mga bata hindi ko maiwanan mag-isa dito. Kasi meron siya akong tindahan. So, tinatawagan ko yung kapatid ko, yung ate ko, na sana pumunta siya dito para sana makasama, may makakasama yung mga anak ko. Pero hindi po eh, hindi sumasagot, hindi lahat. Nagre-ring lang.
0: Lila? Lila, ilan taon na si mother na naka-confine ngayon?
2: Bali, 74 po. Nagkaroon po kasi siya ng dementia.
0: Okay, dementia. Ilan kayo magkakapatid, Lila?
2: 7 nga eh.
0: Pito?
1: Tapos ikaw lang ang kumikilos ngayon?
2: Hindi naman totally ako po. Bali, parang naano lang kasi ako dun sa kapatid ko kasi kumbaga kung wala sana siyang maitulong na financially, sana yun na lang yung maitulong niya na masama niya yung mga anak ko para sana makalabas ako, makapamilya ako para din sa negosyo ko kasi yun nga, naglabas ka na nga ng pera tapos wala pang pumapasok dahil wala mga stocks, dahil wala nga mga kasama yung anak ko.
0: Lila, saglit lang ha. Pito kayong magkakapatid. Si mother ay naka-confine pa rin, tama ba, sa ospital?
2: Opo.
0: Okay. Sino talaga yung nakatoka sa inyong magkakapatid na mag-alaga kay nanay nyo?
2: Bali, ano po kasi, nasa province, nasa Bacolod po siya ngayon.
0: Sino nga yung nakatoka?
2: Ang nakatoka po doon ngayon is yung partner ko, tapos yung pamangkin ko, tapos nakapunta na rin po doon yung brother ko, yung panganay namin, tsaka yung pangatlo.
0: Okay.
2: So, sabi ko nga, wala akong choice kundi papuntahin doon yung partner ko kahit medyo mahirap. Tapos sana, ang inaano ko lang sana sa kapatid ko is yung kahit wala siyang... financially na maitulong. Yun na lang sana. Pero wala eh. Hindi siya matawagan. Hindi rin namin alam kung anong nangyayari sa kanya. Pero nung nakaraan po kasi nag-a-update siya eh. Pero lately, wala.
0: Lila, medyo hindi lang klaro kasi yung kwento mo. Medyo nalilito kami ni DJ Main. Itong inuobliga mong kapatid mo ay iisa lang ba siya?
1: Yung iba pa ninyong kapatid yung tinutukoy mo.
0: Oo.
2: Hindi, siya po yung inaano ko kasi siya ang medyo malapit sa akin.
0: Malapit sa iyo dyan sa Quezon City, tama ba?
2: Oo.
0: Okay.
2: Siya yung pinaka medyo malapit sa akin.
0: Okay, hinihingi mo yung tulong ng kapatid mo para sana may magbantay sa mga anak mo para ikaw ay makapamili ng mga stock ng grocery para makapagpaninda ka, tama?
2: Yes po.
0: Ngayon, yung kikitain naman ng paninda mo, siya mong ipapadala kay mother, tama ba?
2: Po, tulong po at saka araw-araw namin nagastusin dito habang wala yung partner ko.
0: Ilan taon na ba yung mga anak mo, Lila?
2: 4 at saka 10.
0: Isang 4 at isang 10. Medyo bata-bata pa. Okay, ang tanong mo ay anong gagawin mo? Kasi yung kapatid mo ay hindi nagpaparamdam sa'yo para man lang makabigay ng tulong kahit konti.
2: Yun po, son. Kasi parang ano eh, yun na lang sana yung maitutulong niya. Kahit hindi, kung wala siyang maitulong financially, kung moral support na lang sana dun sa amin, syempre, bilang pamilya.
0: Okay. Ano yung huling usapan nyo ng kapatid mo, Lila?
2: Ano po, sabi niya, ipapadala niya daw yung anak doon niya sa probinsya para sana tumulong na magbantay sa nanay ko.
0: Okay.
2: Pero sabi niya, hindi daw available. Yun yung last niya na message sa amin. Tapos wala na.
1: Hindi na nagparamdam.
2: Hindi na nagpaparamdam, tinatawagan ko, wala.
0: Siguro Lila, no, para mas madali na lang natin masolusyonan yung problema mo, excuse me po. Siguro naman makakagalaw ka kapag humingi ka ng tulong sa ibang tao na lang. Huwag mo na lang asahan yung kapatid mo. Siguro, dahil...
2: Yun nga po eh, kasi yung isa kong friend, wala din.
0: Kasi kung alam mo Lila, didiretso rin nakita ha, makinig kay Tito Kiko mo. Kasi kung aasahan mo, hihintayin mo tong kapatid mo, baka lalo ka mapurnada. 'Di ba?
2: Yan nga po eh, kasi kanina parang naano po ako kasi nanghingi ako ng tulong doon sa isa kong friend na kakilala ko, hindi rin available kasi doon ko sana iiwan yung anak ko, pero hindi rin siya available dahil pupunta rin siya sa ospital. Tapos yung pinaka isa kong friend, wala rin siya dito kasi may emergency din siya. So, yun.
1: Bakit hindi mo tinry dito sa pamilya ng asawa mo?
2: Malayo po sila eh, nasa Camarines.
0: Oh, kaya yung mga kapatid mo ganito na lang, no? Para mas madali pa. Yung ibang mga kapatid mo, nakakausap mo ba, Lila?
2: Hindi rin available yung mga anak nila kasi
0: Hindi. Bakit yung mga anak? Yung mga kapatid mo mismo. Bakit tayo tatalon sa mga anak?
2: Yung mga pasok din sila, may work din po.
1: Eh, paano yan? Kung aasa tayo sa ibang tao, eh, paano tayo gagalaw niyan? Di ba? Hindi natin pwedeng iasa sa kanila yung sarili nating obligasyon. Kasi syempre, may mga obligasyon din sila na kailangan din nating intindihin. Di ba?
2: Kaya nga sabi ko, parang ganun pala kahit minsan pamilya mo na, hindi mo rin pala talaga maaasahan.
0: Alam mo kasi ganito nangyayari sa sitwasyon nyo. Ito, base to sa kwento mo, Lila. Para kasing naghahanap kayo ng ano eh.
1: Ng butas.
0: Ng butas. Fault finding kayo eh.
1: Diba? Nagbibilangan. Isa rin yan.
0: Eh, isa lang naman ang dapat ninyong gawin, di ba? Bigyan nyo ng atensyon at alaga yung nanay nyo na nasa ospital, nasa malayang lugar na nakakaranas ng demensya, di ba? Pero ang siste kasi, naghahanapan kayo ng kusinong dapat mag-asikaso sa nanay nyo. Ngayon,
2: opo,
0: kung ano yung araw-araw na... Makinig ka muna, Lila. Lila, makinig ka muna. Yung araw-araw na dapat nyong gawin, napupurnada dahil umaasa kayo sa iba. Di ba? Gaya mo, particular ka, hindi ka makagalaw, hindi ka makapagtinda, hindi ka makapag-refill ng grocery ka mo kasi walang magbabantay sa mga anak mo. Siguro naman, Lila, gawa mo na lang muna ng paraan, ano, kaysa maghanap ka ng sisi. Kasi hindi ka talaga matatapos sa problema mo pag di ka gumawa ng paraan. Siguro kung mag-grossing ka na, pwede mo naman isama yung mga anak mo eh. Hindi naman kargahin na yan eh. Diba?
2: Opo. Yung isa ko kasing anak is
1: may special.
0: Siguro gano'n na lang, isama mo na lang muna, ano? Para hindi ka napupurnada.
1: Naghihintay ka sa wala ka naman aasahan, nasasayang yung araw mo. Na hindi ka rin nakakagalaw. Eh gano'n talaga, we cannot please anyone, even kadugo natin yan. Kahit tumulong na tayo yung gumagastos financially, humingi tayo sa kanila ng support system na lang, pero hindi natin maituturo yun sa kanila kung hindi talaga bukal sa kalooban nila. Kasi kung gusto nila, magpaparamdam yan. Pero once, twice na hinanap mo na at di pa rin nagpaparamdam, Eh, yun na yung sagot doon sa katanungan mo. Baka ayaw ka talagang tulungan.
0: De, tsaka ano, Lila, no? Dagdag lang ng Tito Kego mo. Ito yung pinakamahirap eh. Crucial na parte ng mga magkakadugo. Kapag meron ng isang baldado na hindi na nagfa-function, particular yung mga magulang, yung mga anak, kanya-kanya na ng rason eh. Diba? Kanya-kanya na tayo ng hanap ng dahilan para hindi magampanan yung responsibilidad natin na kahit na tayo mga pamilyado namin, mga anak na malayo tayo sa kanila, siguro naman kung talagang gugustuhin natin, marami tayong pwedeng gawing paraan. Diba? Huwag na lang tayong maghanapan ng kung sino sisisihin, kung sino yung walang inaambag, kasi hindi kayo matatapos niyan. Alam mo, Lila, pito kayo.
1: Ang dami ninyo.
0: Pito kayo eh. Wala ni isa makagawa ng effort. Diba? Ngayon, yung isa hindi makagalaw dahil inaasahan yung isa. Yung isa hindi rin makapagparamdam kasi inaasahan din ng isa. So domino effect yan eh. Kapag hindi na makapag-function yung isa, the rest, wala na. E paano yung nanay nyo doon? Sinong aasahan nun? Lalo meron siyang sakit. Diba? May dementia. Paano yon, Lila?
3: May problem lang kami.
0: Diba? Siguro, ang ano muna eh, kanya-kanya muna ang sikap, Lila. Kasi kawawa naman si nanay mo. Siguro naman, nung mga bata kayo, hindi rin naman umasa ang nanay mo sa ibang tao para palakihin kayo, ibigay yung responsibilidad na para sa inyong magkakapatid, pito kayo, di ba? Tapos ngayon, nang siya nang nangangailangan ng kalinga galing sa pito niyang anak, lahat na may dahilan.
1: Nagkakagulo-gulo na. Kawawa naman si nanay.
2: Hindi na sila makontak.
0: Huwag mo na lang din siguro asahan, Lila, na ano na makokontak mo pa tong ibang kapatid mo, lalo yung sinasabi mong malapit sa'yo. Mm. Kasi yun na yung sagot dun eh. Hindi mo makontak, hindi na nagparamdam. Mm.
1: Yun na yun.
0: Yun na yung sagot. Ayaw, di ba?
1: Kasi kung gusto nun, siya mismo ang tatawag sa'yo. O kamusta kayo dyan, di ba? Siya mismo ang lalapit
0: magkukusa.
1: Sa'yo. Magkukusa.
2: Opo. Kaya nga sabi ko po, yung tatayo ka na lang sa sarili mong paa.
1: Totoo. Ayun. Wala kang aasahang iba kundi ang sarili mo lang.
0: Lila, baka marinig to ng mga kapatid mo? Anong gusto mo sabihin sa kanila?
2: Salamat sa mga tumulong. Sa hindi naman nagpaparamdam. Sana maalala niyo yung time na inaalagaan tayo ni nanay noon. Na hindi siya sumuko para sa atin. Kasi nag-iisa lang yung nanay eh. Iyan lang po.
0: Hirap.
1: Alam mo, at least, kung dumating man yung araw, Kicks, na sana wag naman, di ba? Etong si Lila, wala tong regrets eh. Kasi nandyan siya. Nung kailangan siya ng nanay niya, samantala yung mga kapatid niya, dun palang magsisisi. Huli na ang lahat.
0: Lila, may gusto ka bang sabihin kay nanay mo?
2: Nanay, nakausap ko siya kanina.
0: Mm-hmm.
2: Okay naman po siya kasi lang may mga times na iba yung mga sinasabi niya. Pero nakakilala pa naman niya po kami isa-isa.
0: Mm-hmm.
2: Tapos nung nakaraang araw, nahanap niya kami isa-isa.
0: Mm-hmm.
2: Eh, hindi namin siya kasagot mo sa mga iba namin kapatid na hindi nagpaparamdam. So, sabi ko nga na nagpagaling siya, pero sabi ng doktor, hindi na babalik siya sa dati na siya. Pero gusto ko lang magpasalamat sa kanya kasi hindi rin niya kami sinukuan. No?
0: Mm.
2: Yun lang po.
0: Lila, salamat sa pagmamalasakit mo sa nanay mo.
1: For sure. Dala-dala ng nanay mo yung pagmamahal na pinaparamdam mo sa kanya.
2: Opo, kasi isa lang yung nanay natin, hindi natin mapapalitan ng kahit anong bagay o ano, nag-isa lang yung nanay.
0: Lila, salamat sa pagtawag ha. At sana nawa ay makayanan mo yung
1: pagsubok.
0: Sitwasyon mo ngayon na kahit na medyo kinakailangan mo ng tulong para may mag-alaga ng mga anak mo, na para ikaw din makatulong ka kahit papano financially sa nanay mo na nasa malayong lugar, eh maitawid mo yung araw-araw, Lila.
2: Thank you so much po sa inyo tsaka sa mga nakinig. Sana may natutunan kayong lesson dun sa story ko. Tsaka araw-araw po hindi po ako napapagod na manalangin para po sa nanay ko tsaka sa pamilya ko. Kasi sa mga sitwasyon natin ngayon, lalo na pag hindi lang pag may problema ka na lumapit ka sa Panginoon. Okay, kahit anumang nangyayari sa atin sa araw-araw, pasalamat tayo at manalig tayo sa Panginoon.
1: Totoo.
0: Salamat, Lila! Nawaya maitawid ha. Salamat ha. Okay. Ingat ka, Lila, ha, sa mga anak mo. Regard. Salamat! Ay, nako. Bakit ganito, no? May mga ano pa rin, may mga sitwasyon pa rin na yung mga magulang natin nung mga paslit pa lang tayo, ginagawa nila lahat, binibigay nila lahat na kahit sa kanila wala nang matira.
1: Kinakaya nila lahat.
0: Pero bakit ngayong humantong na sila sa sitwasyon na hindi na nila kayang alagaan ang mga sarili nila, tayong mga anak, ang daming magkakapatid, pero kanya-kanya na ng turo, kanya-kanya na ng pagmunguso kung sino ang dapat gumawa ng ganitong responsibilidad na dapat lahat kayo, na dapat lahat tayo, na dapat walang pinipili sino nakakaangat, sino nakakababa, di ba? Hindi naman dapat usapin kung sino yung malapit, hindi dapat issue kung sino yung meron sa wala. Malaki o maliit na bagay, makakatulong sa mga magulang natin, lalo na kung may nakakaranas na ng sakit. Masakit sa parte ng magulang na yung mga anak niya na para sabay-sabay sila lang inayawan yung magulang, di ba? Hindi dapat ganun eh. Nakakaawa lang yung nanay ni Lila kasi sa pitong magkakapatid, parang isa lang ang gumagawa ng paraan para makatulong, mapahaba pa yung buhay ng nanay nila. Sa mga kapatid ni Lila, kung nakikinig kayo, habang buhay pa si nanay, di ba? Pakita naman natin kahit papano na mahal pa rin natin siya, na hindi natin siya iiwan kahit humantong pa sa magpantay na yung mga paa niya. Kasi sa puso ni nanay o ni tatay, kung ganito ang ginagawa ng mga anak, napaka sakit. At ayaw natin na gawin sa atin to balang araw ng mga anak natin. Sakit nun, Maine, ha? Pito.
1: Ha? Kausap mo pala ako.
0: Di ba?
1: Sabi ko nga eh, kung dumating man yung araw na tapos na yung paglilingkod ng nanay nila dito sa mundong ibabao, si Lila walang pagsisisihan yan. Dahil binigay niya lahat, kinaya niya lahat. Never niyang inisip na naging pabigat ang nanay niya sa kanya. Pero itong mga kapatid niya, for sure, magsisisi yung mga yan, pero huli na ang lahat. Wala nang buhay na maibabalik. May mga anak kasi na ano eh, pag tumatanda na yung magulang nila, ang iniisip nila, pabigat sa kanila. Pero tama nga yung sinabi mo, Kiko. Nung tayo maliliit tayo, never tayong inisip o naisipan ng magulang natin na tayo ay pabigat. Ang hirap mag-alaga ng bata, ah. Lahat papasukin mo. Lahat gagawin mo. Maibigay lang yung buhay na karapat-dapat para sa kanila. Tapos nung tumanda tayo, tatalikuran natin yung magulang natin, yung nanay natin, porkit may pinagdaraan ng hindi naman niya pinagdasal at ginusto na dapat tayo ang kasama nila. Kaya sana habang buhay pa yung magulang natin, habang nandyan pa sila, sana iparamdam natin kung gaano sila kahalaga.
0: Yung mga nakikinig sa atin na mga magulang, for sure, nasasaktan sila para dun sa nanay ni Lila, di ba? Kasi wala namang magulang gugustuhin na ganun ang sapitin niya. Kasi pag ganito may sakit na, may edad na, di ba, DJ Ming? Helpless ka na eh. Wala ka ng ibang aasahan. Hindi mo na maasahan ang sarili mo. Kahit gusto pa ng isip mo, pero ang katawa mo hindi na kaya. Ang asahan mo na lang, kamag-anak, pamilya, mga anak. Pito yung anak. Iisa lang ang gumagawa ng paraan para kahit papano, di ba, ma-extend pa yung buhay ng nanay nila. Tapos yung anim nga.
1: Nagtuturuan pa. Pero isipin mo, Kiksa, kung magtutulungan sila, walang mahirap eh. Kasi isa lang yun, no? Isa lang yung nanay, pito kayo.
0: Ayun nga. Ayun nga yun, di ba? Dahil ano, kanya-kanya na kayo ng turo dahil wala na. Wala nang pakinabang kay nanay.
1: Oo.
0: Di ba? Wala nang silbi. Mahina na yan. Anytime, mamamatay na yan eh. Ganun ba?
1: Yung iba naman, nasa isip, ayoko magpunas ng ano niyan. Kasi nagda-diaper na yan.
0: Ayoko magpunas ng puwet niyan. Ayoko magpalit ng diaper niyan. Pag umihi yan, mapanghe. Maganun ba? Eh nung kayong mga maliliit, ipinapalitan kayo ng nanlampin niyan, ng diaper niyan, hindi nag-inerte ang nanay niyo, kakapala mga mukhaan niyo.
1: Dahil matanda na, ayaw niyong akayin, maglakad. Dahil nahihiya kayo sa ibang tao. Pero nung maliit tayo, inaakay tayo, di ba? Tinuturuan tayo maglakad.

0: Ano ba dapat natin sabihin sa mga ganitong klase ng anak, di ba? Nanay, tatay mo hindi nagdalawang isip na tiyagain at turuan ka makapaglakad. Ngayon sila naman ang kinakailangan ng alalay para makapaglakad. Wala kayo sa tabi niya. Nung kayo mga maliliit, kahit ano pang dumi ninyo, hindi kayo pinagdidirihan ng mga magulang nyo. Ngayon ang mga magulang nyo na kinakailangan ng palitan ng diaper, ng sapin at kung ano pa.
1: Subuan ang diba? Pagkain.
0: Dahil hindi na nila kaya gawin to para sa mga sarili nila. Wala kayong lahat. Diba? Wala kayong lahat. Wala yung presensya nyo. Wala rin kayong kwenta. Totoo lang.
1: Sana wag dumating sa punto ng buhay ninyo na yan naman din ang gawin ng mga anak ninyo sa inyo. Doon nyo lang marirealize kung gaano kahirap ang sinapit ng magulang ninyo.
0: Alam mo, ang catch dito, laging ganito yan eh. Walang nag-aasikaso kay nanay o tatay nung matanda na, nung may sakit na. Tapos nung nilagay na sa kahon, kanya-kanya nang iyak.
2: Nung nabubuhay ka pa, ang bait-bait mo. Nung ano, mahal na mahal kita, huwag mo kaming iwan.
0: Eh, nung buhay yan eh, naghihingalo, wala kang pakialam. Ngayon patay na, ngangalngal ka para kang baka. Di ba? Sa lahat po ng mga anak, na kahit na nag-asawa, nagkaedad, na hindi pa rin tinatapos ang obligasyon nila sa kanilang mga magulang, kahit na hindi nyo naman na obligasyon na, maraming salamat po sa inyo, palakpakan yung mga sarili nyo.
1: Yan yung tunay na pagmamahal. At yung tunay na respeto na binabalik sa kanilang mga magulang.
0: At para po sa mga magulang, ang swerte po ninyo dahil nakapagpalaki kayo ng mga anak na gaya ni Lila.
1: Totoo. Na kahit gaano kahirap ang buhay, hindi hadlang para ipakita ang pagmamahal at respeto dun sa magulang nila. Kahit

0: sa Radyo Kiko Kalikot.
1: Dito lang sa 92.3 FMR.
0: Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet.
1: At itong awitin ito ay para sa mga ka-vibes natin. Mga magulang na nagmamahal sa kanilang mga anak at mga anak na patuloy na nagmamahal sa kanilang mga magulang.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS ang lupet.
2: Kasi Marie Codino ng Siki Hor, kapatid ko, palaging masakit ang katawan, nangingimi rin ang mga binti at paa, kaya ako palaging nag-e-exercise at nagsasanton plus gold, malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May ba?

0: right, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-Vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras ay ito para sa paborito mong vitamina sa umaga.
5: Favorite vibe!
6: From the bottom of my big heart, ganoon, maraming salamat nga ni!
4: Salamat
6: sana
4: po!
6: Sana napasaya namin kayo at nabigyan ng leksyon sa buhay, especially when it comes sa pagmamahal sa ating mga magulang.
4: Tama naman yun, again naman! Patuloy pa rin kayong makinig dahil tatawid na tayo sa susunod na programang mag-aatid at magpapatuloy ng good vibe music at kwentuhan at syempre ang aral ng totoong buhay, ang programang Love Me,
6: Kathy G,
4: kasama nag-iisang ma-juicy at mamiti, Kathy G
6: is the place to be.
4: Hoy! Yan ay susunod!
6: Makakasama ng tiyot, makakarinigan simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
4: Kaya naman, bukas ulit, pagsapit ng alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, maririnig mo ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
6: At wala tayong no choice every day. Oo, parang lady choice. Uy, bakit may ganun? Oo, hayaan mo na. Palagpasin mo na.
7: Sigilin mo yan.
6: Ang nag-iisang makulit pong dito si Radyo Kiko.
4: Ano?
6: Kalikot.
4: Dito lang sa 92.3 FM on.
6: Ka-Vibes sa Sound Trip.
4: Ang lupet.
6: Oras natin ka-Vibes, 11:49.
4: Bye! Gulo-gulo-gulo-gulo-gulo-gulo.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS
4: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang umaga or mayamagandang tanghali mga ka-vice. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inihayag ng palasyo na ang umano'y pagkaka-aresto kay Senator Ronald De La Rosa ay isa lamang diversionary tactic upang malihis ang atensyon ng publiko mula sa mga natuklasan ng komisyon kaugnay ng paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw ng DILG na fake news ang mga umano'y ulat ng pagkaka-aresto ng senador na lumaganap matapos ang mga social media post ni na Jimmy Bondoc at Jare Roque. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, dapat maging mapanuri ang publiko at tiyaking beripikado ang pinagmumulan ng impormasyon. Binigyang din niya nakaduda-duda ang timing ng mga balita dahil lumutang ito kasabay ng paglalantad ng COA na mga gastusing umaabot sa milyong piso na walang kasalukuyang resibo na tinalaki naman sa Senate impeachment trial. Samantala, igriin ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi pa naaresto si De La Rosa at wala pa rin kumpirmasyon mula sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, umigting ang palitan ng pahayag sa isyu ng West Philippine Sea. Matapos questionin ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jai Tariella, ang pananaw ni Davao City 1st District Representative Paolo Pulong Duterte. Nauna nang nanawagan si Duterte na mas mahinahong paghawak at paggamit ng diplomasya sa usapin laban naman sa China at binalaan ng sobrang pagbatiko sa bansa, bagamat nilinaw na hindi niya tinataliguran ang karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang karagatan. Sa kanyang pahayag, tinanong ni Tariella kung pro-China ba ang mambabatas at binigyang diin na ang China hindi siya ang dapat panagutin sa panghara sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Igrin din niya na patuloy ang diplomatikong ugnayan ng Pilipinas sa Beijing, ngunit ang pananahimik sa harap ng pag-aapi ay diplomasya o hindi diplomasya kundi isang defeatist mindset. Pinatikos din ni Tariella si Duterte na sa umano'y pananahimik sa mga insidenteng kinasasangkutan ng mga mangingisda, Coast Guard at mga sundalo na nakakaranas ng pangaras mula naman sa China.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act 13222 na nagbibigay ng mas malawak na kapangyarihan sa Department of Education sa pagpili naman ng pinaka-epektibong paraan ng pagtuturo sa basic education. Ayon sa palasyo, nilagdaan ang batas noong August 2, 2026 at inatasan din ang DepEd na magsagawa ng komprehensibong review ng kurikulum tuwing 5 taon upang masiguro ang kaugnayan at epektibidad nito. Binago ng bagong batas ang Republic Act 10533 o ang Enhanced Basic Education Act of 2013 na nagtatakda ng mga pamantayan sa pagbuo ng kurikulum. Sa ilalim ng batas, papayagan ang DepEd na gumamit ng pinakaangkop na paraan ng pagtuturo upang matiyak ang pagkamit ng mga mag-aaral ng kinakailangang kaalaman at kasanayan sa bawat antas.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Uy, kachat niya. Ang lupet!

0: sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning. Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
0: Tahan. I Give a Night with DJ ID. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. The Vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, Abby Gibson with Sure. Ikaw ba, Ka-Vibes, sure na sure ka na ba? Sure na sure ka na bang nakatutok dito sa Love Me Cathy G? Hello po, isang maulan na Webes po sa inyong lahat. Kamusta ka naman, Ka-Vibes? Malakas pa rin ba ang ulan sa inyong lugar? Nako ha, marami pong areas na medyo tumaas na po ang tubig, kaya naman mag-iingat, ingat, ingat po, mga Ka-Vibes po natin. But anyway, syempre dahil maulan, emo time na naman po. Kaya welcome to Love Me Cathy G. Kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa usaping pag-ibig or kung anumang usapin niya na po problemahin natin. Dahil syempre ang problema niyo ay problema din namin. Ayan ha. Cathy G, all the way hanggang 3 PM po tayo magkakasama-sama. Naranasan mo na ba, Ka-Vibes, yung makita ulit ang taong minsan nang dinurog ang puso mo? Yung akala mo okay ka na, yung naka-move on ka na, pero nung nakita mo siya, parang bumalik lahat ng memories, ba? Diba? Minsan kasi napapatanong ka lang talaga, nagbago na kaya siya? Masaya kaya siya ngayon? Ba? Diba? Yung mga ganon. And kung minsan, baka naman hanggang ngayon, wala pa rin siyang pinagbago. Ayan, may mga tao kasi na unang nagpatibok ng puso natin, yung mga first love, di ba? Pero syempre, sila rin ang unang nagturo kung gaano kasakit ang masaktan at lokohin. At mas masakit pa kung malalaman mong hindi lang pala ikaw ang sinaktan niya noon, ha? Na may iba rin pala siyang naging biktima kasabay mo. Although, syempre, habang lumilipas po ang panahon, nagbabago rin ang buhay. Yung dating binata, possible isa ng ama, 'di ba? Yung dating pasaway, baka responsable na ngayon. Pero sapat na ba ang paglipas ng panahon para sabihin nating nagbago na talaga ang isang tao? Ikaw ba, Ka-Vibes, naniniwala ka bang may second chance sa mga taong minsan nanloko sa'yo? Yung kapag nakita mong maayos ang buhay nila, ibig bang sabihin yan, nagbago na rin sila? Diba yung mga gano'n na pag nakita natin, ay siguro nagbago ang buhay na to. O may mga pagkakamali ba habang buhay, nakakabit na yung pagkatao nila. Dun sa pagkatao nila yun, yung mga mali nilang ginawa. Well, kung hindi ka nagbago, or kung minsan may mga tao talaga, kung ano na yung impression sa'yo, nakakabit na yun, yung pangit na nakita nila sa'yo, na sana hindi, diba? Well, today, Ka-Vibes, pakinggan natin ang isa na naman pong kwento, ha? Ang isang babae na matapos ang maraming taon, muling hinarap ang mga alaalang akala niya'y tuluyan ng nakalimutan. Na sa muli nilang yung pagkikita, diba? Isang tanong ang gumugulo sa isip niya, ang taong sumira sa tiwala niya, nagbago na ba or parehas pa rin? Yung bang tao nakilala mo noon, Ka-Vibes, sa tingin mo ba nagbago na siya? O ganun pa rin siya sa nakikita at nararamdaman mo? Kuminsan kasi, diba, nakikita natin, ako hindi na magbabago yan . Yan na yun . Siya na yan . Ganyan na talagang pagkatao niya . Nasa sistema niya na yan. Well, huwag tayong maghusga agad dahil hindi naman natin alam kung ano na ang nangyari sa isang taong minsan nating nakilala sa ibang paraan. Abangan niyo po yan sa Love Me Cathy G habang ikaw dyan ay relax na relax lang dahil walang pasok ko. Walang pasok sa eskwela, wala din pasok sa gobyerno, at yung iba wala ring pasok or work from home. Enjoy nyo lang po ang inyo pong pag-chill or pag-relax dyan po sa inyong tahanan, at mabuting nandyan lang kayo kung wala namang importanteng pupuntahan para safe po tayong lahat. Ganun naman sa mga Ka-Vibes po nating driver, rider, mag-iingat po kayong lahat, ha. Madulas po ang kalsada at may mga areas talaga naman pong medyo tumaas na ang tubig baha. Kaya, Ka-Vibes, huwag kang BBTU sa mga OFWs natin. Wherever you are there. And we are here. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me Cathy G.
2: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

Without you, minsan naging maganda ang buhay ko. Without you, naranasan ko ang maging masaya. Ay, maari ba maging magkaibigan ng taong minsan naging karibal sa pag-ibig? Or masasabi nating sapat na ba ang paglipas ng panahon para sabihin na nagbago na ang isang tao? Papaano kung aksidenteng nakita mo ulit ang taong minsang nanakit sa'yo? Nakasalubong mo ulit ang taong minsang minahal mo pero hindi naging kayo? Ang sakit, diba? Mag-smile ka kaya? Ano kaya una mong mararamdaman, ano? Tapos bigla pang sinabi sa'yo, kumusta ka? Ay, sagutin mo, ikaw ba'y walang pinag-iba? Hindi, diba? But kung minsan hindi natin maiiwasan talaga na darating at darating dahil bilog ang mundo, maliit lang naman ang gagalawan natin, diba? Makikita at makikita natin yung taong minsan nating minahal, yung taong minsan nanakit sa puso natin, yung tao rin na minsan inasam-asam nating bumalik. Ano kaya ang mararamdaman mo, ka-vibes? Ano kaya ang mapifeel mo? Napapaisip ka ngayon, diba? Kasi nung nakasalubong mo yung ex mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo, kung may feelings ka pa ba, naka-move on ka na ba, may galit pa ba, di ba? Kung minsan kahit na pamilyado ka na eh, kung minsan din kahit na alam mo yun, sinasabi mo na sa sarili mo naka-move on na ako, pero minsan hindi pa rin. Abangan nyo na po ang ating story for today. Ito yung story na alam mo yun, talaga, ang galing ah. O, mapapasabi kang galing talaga. O, boys will be boys. O, kaya ka-vibes, dyan ka lang. And of course, a story coming from Tala. Ang mga tala sa kalangitan ay bumaba. Yan po, abangan nyo. Well, darating talaga nga ang time na minsan makakasalubong na lang natin na hindi natin inaasahan ng taong minsan nating minahal. Then eventually, we'll say hello. Story of Tala. Ka-vibes. Dito po sa Love Me, Kathy G.

LDG Love Letter. This love letter is from Tala. Dear Cafe Chi, ako nga pala si Tala. I'm 32 years old from Bukawi, Bulacan. Gusto ko lang po sanang i-share ang isang nakaraan na biglang bumalik sa isip ko nito mga nakaraang araw. Kathy, nakita ko lang naman ang ex-boyfriend kong si Ray. Going back, naging kami ni Ray ng halos 2 taon. Siya ang first boyfriend ko kaya hindi naging madali para sa akin ang naging hiwalayan namin noon. Siya yung unang taong minahal ko ng ganoon kalalim. Kaya nang malaman ko ang totoo tungkol sa kanya, parang ang hirap tangkapin. Nagkakilala kami ni Ray sa isang dating app noong mga panahon na yon. Nag-search lang ako sa mga taong nearby sa amin hanggang sa doon nagsimula ang lahat. Habang tumatagal ang relasyon namin, naging parte na siya ng araw kong buhay or araw-araw kong buhay. Lagi niya akong hinahatid, sinusundo sa trabaho kaya akala ko seryoso talaga siya sa akin. Pero may isang tao sa trabaho na hindi ko akalaing magiging malaking parte ng buhay ko. Si Mika. Nasa kabilang department siya at paminsan-minsan ay nakakasabay ko sa pagkain tuwing break time. Hindi kami ganun ka-close noon dahil bago pa lang din ako sa trabaho. Hanggang sa isang araw, nagkataong napag-usapan namin ang tungkol sa boyfriend niya. Doon nagsimulang maging magkakaiba ang lahat, Kathy G. Habang nagkakwentuhan kami, napansin naming pareho kami ng mga detalye tungkol sa boyfriend namin. Parehong pangalan, address at iba pang information. Noong una, hindi namin agad pinaniwalaan. Baka nagkataon lang. Kaya nagpakitaan kami ng picture, Kathy. At doon namin parehong nakumpirma ang isang totoong hindi namin inaasahan. Kathy G, pareho kaming niloloko ni Ray. Pero imbis na mag-away, nagkaisa kami. Kami pa ang naging magkakampi. Isang araw, nag-set up kami ng date kay Ray sa isang sinihan at nang dumating ang oras na pareho na naming nandoon ni Mika, halos hindi makapagsalita si Ray. Hindi niya alam kung sino ang lalapitan sa amin. Hanggang sa wala na siyang nagawa kung di aminin ang lahat ng kalokohang ginagawa niya. Pagkatapos nun, pareho naming iniwan si Ray. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Pero hindi ko alam na sa isang masakit na betrayal, may isang magandang relasyon palang mabubuo. Makalipas ang ilang taon, naging matalik kong kaibigan si Mika, Kathy G. At ngayon, 7 taon na kaming magkaibigan. Para ko na siyang kapatid. May mga panahong sa bahay ko siya natutulog at may mga pagkakataon naman na ako ang nasa bahay niya. Sa dami ng pinagdaanan namin, mas lalo pang tumibay ang friendship namin habang lumilipas ang panahon. Kaya kahit masakit ang ginawa noon ni Ray, masasabi ko may isang magandang bagay pa ring naiwan sa akin mula sa pangyayaring yon. Ang pagkakaroon ko ng kaibigan na para ko ng kapatid na ituring. Pero nitong mga nakaraang araw, Kathy G, nakita ko aksidente si Ray sa isang mall. May kasama siyang babae at may kasama rin silang maliit na bata at mukhang nasa 2 or 3 taong gulang na ito. Hindi ko alam kung pamilya niya na yon or kung sino ang mga kasama niya. At hindi ko rin naman siya nilapitan. Pero habang pinagmamasdan ko sila, Kathy, mula sa malayo, napapaisip ako, tumino na kaya si Ray? Nagbago na kaya siya? Natuto na kaya siyang maging tapat? O baka naman may mga bagay talagang kahit lumipas na ang panahon, hindi madaling baguhin? Hindi ko hinahanap ang sagot, Kathy G. Siguro parte na lang talaga ng nakaraan ang lahat. Masaya ako sa kung nasaan siya ngayon, lalo na dahil may kaibigan akong naging sandalan ko sa mga panahong kailangan ko ng kakampi. At kung may mensahe man ako para kay Ray, sana kung nasaan ka man ngayon, natutunan mo na ang halaga ng pagiging tapat.
sana hindi mo na kailangan makasakit ng ibang tao bago mo maintindihan kung gaano kahalaga ang tiwala. At kung may pamilya ka ngayon, sana natutunan mong pahalagahan at ingatan sila. Dahil hindi lahat ng taong nasaktan ay mananatiling galit sa'yo. Pero sana, huwag mo nang ulitin ang pagkakamaling minsan mo nang ginawa. At para sa akin, hindi na kailangan bumalik sa nakaraan para makahanap ng closure, Kathy G. Sapat na siguro na may mga taong umalis sa buhay mo para bigyan daan ang mga taong nanatili. Katulad ni Mika. Kathy G, hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming maraming salamat po sa inyong programa at sa pagbasa ng aking liham. Minsan, naiisip ko si Ray, pero isang lalaking minsan na lang naging parte ng buhay ko. Lubos na gumagalang

Alam nyo ka, Vibes, hindi natin maiiwasan na hindi mag-cruise ang landas ng taong minsan nating minahal. Darating talaga ang time na magkakasalubong tayo. Darating talaga ang time na makikita natin sila sa hindi pa natin minsan inaasahang pagkakataon. But then, nasa sa atin pa rin yun, di ba? Hindi natin maiiwasan na makasalubong sila, pwede, pero pwede nating maiwasan yung maramdaman natin, yung pain na idinulot sa atin noon, di ba? Dahil lumipas ng panahon, lahat naman tayo nagbabago, lahat naman ng tao ay may chance na magbago, di ba? So kung ano man yung nangyari noon na hindi maganda, I'm pretty sure naging matured na itong boyfriend mo or naging boyfriend nyo na si Ray doon mula noon. Mula noon sa ngayon. Ayan nga, syempre doon itong ginawa nitong story natin ngayon na si story ni Tala na hindi niya inakala, Cathy G, na iisang tao lang ang pinagkukwentuhan nila, pinag-uusapan nila ng kanyang katrabaho, di ba? Kung minsan, no, hindi mo rin talaga alam kung talagang totoo ba talaga sa'yo yung taong minamahal mo. Paano mo nga ba masasabi na totoo yung pinapakita niya sa'yo na hindi ka niloloko? Dahil dito, hindi nila nahalata na dalawa at iisa lang ang lalaking minamahal nila. Pero ang magandang lesson dito, yung naging kaibigan mo, yung taong dapat na magiging kaaway mo, yung taong dapat na magiging masama ang loob mo, naging kasundo mo at naging hindi lang basta kaibigan, naging parang pamilya pa. And I'm sure, ito namang si Ray, kung nasan man siya ngayon kasama o kung sino man ang kasama niya ngayon, I'm sure nagbago, 'di ba? Lahat naman ay mayroong chance na magbago, ka Vibes. Ikaw, ano sa tingin mo? Ano ba masasabi mo sa ating sender for today at 0927-384-8639? Or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FMR or my FB page DJ Cathy G. Normal lang naman yun eh. Minsan mong minahal yan eh. Naging parte ng buhay mo yan eh. Yan taong yan eh. Kaya kapag nakita mo yan, nakasalubong mo yan, mapapatanong ka pa rin, kamusta na kaya siya? Okay na kaya siya? Nagbago na kaya siya? And that's very normal. Diba? Dahil nakilala mo yung taong yan nung kayong dalawa ang magkasama. Pero sabi nga, gaano mo man pahalagahan ang isang relasyon, hindi yan magtatagal kung ang isa ay hindi nakasuporta sa isa. Dapat pagdating sa relasyon, parehas kayong totoo, parehas kayo ng tinatahak na goal. Pag hindi, eventually, sasabihin mo na lang, some good things talaga. Never last ka, Vibes. Merong iba na nakalaan para sa atin. Payuhan po natin si Tala, ka Vibes. Dito lamang po yan. Sa Love Me, Cathy G.

0: your favorite music radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 101.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang Lupet, Rainbow. Sabi nga, there's always a rainbow after the rain. Kaya ito nararanasan natin mga pag-ulan na ito. Ay, syempre, asahan natin na may mga rainbow. Ayan, matatapos din yan. Pero dapat iba yung pag-iingat po, ha? Ka-vibes, malamig ang panahon. Kaya naman ako, napakasarap na magmeryenda ng mainit na lomi, ganyan, champurado, mami, o goto. Wow, sarap, diba? O kaya pinaka mas masarap yung ano, ginataang bilo-bilo. Oh, kamusta naman po ang inyong merienda time? Ayan, habang kayo dyan ay nagmi-merienda, maari ba maging magkaibigan ng taong minsan naging, alam mo yun, minsan naging karibal sa pag-ibig. Oo, parang nag, oo, malamig ka, TG, nag-stack up. Anyways, ka-vibe siyempre. Alam nyo, siyempre, yung kwento nga po na binasa natin, yung story po ng ating sender na si Tala, siya po ay merong boyfriend na hindi niya inakala na yung boyfriend niya ay hindi lang pala siya ang minamahal, kung hindi dalawa sila. Pero hindi niya alam, nakatrabaho lang niya din ang boyfriend or ang girlfriend ng boyfriend niya. Diba? Pero instead na magalit doon sa babae, doon sa naging other woman, I mean, iba pang girlfriend, mas kinaibigan niya ito at ngayon ay mas matalik silang magkaibigan. And bringing back the past, Kathy G. Nakita ko ang ex ko sa isang mall, may kasamang pamilya. Nagbago na kaya siya? That's very normal na maalala natin or minsan mapapatanong tayo na dahil nga kung tayo sinaktan, baka hindi pa siya nagbabago. Yun yung ating mindset minsan eh. Pero syempre, lumilipas ang panahon, nagiging mature din ang mga tao. Alam nyo ka, vibes? Pag muli kayong pagkikita ng ex, pwedeng mag-trigger yan ng old emotions sa kahit matagal na kayong hiwalay. Isang emotionally significant person, hindi ito automatic na sign na gusto pa natin makipagbalikan, but then na alam mo yung napa-flashback tayo eh, 'di ba? Syempre naalala mo yung memories nyo together. And hindi naman ibig sabihin na naalala mo yung ex mo eh gusto mo pa siyang balikan. Yun lang naman 'yon. Yung emotional memories pwedeng mag-trigger ng familiar places, faces, yung mga kanta, mga favorite songs nyo, yung amoy, yung sitwasyon, di ba? Aminin mo, kapag minsan na bigla kang nasa isang place, tapos bigla kang may nakitang parang familiar na from the past, di ba? Naalala mo yung taong kasama mo. Napaisip. Kaya posibleng makaramdam ka ulit ng emotions nun. Kapag bigla mong nakita ang isang taong bahagi ng iyong past kahit naka-move on ka na. Hindi naman ibig sabihin may feelings ka pa. Hindi naman ibig sabihin mahal mo pa eh. Pero alam nyo ba na kapag niloko ka ng isang tao, natural lang na questionin mo yung sarili mo. Yung betrayal kasi pwedeng maka-apekto yan sa self-esteem at self-worth ng tao eh. Lalo na kapag iniisip ng biktima na may mali pa rin sa kanya. Ayan. Pero yung pagtataksil ng partner, hindi automatic sukatan ng worth ng taong niloko. Ang daming explanation. Oo, nakita lang naman si ex, Kathy G. Walang matagal na pagsasamang dapat mawala sa dahil sa isang lalaki. Dapat hindi natin sinasayang yung pagkakaibigan natin para sa bagay na hindi naman natin alam kung tatagal. Sabi ni Riza from text line. Thank you, Riza. And this one, sabi ni Kotsa, Kathy G, para sa sender, good decision yung ginawa mo. Focus ka lang ngayon sa life mo. Although, hindi maiwasan na maalala ang nakaraan dahil kahit papaano, naging part siya ng past life mo eh. Pero tama yung decision na ginawa mo. Darating din yung right time at right man for you. Sabi nga, tadhana ang nagbibigay ng tamang tao para sa'yo. Correct. And William, sabi niya, kung may pamilya man si Ray ngayon, sana seryosohin na niya ito at wag nang magloko pa, lalo na kung may supling na sila. Diba, dapat tumino na siya. Kung ako po, depende po, as long as hindi nag-aaway ang isang babae lang o magkaribal sa anumang bagay besides sa mga babae. And that's to answer the question, maari ba maging magkaibigan ng tao? Minsan mo naging karibal sa pag-ibig dahil naging magkaibigan itong dalawa ha, na magkaribal noon. And yung tao naman, katulad nga ng sinabi ko, nagbabago naman. Nagiging matured naman ang tao. Hindi naman siguro nag-i-stuck na lang doon. Kapag ganun nangyari, ay hindi natututo. Oo, for me hindi. Baka kasi kapag nagka-boyfriend ako, gawin niya. Mahirap na hindi lang sa Zoom makikita ang ahas kahit saan yan, Kathy G. Ay, sabi ni Miss Sari Lerma. May diin doon, Miss Sari, ha? Thank you. Miss Altesa, hello po sa inyo. Ben Cueva, Randy Santisas, Gerard King Michano, Carmen Malayang Espartero. Always ako nag-aabang ng Love Me Cathy G. Salamat po, Miss Carmen. And Mary Dulay, and also to, hello, also to Nanay Jessica Cedeno at Tatay Rudy Cedeno ng San Pedro, Laguna. Sabi ni Naomi Kalika, Cathy G, nakikinig po kami sa iyo sa radyo. Salamat po. Smile ka na lang dyan, ka-vibes. Oo, ikaw. Naalala mo ba yung ex mo? Smile mo na lang, at least naka-move on ka na. Smile mo na lang, at least yung taong nanloko na sa'yo na yan, hindi mo nakasama ngayon. At least yung taong yan, may pag-asang, alam mo yun, makahanap ng katapat niya, or baka naman, nagbago na. 2:25 po ang ating oras, ka-vibes, and you're still listening dito po sa Love Me, Cathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet. Again, it's 2:25.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Delivery! Maria Jose?
5: Akin yan? Ang laki ng box!
4: Surprise!
5: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
4: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
6: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
7: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
8: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
9: No processing fee at fast approval pa.
10: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
11: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
1: 92.3 FMR
12: Favorite Music Radio
1: Ka-vibes!
3: Ang

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet, you needed me, Anne Murray. Ka-Vibes, maaari ba maging kaibigan ng taong minsan mong naging karibal sa pag-ibig? Or sapat na ba ang paglipas ng panahon para mapatawad ang isang taong nagkasala sa'yo? Nako, dahil nga po yung story natin, grabe ha, yung twist ng story nitong kwento ni Tala na hindi niya alam na dalawa pala sila sa buhay ng kanyang boyfriend at ang nakakaloka, magkatrabaho sila. At ang isa pang nakakaloka doon, nagkasundo sila para ipabuki o ibuking itong si Ray na kanilang boyfriend sa kanyang kalokohan. In the end, nakita po ni Tala itong kanyang ex-boyfriend na may kasama ng babae at may anak. So, pamilya niya na kaya ito? Nagbago na kaya siya? Those are the questions na nag-pop up dito sa isip nitong si Tala. Nagbago na kaya siya? Hindi na kaya siya manluloko? Sana hindi na. Sana tuminun na siya. Alam niyo, Ka-Vibes, ang pinakamahalagang sign ng healing, hindi yung pagkalimot eh, kundi yung pagbabago ng effect from the past. Hindi kasi kailangan burahin yung memories, diba, ng, para lang masabing naka-move on ka na eh. Mas mahalaga kung kaya mo nang maalala yung nakaraan na hindi na kinokontrol yung decision at emotional state mo sa present. And ang closure kasi hindi laging nanggagaling sa taong nanakita. Yung recovery pagkatapos ng painful experience, pwede mga ilangan ng meaning making na tinatawag. Ayan, ang process sa pagbibigay ng kahulugan na nangyari at pagbuo ng bagong perspective tungkol dyan. Maraming salamat ka Vibes sa inyo po mga reaksyon at payo for Tala. Alam mo Tala, hindi mo na kailangan malaman kung nagbago na yung taong nanakit sa'yo noon. Dahil nagbago man siya or hindi, tapos na yung chapter ng love story niyong dalawa eh. Ang importante ay yung present at papaano mo haharapin yung nakaraan nang wala ng pain at pagsisisi. Tandaan mo ha, ang tunay na sukatan ng paghilom, hindi naman yung kapag kaya mo na siyang makita nang hindi na binabalikan yung dating ikaw. Minsan kasi ang best ending, hindi yung pagpili mo dun na huwag nang balikan yung past eh. Kung hindi, yung kabanata, yung chapter na matagal nang tapos. Thank you so much for sharing your story with us. At syempre, gusto kong tanungin to, tapos na bang kabanata? Ay, at syempre, magkarinigan po ulit tayo tomorrow dito sa Love Me Cathy G. Ang tabayanan, susunod na po ang programang Banana Crew. Makakasama niyo po DJ Jaiho. And ano bang masasabi mo sa aking katanungan? Sapat na ba ang panahon sa paglipas ng panahon ang pagkalimot sa taong nanakit sa'yo noon?
1: Feeling ko kapag masaya ka na. Diba? Feeling ko kapag masaya ka na, tapos, di ba sinasabi naman natin yung mga salitang, I'm totally moved on.
0: Yes.
1: Diba ganyan? Pag feeling ko naka-move on ka na, yes, pwede mo nang ano, hindi totally mabura, yung I can forgive, but I cannot forget.
0: Ah, tama.
1: May ganun. Yes, oo.
0: Ikaw ba, masabi mo ba sa punto ng buhay mo na nakalimutan mo na siya sa mga ginawa niyang hindi maganda sa'yo?
1: Feeling ko parang, oo. Kasi diba meron akong naging ka-partner, naging ex for 3 years, tapos yun ng 2023. Tapos itong recent lang, parang napag-usapan ko kasama yung mga kaibigan, sabi ko, kamusta na kaya siya? Parang napag-ganan lang ako. Out of nowhere, ate, napag-ganan ako. Sabi ko, kamusta na kaya siya? Pag nagkita kaya kami ulit ngayon, ano kaya yung magiging eksena? Ganyan.
0: Yes. Ano kaya, parang ganun yan
1: yes,
0: dito.
1: Ano kaya yung magiging eksena? Ganyan. Tapos parang sabi ko, sa sarili ko, parang ako, siguro ano, ang masasabi ko lang sa kanya, okay na yun, tapos naman na.
0: Ibang chapter na.
1: Ibang chapter naman na, kumbaga parang ngayon siguro like sa estado naman ng puso, 'di ba? Ate Cathy, parang masasabi ko naman na parang thank you pa rin kasi I've learned so many lessons from what happened sa past, ganyan. Also, sa konteksto naman ng sa friendship naman, iba din. Parang siguro as maturity comes on your way sa every single day of your life, ganyan.
0: Correct.
1: Kanina may friend ako nag-send siya ng picture nung ex-friend sa GC. Tapos parang nag-send siya nung picture. Tapos parang tapos may nag-comment lang siya ng ha ha ha, gumanon lang siya. Tapos ang reply ko talaga ate, while I'm on my way here. Sabi ko, hayaan nyo na siya. Sabi ko, hayaan nyo na siya. Kung sino yung mga kasama niya ngayon, sana lang imagabayan siya. Kasi parang feeling ko naman, blessed naman tayo ni Lord. So, no need for us para mag-set up pa ng masama sa kapwa.
0: Correct. Ano, diba?
1: Ewan ko, yung talagang i-reply ko,
0: which is,
1: ate.
0: Ibig sabihin yan, matured ka na dyan.
1: Yung talagang
0: diba?
1: I-reply ko, ate. Ang sabi ko talaga, dun sa...
0: Kasi hindi mo naman kailangan i-keep yung mga ganyang sama ng grudges. Kasi ikaw rin naman ang magdadala nun, diba? So, kapag
1: hindi
0: ikaw
1: ka makakatulog.
0: Correct. Kapag wala kang iniisip na tao may galit sa'yo or kaong ginagagalitan mo, diba? Ibig sabihin, matured ka ng tao.
1: Ayan ang sagot ko pa. Sabi niya, as long as she is striving, go, I'm happy. Kasi bad na mag-wish ng hindi maganda sa iba. Kasi blessed naman tayo ni Lord. Ha, ha, ha.
0: Correct.
1: Yun ang sabi ko talaga.
0: Totoo.
1: With everything that is parang coming sa buhay na binibigay ng Panginoon, di ba? Each and every one of us, may kanya-kanya tayong struggles. May kanya-kanya tayong challenges na pinagdadaanan. Hindi na para idagdag mo pa yung buhay ng ibang tao.
0: Exactly. Unahin mo muna yung sarili mo.
1: Unahin mo yung sarili mo. Yes, totoo. Mm-hmm. Diba? Pero syempre, part of life. May mga ganun naman talaga.
0: And which is normal.
1: Yes. I don't want to sound na parang, si bakla linis.
0: Ayoko
1: naman.
0: Ang bait. Ganun.
1: Bait na bakla. Mama Mary, tapos next siya. Ganun. Oo, diba? Ayoko naman ng ganun, ate. Pero syempre, dating dun sa punto na parang, kung mas bata-bata ako, baka ang sagot ko siguro hindi about she's striving.
0: Yes, yes.
1: Siguro sa kyo talaga, haha, nakakatay, tsura pala. Baka ganon, di ba?
0: Correct.
1: Pero hindi ko alam. Out of siguro, dahil mas pinapahalagahan ko yung peace, di ba? Yung peace of mind, pinapahalagahan ko yung mas nakafocus ako sa mga gandang bagay instead of dwelling on negativities. Yun, parang ganun yung bet kong mangyari. Ngayon.
0: Correct. At saka pag nakafocus ka dun sa blessings mo,
1: mas lumalago.
0: Correct. At hindi mo na maiisip yung mga negatibong bagay.
1: Totoo.
0: Diba, sa
1: at saka siguro
0: mo.
1: Dahil din sa mga citrine stones, yung mga ganyan. Yung mga
0: correct.
1: Citrine stones. Kaya naman check your yellow vase. Huh? Nagbenta! Charot! Oh,
0: magkano daw? I mean, nagtanong pa.
1: 300 to 400. Blessed na siya. Nadasalan na siya. Hindi, charing lang. Oo. Wait, pero speaking of that, ha, sabi ko nga sa EP ko, sa executive producer ko sa DZM, sabi ko, on Sunday, I want someone na yung bisita ko, yung may kinalaman sa mga stones.
0: Stones. Oh, yeah. Kailangan din natin yan kasi malapit kasi na ghost month na.
1: Ghost month na, ate. Kaya nga, isa rin yun na para sabi ko, paano ba talaga protektahan pansarili mo sa araw-araw at sa negosyo din para magandang mapag-usapan, di ba, on air.
0: Ayan. That's, maganda
1: sabi
0: yan.
1: Sabi ko sa Sunday, yun ang bet kong bisita.
0: Magandang pag-usapan yan at maganda rin pag-usapan mamaya dahil may makakasama ka.
1: Yes, mamaya may makakasama tayo. Naku, ang bongga na makakasama natin. In fairness, one thing that I really love about being a radio DJ is yung ano, nakakapagbigay tayo ng yung platform natin, yung programa, yung oras natin, nabibigay natin siya para sa mga nangangarap, yung mga up and rising na mga musikero, ganyan. Oo. Ang makakasama natin later, si Icebox. He's a Singapore-based Filipino artist known for his collaboration with Eliza Maturan sa awit nilang Ikaw, Ikaw, Ikaw. So ngayon may bago siyang song. Ang title naman, Sa Akin.
0: Ay, Ikaw, Ikaw, Ikaw at sa'yo siya mamaya makakausap mo. Diba? Tabayanan nyo na po yan. Susunod na po ang Banana Crew. Ako po si Kathy G. At ito ang 92.3 FMR
1: Favorite Music Radio. Ka-vibes ninyo sa soundtrip.
0: Ang lupet. Oras po natin, 2:52 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS. Love me. Kathy G.

0: Me. Kathy G. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nagain ng panukala sa Kamara na magbibigay ng 1,000 buwan ng ayuda sa mga pamilyang minimum wage earners na hindi sakop ng 4Ps sa ilalim ng House Bill number 1064-8 o Pamana Act. 11 mambabatas ang nagsulo ng programang magkakaloob ng 12,000 pesos na taunang tulong na idadaan sa digital wallet na nakaugnay sa PhilSys. Kwalipikado ang mga pamilyang minimum wage earner, rehistrado sa PhilSys at hindi benepisyaryo ng 4Ps. Maaari rin ang mga nasa informal na sector na kumikita na mas mababa sa minimum wage. Ang DSWD ang mga ngasiwa sa programa sa koordinasyon ng iba't ibang ahensya at dadaan sa verifikasyon gamit ang listahan at 4Ps database. Tinatayang aabot naman sa 64 billion pesos hanggang 68 billion pesos taon-taon ang kailangang pondo para sa panukala.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, na nawagan ang isang grupo ng mga retired at aktibong general na dapat sumunod ang mga opisyal ng pamahalaan sa mga batas at opisyal na posisyong legal ng Pilipinas kaugnay sa West Philippine Sea o kaya magbaba sa pwesto kung hindi nila ito masusuportahan. Sa pahayag ng Association of General and Flag Officers of AGRO o AGFO, binigyang diin na ang pagsunod sa batas ay hindi usaping politika, kundi tungkulin ng bawat lingkod bayan. Ayon sa grupo na pinamumunuan ni Retired Police Major General German Doria, ang mga opisyal na hindi sumusuporta sa mga itinakdang batas at legal na hakbang ng bansa ay dapat humingi ng luna sa korte, kukusang umalis sa serbisyo upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Nanawagan din sila ng pagkakaisa sa pagsuporta sa mga sundalo at mangingisda na nagtatanggol sa karagatang sakop ng Pilipinas at hinikayat ang media na ilahad ang mga opisyal na pahayag ng may buong konteksto upang maiwasan ang maling interpretasyon.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa ating panghuling balita, pasok na sa second round ng National Bank Open ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Nagawa ito ni Ayala matapos talunin si Alicia Park sa score na 6-1, 4-6 at 6-2. Mabilis na nakuha ni Ayala ang unang set matapos duminahin ang laro, ngunit nakabawi si Park sa ikalawang set upang maitabla ang laban. Sa huling set, muling nakontrol ni Ayala at naipanalo. Sa susunod na round, makakarap niya ang American seed na si Cathy McNally.
2: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganade, na magandang hapon.
0: Inyong narinig
2: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with matching tugtugan. Yan ang pamiryenda ng paboritong beshin at bayan, DJ Jaiho. Mga kabaran

0: lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World-Class Quality
0: ACS
1: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong ka-vibes sa sound trip.
0: Lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Come vibes. Trivia muna.
4: Alam nyo ba na bago pa sumikat sa Pilipinas, ang bandang AGs ay tumutugtog muna sila sa mga hotel at bar sa ibang bansa gamit ang kanilang unang pangalan na AGs Sound Trippers na binubuo ng iba't ibang banda under AG Talent Agency. Mula sa maliliit na gig sa Japan, nakilala sa buong Pilipinas ang AGs. Bandang 1998 to 1999, simula noon, lagi nang naririnig ang kanilang mga kanta sa mga live shows, singing competitions at video sessions ng mga Pinoy. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip.
5: Ang lupet!
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes ninyo sa Soundtrip, ang lupet! Magandang afternoon! Sa inyo pong lahat mga ka-vibes, syempre naman kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Walang iba, ako po si DJ Jaiho na naniniwala sa isang kasabihan na walang masama kung gagamit ka ng tao para maabot lang yung pangarap mo. Kasi mas okay na makamit mo ang mga pangarap sa buhay kesa makamit and greet mo si San Pedro. Diba? Tama. Ganon! Naku, kamusta kayong lahat mga ka-vibes? Okay pa ba kayo? I'm sure marami sa inyo, lalo na yung mga apektado ng malakas na pag-ulan, ang talaga nga ng mga ayaw bumangon. Yung iba, hashtag sana all. Kasi last night, I remember, inanunsyo namin sa DZMM yung mga lugar kung saan itinurn around 100 times. Mali! Oo, hindi. Yung iba, di ba, inannounce na walang pasok tapos nag-turn into modular learning something, ganyan. Yung iba naman talaga, ay kahit na modular yan, kahit online-online lang at walang face-to-face, ide-diretso na nila yun sa tulog. Aminin natin, ganun naman talaga, hindi ba? Joke lang. Marami pa rin mga masisipag. At mga laban na laban. Parang sa estudyante lang talaga siya, bongga, no? Pero kapag nagkatrabaho ka na, uy, dito sa atin pala, naalala ko lang, parang nag-chat yung HR namin, parang kagabi, ang chika, parang kung hindi naman on-air personalities or hindi naman kailangan na yung work mo is present ka sa studio or sa booth, parang pwede kang mag-work from home. Yes, dava! O, syempre naman! Ako kasi nasanay na ako, parang ever since nag-graduate ako, nagtrabaho ako sa media industry. Parang hindi ko na binibilang yung mga holidays, yung mga ganyan. Kasi parang wala namang holiday talaga kapag sa media ka nagtrabaho. Yung mga ulan-ulan, wala yan. Talagang parang yung mga baha-baha, wala yan. O hanggat kaya mong pumasok, gagawa at gagawa ka ng paraan. Pero syempre, importante pa rin po, ha? Safety first, mga ka-vibes. Akala nyo mag-isa ako, no? Dahil today, meron tayong mga bisita. Mamaya, abangan nyo po si Icebox. Isang Singapore-based Filipino artist kung saan siya po ay nagkaroon ng collaboration with Eliza Maturan sa awitin na Ikaw, Ikaw, Ikaw. At ngayon may bago siyang song, yung Sa Akin. Makakasama natin siya mamaya dito lang sa Banana Crew, The Home of the Stars. Siyempre, pero bago siyang makasama natin, meron tayong mga OJT, mga nag-on-the-job training. O, di ba? Bonggam-bongga. O, kilalanin muna natin sila. Ayan, o. Hello,
1: Hi, hello po. Magandang hapon, mga ka-vibes.
0: Ayan, taray. O, pangalan. DJ ano?
1: Yes, ako po si DJ Sophia.
0: Wow! Taray, DJ Sophia. O, anong moniker mo? Kung ako, beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, ikaw, Sophia.
1: Ako po ay... Hala, hindi ako ready. Ako ay babae hindi para sa streets.
0: Ang babae hindi para sa... Ang babae hindi para sa...
1: Streets. Sorry, street. favorite song.
0: What? Talaga, ayan. No. Ako po si DJ Sophia. Wow. Si DJ Sophia ay nag-aaral. I'm taking up
1: Bachelor of Arts in Journalism po mula sa Cavite State University Main Campus. Shout out po sa inyong lahat.
0: Shout out sa mga Caviteños and Caviteñas. Etivac represents. Yes. Yes. Oh, ikaw naman.
2: Hello, hello po mga ka-vibes! Ako naman po si Chris Decena, ang reyna ng Etivac.
0: Wow! Etivac!
3: bak.
0: Uy, bakit na magandang ito? Ako yung Reyna ng 80 bak. Bakit naman ikaw na yung Reyna ngayon? Bakit hindi ako umuwi sa amin, ha? O, diba? Saan ka sa Cavite?
2: Sa Bacoor po.
0: Bacoor, batiin mo man, napakalakas natin sa Bacoor.
2: Yes po, hello, hello dyan sa ating mga ka-vibes sa Bacoor, ang marching band capital of the Philippines.
0: Yes! Yeah. O, si Zainab, aminin nyo, umuwi talaga lagi siya para mag-marjore, diba? Oh, yes. Sa Cavite yan, te. Marami kayong mga ano, mga pangmalakasang produkto ng Cavite, 'di ba? Si Joy Barcoma, taga Cavite rin,
1: yes,
0: 'di ba?
1: Oo,
0: yes. Si Jusa, ayan. Siyempre si DJ Jaiho from Cavite, yeah, din, 'di ba?
1: Yes.
0: Pangmalakasan. Yan, oh. Saan kayo nag-high school? Siyempre, Cavsio ka din.
2: Apa.
0: Pero nung high school, saan?
2: Sa Imus General Emilio Aguinaldo National High School.
0: Ay, alam ko yan!
2: Yes! Sa Bukana ng Imus.
0: Alam ko yan, oo!
1: Schoolmate pala kayo.
0: Hindi, ano ko, St. Francis naman ako. St. Francis of Assisi College sa Sembayanan, Bacoor, kung saan nag-aral si Marian Rivera.
3: Wow!
0: Yung lolo ko, loko.
1: Star-studded.
0: Oh, totoo, star-studded talaga. Doon nag-aral si Maybelline De La Cruz, si Marian Rivera, sino pa ba yung mga artista sa amin? Raver and Rojun Cruz, sino pa? Si Kay Abad ba? Hindi, si Sarah. Si Sarah yung kapatid niya. At pati si Kay Abad ata, oo. First, pero ano sila, mga homeschooling sila, ganyan, mga module-module lang. Mga isang beses ko lang sila nakita sa school, ganon. Kasi nga, ano, meron diba yung mga ano, yung hindi pa uso ang module nung sa mga artista kasi may home study na tinatawag. Mm-hmm. Yung mag-e-enroll ka pa rin talaga, pero yung mag-aaral ka, yung meron kang online, may mga sasagutan, yes, ganyan. Yes. Ikaw, saan ka?
1: Ako naman po ay sa Santiago National High School. Gentry po. Iyo.
0: Talaga?
1: Yeah.
0: Ay, hindi ko yan alam kasi bago lang kami sa Gentry. Mm-hmm. Oo. Hello po sa mga taga-Lancaster. Yeah. Ang lakas-lakas natin dyan sa Excess Salon. Yes, lagi sila nakikinig. Nagulat ako, nagpalinis ako nung kailan. Paglabas ko ng hospital sa may San Pedro Calunsod. Diba? Oo, alam mo yung San Pedro Calunsod?
1: Hindi pa po.
0: Sa kanto lang yon, papasok kung saan sa Gentry, ganyan. Eto na, alamin muna natin anong ganap sa sports. DJ Sophia, ibato mo na yan sa amin. Sabi talaga, majorette talaga, hindi talaga marjorette. Hindi, ganun kasi talaga. Kayo naman sa seryoso nyo, kaya ang hirap na mag-joke sa inyo, no? Oo, diba? Masyado kayong perfect.
3: Ayan.
0: Diba? Kaya nasusubmend si Meme Vice kasi parang nasusubmend din tuloy. Kaya naaano si Meme Vice, nagpapahinga sa showtime eh. Kasi parang ang hirap nyo nang biruin. Parang, alam mo yung napanood ako kagabi, speaking of ha, parang ano, merong ginawa, in-spoof ng Going Bulilit na ginampanan na Kiray Celis, ni Christelle Fulgar, ni Nikki Bagaporo, tsaka ni Charlene San Pedro, yung Baywalk Bodies, ganyan. Oo. Tapos sina Julia Montes, Mas Ocampo, at saka si Mikayla Ramirez, tapos may isa pa, si Jane Oynesa, pinortay naman lang, parang Viva Hot Babes, mga baget sila, tapos yung katayong, wag dyan, may kiliti ako, dyan, wag dyan. Sabi ko, tapos nabasa ko talaga yung, syempre bata pa sila, no, naka-outfit sila, parang nurse, tapos isa naman, pang Viva Hot Babes, bulak-bulak, ganyan-ganyan. Parang atake yung mga comments, ay antaray, buti lang hindi ngayon pinalabas yan, kung saan, apakadami ng mga sensitive talaga pagdating sa mga pag-i-spoof or sa mga comedy jokes, ganyan. Kasi kung ngayon daw, baka cancel, may issue yung magulang, ba't pinagan yung anak, yung mismong network, ganyan. Pero kasi diba dati, hindi naman talaga pinapakialaman ng bonggam-bongga. Yung parang gan. Ako hindi ko naman dinidisregard ha, or ini-invalidate yung nararamdaman kung disturbing para sa mga tao, ganyan. Pero diba, minsan ang tanggapin natin pag sa entertainment, 'di ba? Minsan, ano lang siya, talagang for entertainment purposes, 'di ba? Huwag naman masyado na tayong ano, just ko, dami nang perfect. Dami nating perfect, hindi naman tayo marunong bumoto kung sino yung tamang iboboto.
1: Totoo 'yan.
0: Diba?
1: Yeah.
0: Oo, pag ina-real talk tuloy. Pag tinanong mo naman kung bakit yung iboboto nila, anong nagawa, di alam. Oo, 'di ba? Ay, nakakaloka din. Sinasabi ko sa inyo, huwag nyo akong inaano na Thursday kasi pag Thursday talaga marami akong wow! Oh, pero syempre, good vibes tayo. Ano mo ng latest sa sports? DJ Sophia, ibagsak mo na yan!
1: Mga ka-vibes, tuloy-tuloy lang ang pagbabandera ng Pinoy Pride ng 21-year-old tennis star na si Alex Ayala matapos masungkit ang Women's Tennis Association tour-level singles title nitong Lunes. Nangyari ito matapos masikwat ang corona mula sa top-ranked player na si Jessica Pegula sa 2026 Move Badala DC Open na tinapos ang laro sa 4-6, 6-4 at 6-0. Tunay ngang Ayala was born to make history dahil siya ang kauna-unang Pilipino na nakakuha ng titulo sa pagkakahataw mula sa ilang araw na pagkakabinbin ng laro dahil sa buhos ng ulan.
0: Huh?
1: Dahil dito, umabot na sa halos 93.3 million pesos ang prize money ni Ayala para sa 2026 season. Kavibes nyo sa balitang pampalakasan, Sophia Paga mula sa 92.3 FMR Manila. Balik sa'yo, Mama Jai!
0: Yes! Laki na nung kinita ni Alex Ayala, no?
1: Opo.
0: 93.3
1: million pesos, halos.
0: Yun yung sa ano, mula nung mga unang win niya, ganyan. Ultimo pati yung pagka hindi siya nanalo, umabot na 93.3 million pesos.
1: Yes,
0: congrats, Alex! Oo, paano ka naman?
1: Pabalato naman.
0: Hindi, pa-chow fan.
1: Pa-chow fan
0: ka naman dyan, oo. Salamat, Sophia! Sa showbiz naman, anong latest sa Someone Someday?
2: Yes, Mama Jai, ito na ang latest sa mundo ng showbiz. Usap-usapan ngayon ang naging kapanapanabik na premiere ng Someone Someday starring Asia superstar Catherine Bernardo at multimedia prince James Reid. Together with nagbabalik ka pamilya, Your Majesty, Ma Salvador. Unang linggo pa lang naging pasabog ng kaganapan sa serye. At sa pagtakbo ng kwento sa pangalawang linggo ay talagang masinutukan ito ng ating mga kapamilya at kapatid. Dahil sumabak na rin sa eksena ang talaga nga namang pinag-usapang special appearance ni Caril bilang ate ni Abby na ginampanan naman ng karakter ni Ma Salvador. At speaking of Maha, pinag-usapan din ng kanyang pinamalas na galing sa pag-arte. Sabi pa ng isang fan sa Twitter, ang interesting nitong Someone Someday ha, ang galing ni Maha Salvador. Matagal na wala sa screen pero walang kupas. Hindi rin pinalampas ng madla ang umaapaw na chemistry ng dalawang bidang sina Catherine at James na gumanap bilang Billy at Jordan na nagpakilig sa kanilang best friend to hopefully lover trope sa serye. Samantala, hinangaan din ang pagganap ni Daniela Strunner bilang Valerie dahil ang kanyang galing bilang girlfriend ng karakter ni James sa serye. Mapapanood ng Someone Someday pagkatapos ng Sigabo, weeknights, 8:45 PM sa Kapamilya Online Live, A to Z, TV5 at All TV. Ayan muna ang latest vibe sa mundo ng showbiz. Balik sa iyo dyan, Mama Jai!
0: Yon! May palakpakan natin, diba? Oh, syempre sila po yung mga OJT. Sila, kayo ang sumulat mismo ng mga script na binasa ninyo, diba? Pero chinek ko naman din yung mga script nila. In fairness, sabi ko, nabalita ko na yun sa Someone Someday and feeling ko talaga, galing sa puso yung pagkakasulat ng Someone Someday kasi nga, nanunood ka talaga.
2: As a Catherine fan.
0: As a Catherine Bernard. So, ibig sabihin nung bata ka, nasusubaybayan mo dati kapag nag-host ako sa mga mall shows o mga ganap ni Catherine at Daniel.
2: Hindi pa ako panood pa ng mall shows. Hindi ko pa nakikita si Catherine.
0: Hindi, ibig ko sabihin na nasusubaybayan mo dati yung mga eksena, mga pangako sa'yo, bagets ka pa noon.
2: Yes.
0: Oo. Sobrang bata ka pa noon. Antara, ikaw naman.
1: Ganun din po.
0: Ikaw din mismo ang sumulat.
1: Apo.
0: Antara. Oo. So, di ba pag journalism yung kinukuha ang course, more on writing talaga?
1: Yes. Apo. Writing, speaking, researching.
0: At saka napaka-importante na dapat hindi fake news.
1: Mm-hmm.
0: So, how do you guys check yung mga balita or yung mga yan? Kunyari, pinasulat kayo for sports, for Alex Ayala. Paano mo siya check? Hindi lang dapat isa yung pinanggalingang source,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes. Sa yun po, lalo na ito ay hindi talaga more on sports, talaga more on straight news po talaga ako. Kailangan, ayun nga, dapat reliable sources yung pinagkukunan natin. Dapat
0: totoo,
1: official siya or somehow ay galing sa ibang news sites. Then you have to cross-check,
0: yes,
1: para, ayun, iwas ano tayo. Tawag din, parang
0: iwas fake news.
1: Yes, iwas fake news.
0: Hindi putyo-putyo dapat.
1: Yeah.
0: Kasi napaka-importante na kapag nagbabalita tayo, dapat yung nasasabi natin talaga ay may pinagmulan.
1: Mm-hmm.
0: O kumbaga pag nagkahanap pa ng resibo, di ba yan?
1: Yeah.
0: Kasi tayo ngayon mga Pilipino, aminin mo yan, di ba? Hanap tayo ng hanap ng resibo, mm-hmm, sa lahat ng bagay. Oo. Ayoko na magsalita. Ikaw naman, yung pagsulat mo naman, tumingin ka, kahit na nanonood ka, nagtingin ka rin ba sa mga reliable sources?
2: Totoo po. Kasi kahit na super, minadali, kailangan magkaroon ka pa rin ng time para i-fact check.
0: Yes.
2: Diba?
0: Hindi kailangan dapat
2: mawala.
0: Fact.
2: Yes.
0: Oo, facts and the fact.
1: Hmm.
0: Diba naka-enunciate yung letter T, diba?
2: Yes.
0: Facts. Baka masabi na naman tayo sa marjorette, sa majorette. Oo, diba? Sharing, oh. Ngayon naman yung sasama ko kayo sa ating segment na Asal ang sa amin lang. Kung saan ito po ang mga POV na dapat marinig mula sa ating mga interns na sina Chris and Sophia.
3: Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan dito ang lapagan sa Asal. Ang Sa Amin Lang.
4: Asal.

0: Eto na! It's time para sa ating asal. Ayan, mga untold conversations and topics na sasagutin ni Chris at ni Sophia. Diba? Tingnan natin kung ang mga Gen Z ba, ang mga kabataan ba ay may say din sa mga bagay-bagay. O, bumunot ka dito.
1: Exciting.
0: Ayan, bumunot ka. Ayan.
1: Nakatakot. Char! Ay, ito na lang.
0: Ayan. Ikaw naman.
2: Ito na.
0: Okay.
1: Ito na ang kapalaran ko.
0: Yes. Okay. Anong sabi sa'yo, Sophia?
1: You have 1 hour left to live. Ano ang sasabihin mo sa mga mahal?
2: Ang hiranda.
1: Ayun, existential. Ayun po, sa mga mahal ko sa buhay, thankful ako dahil sinamahan niyo ako sa bawat chapter ng aking buhay. Kahit ang daming pagkakamali, ang daming ups and downs, you were always there to guide me. It's something na habang buhay kong ipagpapasalamat. Ayun po. Salamat.
0: Thank you. Uy, sagutin nyo rin po yan ha, mga ka-vibes. Ang tanong,
1: you have 1 hour left to live. Ano ang sasabihin mo sa mga mahal mo?
0: Ikaw naman, at least ikaw puro pa salamat, diba? Nag-thank you ka sa mga magulang,
1: yes,
0: and everything, ganyan.
1: Friends.
0: Ikaw.
2: Ang akin naman po, kaya pa bang ma-fully rebuild ang trust after ng betrayal?
0: Naku, hindi natin!
1: Totoo!
0: Ayan, go, Chris.
2: Actually, kaya pa naman, pero mahabang ang proseso na.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nabasag na yung tiwala mo eh. At kapag nabasag na isang bagay, mahirap na siyang mabuo pa. So, kaya naman, siguro kailangan mong tiyagain. Kailangan double work pa sa effort na binigay mo nung una pa. Kasi kapag yung tiwala na talaga yung nawala, mahirap na eh. Yung pagmamahal, feeling ko, tiwala tas pagmamahal. Nasa ibabaw, ilalim yung pagmamahal. Kaya kapag tiwala na talaga yung nawala, talagang wala na rin yung pagmamahal.
1: Mm-hmm.
2: Sunod-sunod na yung magbabagsakan.
0: Domino effect.
2: Kaya naman, pero double work dahil... pero wag ka rin wag mo na rin damdamin pa.
0: Wag
2: mo na damdamin
0: pa
2: kung hindi na talaga kayang magtiwala pa ng tao sa'yo. Kasi hahanap na, magkakaroon ng better dyan, magkakaroon ng ibang tao silang pagkakatiwalaan. At yun yung mas ano nila lang attention nila, 'di ba?
0: Ako parang feeling ko, 'di ba, pag ang baso o kaya kahit anong mga bagay na babasagin, kapag ka ito ay nabasag, parang sa tiwala, 'di ba? Kapag na-break yung trust, kahit mapagdikit-dikitin man natin, kahit pinakamagandang glue pa, pinakamagandang pandikit pa, 'di ba? Ang hirap na talaga na mabalik yung pinaka yung polished and yung pinakamaayos, 'di ba? Nang bonggang-bongga. Ganun din.
2: May crack na.
0: May lamat na siya. Pero syempre, like what I've said kanya kay Ate Cathy, 'di ba? Sa buhay, 'di ba? Matututunan mo na to forgive. But depende sa kung ano yung pangyayari. Hindi ka makakalimot, mm-hmm, 'di ba? You can forgive but you cannot forget. Kung
1: yes,
0: ano 'yung nangyari,
1: so,
0: depende sa sitwasyon kung gaano kalalim 'yung sugat na iniwanan. Halimbawa, 'di ba, sa balat natin, kapag masyadong malalim, 'di ba, tumatagal,
1: mm-hmm,
0: ng yes, dekada, meron talaga may peklat pa rin,
1: yes,
0: ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Buti na lang may science na, 'di ba, na pwedeng i-laser 'yung mga ganun. Totoo.
1: Derma na.
0: Oh, pero still, habang dinederma yan or habang nilaser yan, 'yung sugat na 'yon, kung ano man 'yung nangyari, ramdam mo pa rin 'yung pain, bumabalik bumabalik lang din. Yes! Totoo. So, dapat kapag kasi nila na yung tiwala, na-betrayed na tayo, ba? Diba? Stop na, ba? Diba? Choose your inner peace na dapat mas maraming tao, sabi nga nila, binibless tayo ni Lord sa pag-remove ng mga tao sa circle natin kasi kailangan ng lumuwag, magkaroon ng space para sa mga bago nating makikilala at makakasama.
1: I love it.
0: Sa akin naman, na nakuha kong tanong ay, for 10 million pesos,
1: why?
0: Papayag ka ba na makipag one night stand ang partner mo sa iba?
2: Kaloka.
0: Yung talagang tanong, sabi, for 10 million pesos, papayag ka ba na makipag one night stand ang partner mo sa iba?
1: Yun na panalunan pa yun ni Alex.
0: 93.3 si Alex.
1: Minus 10.
0: Sabi ng ibang mga nakikinig sa atin at nanunod sa atin, sabi nila yes.
2: Oo nga naman. Dahil...
0: Sandali lang, ikaw papayag ka?
2: Why not?
0: Oh my God, ikaw papayag ka?
1: Oo. Hindi sumama.
2: Happy na lang kami sa 10 million. Pero ikaw, Mama Jai, sa'yo ang tanong.
0: ano, one hit lang naman.
2: Oh, diba?
0: Tapos may 10 million, sige na.
3: Diba?
0: Huwag na tayo magpaka-plastic, di ba? Ilaban na natin ito.
2: Money makes the world go round.
0: Totoo.
3: Minsan lang to.
0: Totoo. Wala namang emotional attachment, di ba? At least ikaw pa rin naman yung babalik, ha?
2: Yes. Sa'yo pa rin uuwi, di ba?
0: Sa'yo pa rin uuwi, di ba? Pero sa hirap ng buhay ngayon, dahil ang hirap kita ay ng 10 million. Kung yun lang naman ang gagawin niya, makipag one nights na lang siya sa iba. Pero make sure na hindi siya mafo-fall. Make sure na gano'n. Parang hanggang dun lang. Hanggang dun lang. For 10 million, papayag ako, yes, na makapag yes. one night stand siya. Pero yun na yun. Hindi na pwedeng maulit, hindi na pwede. Oo,
3: yes,
0: diba?
3: With boundaries.
0: Totoo. Ay, taray, no? Yes, with boundaries. Ayan. Oo, totoo. 355, mga honest natin. O, ayan, mag-promote kayo ng mga social media accounts ninyo.
2: Follow nyo po ako sa IG at Art Archivist. And follow nyo po yung org namin, DZSU Radyo Cavitanyo.
0: Ay, nag-radyo ba kayo sa school nyo?
3: Yes po.
0: O, ayan, invite nyo sila. Dapat sinasabi nyo yung 92.3, dito kayo nag-OJT.
2: Nauna pa yung makaalan.
0: Oo, dahil go. Promote.
2: Go, Sophia.
3: Ayun, ako naman po, follow nyo yung IG at SMM Paga. Then, sige, follow na po kayo sa FMR Manila. And pwede po ba bumate?
0: Oo.
3: Hello po kay Gia Alvior, nakasama rin po dapat namin ngayon. Totoo. Pero meron siyang
0: sakit. Ano ba yun?
3: Yes. Ngayon ka pa nagkasakit.
0: Ngayon ka pa nagkasakit. Ngayon inamat sa mama. Ano ba yun?
2: Pangarap niyang banana crawl.
0: Oo.
3: Ayun lang po.
0: Yeah. And maraming salamat sa ating mga interns. Si Sophia at si Chris mula sa Cavite State University. Good luck sa inyong pag-aaral. Mag-aral mabuti at maging boses para sa pagpili ng mga susunod na leader, ha?
3: Yes, tama. Always, lagi.
0: Bonggang-bongga! 356, sa katanungan kung pumapayag ba ako na magkaroon ng 10 million pero ang partner ko ay makipag one-night stand, ito ng palawagan. Dear future husband ni Meghan Trainor. 357, dear future husband ni Meghan Trainor. Dito lang sa syempre sa 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes ninyo sa soundtrip, ang lupet. Let's go.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Delivery!
2: Maria Jose!
3: Akin yan? Ang laki ng box!
2: Surprise!
3: Yeah! E ba't ka nga sa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
4: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
5: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
6: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
5: No processing fee at fast approval pa.
6: Kaya,
3: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
7: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Hello Ka-Vibes, ako si River Joseph. Laging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes.
3: What's up mga Ka-Vibes? Ako si Mika Salamanca at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes.
4: Hello Ka-Vibes, ako si Ray Victoria at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-Vibes, ang lupit!
0: Paborito yung merienda, nandito na! Welcome sa Home of the Stars!
5: Totoo yung galit mo dahil nag-series ka kay Christina.
6: Sabi siyempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
7: Live sa studio, Robbie Domingo!
8: Hey!
5: Hello mga kabay!
9: Miss Julian Santos!
6: Uy, pagod na pagod ako dito!
5: JC De Vera! Yes.
10: Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa

0: vibes.
1: FM, our favorite music radio, Kavayabs! Ninyong lahat sa soundtrip, ang lupit! Maganda, ako po si Jai Ho na naniniwala sa kasabihan na walang masama kung gagamit ka ng tao para maabot lang yung pangarap mo. Kasi mas okay nang mauna mong maabot yung pangarap mo kesa ma-meet and greet mo si San Pedro. Hindi. Mani! Tama nga naman, di ba? Mas unang maganda ng makamit ang mga pangarap kaysa ang makamit and greet si San Pedro. Charot!
2: Ang lupet!
1: Ang lupet! Totoo nga naman talaga mga ka-vibes. Heto na! Kanina po narinig nyo yung song ni Icebox with Eliza Maturan. Ang ikaw, ikaw, ikaw. Swerte naman nun, no? Kung halimbawa para sa akin yung kanta, parang ako lang talaga yung para sa kanya. Sana all, pinipili. Sana all, pinahahalagahan. Sana all, walang kaano, kahate. Diba? Sa pagmamahal. Live na live, kasama po natin a Filipino-based artist in Singapore. Ngayon po ay nandirito para sa kanyang bagong awitin na ang pinamagatan naman po ay sa akin. Ating alamin now na, please welcome Icebox. Hello, you welcome to the program.
3: Ooh, thank you po. Grabe yung introduction.
1: Yes.
3: So grand, I feel so loved.
1: Of course, yes. You guys are always welcome here sa programa sa Banana Crew. So una sa lahat na mention ko, na promote ko na mula kanina pa, na all the way from Singapore, nandito ka. And are you here for good or you're having your vacation here?
3: Right, having like a mini vacation slash work trip ako. So based ako sa Singapore, dun ako nakatira.
1: Uh-huh.
3: Pero lumaki din ako dito sa Pinas when I was like 5 to 6. Tapos dun ako nag-aral. Pero I still come back from time to time.
1: Ah, talaga? Yeah. Sana all ganun lang, no? Yung parang gagawin ng Quiapo yung Singapore at saka yung Pilipinas, diba? Alam mo, I love yung eksena sa Singapore talaga. Especially kapag pumunta kami doon, parang doon ko unang na-experience or na-witness na parang, ganda naman dito, walang mga wiring sa kalsada.
3: Oh, diba? Lahat nasa ilalim.
1: Diba? Nung una ko kasi napuntahan, isa sa mga una ko, syempre Asia ka muna pupunta, oh, diba?
3: Tama.
1: Bukod sa kapag ka nagka-passport ng isang Pilipino, ito po ay kwento lang naman ng mga saktuhan lang yung budget, diba?
3: Oh.
1: Yung kapag ka nagka-passport ka, isa sa unang pupunta mo, Hong Kong.
3: Mm.
1: After mo mag-Hong Kong, next in line na dyan, Singapore.
3: Oh,
1: diba?
3: Tama,
1: totoo.
3: Tama,
1: tapos syempre, isa side trip mo na yung papunta sa Malaysia.
3: Oh, yeah.
1: Diba?
3: Kasi
1: yes.
3: Nandun lang eh. Tawid ka lang sa border.
1: Yes, totoo. Ang ganda, walang mga wiring sa itaas.
3: Tama,
1: lahat nasa ilalim. Tsaka dyan ko nakita na yung pag yung puno, hindi pinuputol.
3: Oh, hindi.
1: Kapag kunyari, mag-road widening, diba ganyan, okay, may itatayong something, diba?
3: Tama.
1: Kukunin talaga yung mula sa pinaka-roots, bubuhatin ng mga crane,
3: tapos ano,
1: ililipat, itatanim ulit siya, diba?
3: Tama.
1: Isa ba yan sa dahilan kung bakit pinili mo na mag-Singapore mula nung ilang taon ka nung lumipad sa Singapore?
3: Lumipad ako 2010, so siguro like mga 12 years ago na yun.
1: Isang dekada na rin.
3: Tapos, nag-aral lang ako. Nagustuhan ko yung ano doon, yung vibe nung place.
1: Uh-huh.
3: Tapos malinis, mano, safe, tsaka ano.
1: Totoo. Totoong super, malinis. Super. Di ba bawal dumura?
3: Oo, bawal dumura.
1: At saka yung chewing gum.
3: Oo, bawal. Magbahid ka niyan.
1: At oo, totoo. At saka yung vape.
3: Oo, bawal.
1: As in, pero in fairness, di ba, bilang Pilipino, nakagawa ng paraan, may mga night, may mga black mark.
3: Di ba?
1: Hindi, pero syempre, di ba, alam naman na bawal, so siguro sa loob na lang ng bahay mo, ng sarili mo, ng flat, di ba, uso-uso yun. Oo.
3: Medyo naman. Wala akong pwede sabihin. Nag-tour ako dun ng military police.
1: Oh,
3: so ako yung nanguhuli ng mga
1: talaga?
3: May vape. Oh, yeah.
1: Talaga?
3: Kasi kung permanent resident ka or Singaporean ka dun, kailangan mag-serve sa army for 2 years. So yung napuntahan ko military police, ako yung nanguhuli ng mga vape.
1: Ah, talaga? So grabe. Dun ko ano, dun ko na ikukumpara talaga na parang para matigil ang pagbibisyo ng mga tao. Sobrang taas nung tax nila sa cigarettes.
3: Oo, cigarettes.
1: 'Di ba? I remember parang nung nag-yosi pa ako before. Siguro 2017 or 2016 mga ganyan, parang kung dito sa atin ang isang kaha ng sigarilyo nagkakahalaga ng 50-60 pesos ata yun, dati nga 30 lang something, 'di ba, isang kaha. Parang dun ata 1.5 yung conversion na 1.5 in peso na, oo, 'di ba, kasi para mas stop yung mga tao to smoke, 'di ba,
3: nga ng mga 2 or 3
1: ngayon,
3: yeah, ngayon
1: 2,000 to 3,000
3: inflation na kasi
1: sobra. Hindi kasi 2017 naman yun, 2016 naman yun, in all fairness. Pero syempre, napag-usapan natin ng Singapore. Pero yeah, ramdam na ramdam sa'yo na there is ano, parang nothing beats the Philippines talaga, yes, pagdating sa mga kaganapan din.
3: Tama,
1: diba?
3: Tama.
1: Bilang isang Pilipino.
3: Oo, yes, syempre. Grabe talaga yung difference sa ano, music scene dito din, diba?
1: Totoo.
3: Kasi mas malaki din yung country, so mas malaki yung market size. And sure, yung mga fans talagang crazy. Kasi yung sure music tsaka yung art, embedded talaga sa culture natin ng mga Pilipino eh. So,
1: bawat kanto, yeah, bawat eskinita, maraming magaling kumanta.
3: Oh, grabe, grabe.
1: Oo.
3: Hindi mo kailangan sign sa label para makita ng mga Morissette mo dun sa mga video.
1: Yes,
3: okay, di ba?
1: Yes, totoo. Yan. O siyempre, paano nag-start yung hilig mo sa music?
3: Kasi nung nasa Singapore ako, 2020, pandemic.
1: Uh-huh.
3: So, nagka-lockdown. Eh, nagbakasyon yung mga magulang ko sa Pinas. Mm-hmm. So, na-lock ako sa Singapore ng ano, nang ako lang mag-isa.
1: Naiwan ka?
3: Naiwan ako. So, wala akong gagawin eh. Wala akong parental supervision. Kung anong gagawin ko, video game, ganun. Tapos, to entertain myself, tinay ko mag-learn ng guitar, na production, mag-write ng mga kanta.
1: Wow.
3: Ayun. So, nagustuhan ko yung process. And dapat, di ba, punta lang ako ng junior college para like mag-engineering o kung ano. Tapos biglang nagustuhan ko, sabi ko, sige, subukan natin ng music.
1: Mm-hmm.
3: So, kumuha ako ng diploma for music production sa isang polytechnic doon. Tapos everything fell into place. Na-in love talaga ako dun sa process. Kaya kinuntinyo ko na talaga.
1: Paano yung pag-aaral mo ng guitar? Through
3: YouTube lang?
1: Talaga?
3: Puro ano lang, yeah. Self-taught talaga ako. Tapos, yeah, puro YouTube lang. Tapos, kapakapa lang dyan.
1: At yung pagsusulat naman?
3: Opo, parang original process naman talaga yun.
1: Di ba pag sa writing, based on experience?
3: Yeah. Yung kunyari, for me, super personal yung mga ano ko.
1: Especially sa love, di ba? Minsan nga, kahit hindi ka pa na-in love talaga or hindi mo pa nahanap yung someone, pwede mo lang isulat siya kasi paano ba? Paano mo ba talaga masasabi na siya na?
3: Yeah. Hindi mo siya pwedeng ma-fake eh. Kailangan maramdaman mo talaga yun.
1: Totoo. Yeah, so syempre, di ba, from Singapore, paano naman nagkaroon ng connection at nagkaroon kayo ng collaboration ni Eliza Maturan for your song Ikaw, Ikaw, Ikaw?
3: Mano, super long story yan eh. Kung i-condense ko, may event kasi Singapore na parang in-invite nila mga Southeast Asian na acts. Mm-hmm. So nahuli ko yung Beanie. Yeah, they were in Singapore. Tapos, I met one of my friends. His name is Dave. Parang he owns this label sa Pinas. Uh-huh. Sabi niya, sige, like, come down sometime. I'll connect you with my artists. So, connect niya ako with Eliza.
1: Uh-huh.
3: Tapos, one night lang kami, like, first time namin mag-meet, siguro in the first 30 to 40 minutes, nasulat na namin yung kanta.
1: Uh-huh.
3: And we were so in love with the song na parang pinodose na namin in one night. Natapos
1: agad,
3: namin
1: agad.
3: Agad-agad.
1: Kasi
3: din,
1: diba, syempre, isa sa pinakasikat na kanta ni Eliza Maturan, yung Museo. Diba? So kumbaga parang kapag yun nga sabi natin, diba, pag may isang kantang isang artist na nag-click at nag-hit, the rest ng mga ilalabas niya, malaki na yung possibility na pakinggan ng tao. Kasi ikaw, halimbawa yun, pag sabi mo Eliza Maturan, Museo, diba? Tapos ngayon sumusunod na Ikaw, Ikaw, Ikaw.
3: Tama.
1: What's the story about Ikaw, Ikaw, Ikaw?
3: Ikaw, Ikaw, Ikaw, originally, it was inspired by a few things. One of them was, may isa akong English na song called Promises din. Tapos na, ano din kami, nanonood ako ng PBB noon kasama si Eliza. So, like, we were really inspired by yung Will Ka Na Ship.
1: Yes!
3: Yeah, bitin na bitin
1: si
3: yun.
1: Will at saka si Bianca. Oo.
3: Yeah, so
1: na
3: parang,
1: nakakakilig din sila. Syempre, diba, pasintabi sa mga Dasbia.
3: Yeah.
1: Oo. So yung Will Ka, maganda rin ang naging tandem nila dun sa Love You So Bad.
3: Yeah. Tapos, ayun, yung mga themes na, ano, hindi makausad, yung ganun. Tapos, yun lang yung naging inspiration namin. We drew personal experiences about how parang kahit hindi ikaw yung pinili ng tao, siya pa din yung gusto mo.
1: Talaga?
3: Tapos, yeah, siya pa din yung, kaya nga yung line nun eh, kung bigyan ako ng tatlong kahilingan, ikaw, ikaw, ikaw, yun.
1: Kahit hindi ka pinili?
3: Oo. Di ba?
1: Oy, pero masakit yun, ha?
3: Ang sakit.
1: No? Yung hindi ka na pinili, pero patuloy mo pa rin siyang inilalaban at patuloy mo pa rin siyang pinipili ng paulit-ulit.
3: Tama. Oo.
1: Wala nang ibang salita. Pag tinanong ako, tatlong salita kung bakit ako, ikaw.
3: Yeah.
1: Tara!
3: Siya yung, si Eliza yung nagano eh. Like, she came up with that. Yung bilis nung ano, pag ano niya, bigla na, uy, kumbigyan akong tatlong kanya, ikaw. So, biglang sabi ko, sulatin mo na yun.
1: Hindi ba masyadong mabilis yung ano, yung naging, kumbaga, it's really a jump start for your career.
3: Yeah, the
1: way na nakipag-collaborate ka with Eliza, yeah, producing your songs na ganito, yeah, nakaganda ka agad. Di ba parang ambilis?
3: Oo, oh, ambilis talaga. Super pangyayari. Fast pace. Uh-oh. Kasi nasa army din ako noon nung ano.
1: Nagsusulat ka?
3: Yeah, nung nagsusulat. Tsaka bawal masyado matagal yung leave. So 5 days na ako meron sa Pinas. Kaya talagang nung nalaman ko na may opportunity ako na mag-write with
1: Go
3: Eliza.
1: Agad. Yeah,
3: go agad.
1: Totoo.
3: Tapos lahat na ng mga promotion, yung mga processing pagkatapos ng ano writing, mm-hmm, ginawa ko na lang remotely sa loob ng ano ko, bank ko sa army.
1: Ang taray. So, may friend din akong army, in fairness. Talaga? Yes. Pero naman siya sa ano naman siya? Sa UAE naman siya.
3: Ah.
1: Yes. Kasi parang required din sa kanila na mag-train
3: Talaga. Si Dom din army.
1: Talaga?
3: BTS army.
1: Ay, hindi. Ibang army yun. Oo, yung tawag sa fans ng BTS. Oo. So ngayon, ikaw, ano ka na? Sa inyo ba ganun ang tawag? Reserve?
3: Reservist. So parang tapos na yung ano mo, 2-year term mo. Tapos every year ka na lang babalik for mga
1: parang mga, ganun din ginagawa nung friend ko, lalo nung ano, 2 years din daw siya. Ganun din ginagawa niya, lalo na nung merong mga ano, pa Katy Perry, mga pa fireworks, kamakailan, sa Dubai, at saka sa Abu Dhabi. So yung bongga. Ito, nasa background natin ng ikaw. Mm-hmm. Right now, so you're here because you have this new song.
3: Yes, tama.
1: Na ang pinamagatan ay Sa Akin.
3: Uh-huh.
1: What about Sa Akin?
3: Sa Akin. It's written about very, very similar themes din. Parang imaginein mo na parang ikaw lang yung nagko-commit sa isang relationship. Tapos napapagod ka.
1: Ba't laging ganun yung
3: ano? Hindi ko din alam. Ba't ang hirap ng buhay ko?
1: Talaga?
3: Ganun. Okay. Pero yeah. I wrote it with my friend Julia. So in Singapore. Di ba kanina sinabi ko may school kami.
1: Yeah.
3: Yung course namin, music production.
1: Yes.
3: So isa sa mga assignment doon is gumawa ka ng kanta na parang resonates with you. So para sa ano niya, project niya. Kasi tag-Filipino din siya. So gusto niya daw gumawa ng OPM.
1: Mm-hmm.
3: So sabi ko, sige, try ko nga. Tinunan ko siya mag-produce, i-write yung kanta. Tapos yun yung naging ano, story lang sa akin. From a school project, nagustuhan namin. So pinakita kay Dominic. Si Dominic is my ano label head, manager.
1: Hi, Dominic.
3: Siya nang tumutugtog para sa akin lahat. Tapos nagustuhan niya. We produced it. Tapos we made it into a full professional track. Tapos ayun.
1: So aside from writing your own songs, you also produce.
3: Yes, tama. Yeah.
1: So marunong ka rin sa mga computer.
3: Yeah, yung mga ano mo.
1: Na yung mismong keyboard na computer, nagagawa mo siyang piano, nagagawa mo siyang gitara, gano'n.
3: Yeah.
1: Wow. Okay. So ang Sa Akin ay kwento ng...
3: It's about parang mga relationships na one-sided lang.
1: Ikaw lang nagmamahal.
3: Pero specific talaga siya kasi pwede kang huminto doon eh. Pero yung dives deeper na parang after sumuko ka na, tsaka siya bumalik. So parang ang tanong mo, bakit ngayon ka lang dumating? Kung kaya mo pala, bakit ngayon lang after patay na yung relationship? Di ba?
1: May ganyan talaga, no? Yung nung una, ikaw lagi yung pinipili.
3: Tama.
1: Ikaw lagi yung gusto. Tapos ang arte-arte mo, may iba kang hinahanap kahit na nasa harapan mo naman na talaga, di ba? So darating yung punto na kapag yung mismong tao na yun, napagod na rin, wala na.
3: Hindi na babalik yun.
1: Hello?
3: Sakit naman.
1: Ayoko na. Tiyari. Bakit ganun? Masaya naman ako kanina bago ako pumasok. Pero parang nalungkot na ako.
3: Pasensya na.
1: Oo, totoo. So what is your favorite line sa Awiting Sa Akin?
3: Favorite line ko talaga. First 2 lines ng ano, ng chorus. Bakit ngayon ka lang dumating? Paano noon nung kailangan kita sa dilim? Yun. Parang san siya nung darkest moments mo sa buhay.
1: Eh, ganun pa naman kahalaga kapag ka may partner ka, di ba? Dapat kapag feeling mo nasa lowest point of your life
3: nandun
1: ka.
3: Nandun siya dapat.
1: Dapat aside from your family and aside from your mga talagang kaibigan.
3: Yeah.
1: Yung totoong kaibigan talaga, ha.
3: Mm-mm.
1: Yung di ba kapag may partner tayo, parang feeling natin sila yung pinakakakampi natin at sila dapat yung nakakaintindi sa mga kaganapan.
3: Tama.
1: Naiyak. Naiyak na lang, sige.
3: May tissue ako dun.
1: Meron din ako, meron din ako. Kaya ko to, kaya ko to. So, sasampulan mo kami ngayon.
3: Okay, live, sure. Live. Sige.
1: Okay, sige. This is a Banana Crew exclusive. Kaya naman, pakinggan po natin si Icebox para sa kanyang awitin na bago ang Sa Akin.
0: Banana Crew! Banana Crew! Exclusive! Exclusive!
3: One, two, three.

0: Yes! And yan po ang sa akin. Ayan.
1: Thank you.
0: Nako, ang gandang kanta niya na bagay na bagay sa cuddle weather ngayon. Yes. Diba? Yeah. Invite mo silang lahat. Siyempre, ipi-play ko rin dito sa programa.
1: Of course.
0: Yung pinaka, yung released na version. Kasi live na live po nating napakinggan yan, mga ka-vibes. Of course, inawit ni Icebox kasama ang kanyang napakahusay.
1: Na guitarist Dominic.
0: Yes, syempre naman, di ba?
1: Hello.
0: Di ba? Pagka sa Singapore, di ba ano siya? Chinese.
1: Chinese Singapore.
0: Paano babawati ng Chinese? Ni hao naman ok. Yeah. Ni hao naman.
1: Marunong din yan mag-Tagalog.
0: Ni hao naman ok. Ni hao yung mali. Ni hao na baboy. Ni hao na isda. Ganyan.
1: Ni hao in Tagalog means like grilled.
0: Grilled. Yes.
2: That's good.
1: So if you say hello in Chinese, you're saying grilled.
0: Hindi iba. Inihaw yung sa atin. Oo, diba? We greet our Chinese, Filipino-Chinese community in your language. Go.
1: Say hi to the camera.
2: Hi everyone, ni hao. Woshu Dominic.
1: Ayun, di ba? Pinakitaan tayo.
0: Correct. Woshu.
1: Diba?
0: Shin chai. Ear, sensor. Oh, alam ko yan, di ba? Huwag yung lolo-koloko. Di ba? Hindi lang si VP Sarang marunong mag-Chinese. Di ba? Marunong din ako niya. Huwag yung lolo-koloko.
1: Grabe. Mayak na lang ako sa tawag.
0: Meron kami dito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits.
1: Okay.
0: So invite your fans, your friends, and your supporters that they can, aside from streaming it digital sa mga streaming platforms, pwede nilang i-request araw-araw, magko-comment lang sila sa fanpage ng 92.3 para makapasok yung song mo na sa akin sa Daily Top 10 Countdown. Everyday siyang mape-play, okay?
1: Wow.
0: So invite mo silang lahat.
1: Of course, hello guys, Icebox dito, stream sa akin on Spotify and all streaming platforms, call.me.icebox ang handle ko on all socials, TikTok, Instagram, Facebook, yun.
0: Yes, aside from Eliza, meron ka pa bang pangarap na maka-collaborate in the future or meron na bang in the process that you can share to our listeners now para mas ma-excite sila?
1: Baka meron kaming sequel ni Eliza.
0: Wow.
1: Yun, so keep a lookout on that.
0: Abangan, di ba? Syempre. Yung mga gigs mo na pwede mong invite silang lahat. Wow.
1: Next year, we'll be having an album launch pero in 2 days time, paperform ako sa 12 Monkeys Pasig with the Itchy Worms, Shumi, Lunar Lights. So be there. Ano doon ako? Set ko 8:45 PM. So yeah.
0: Wow. Congratulations and thank
1: you
0: so much
1: for
0: visiting
1: the
0: program Banana Crew. Thank you, Dominic.
2: Cheshe.
0: Ayan, maraming salamat. Ito na po, sabay-sabay natin pakinggan sa malamig na panahon ang awiting sa akin, of course, ni Icebox. Dito lang syempre sa 92.3 Banana Crew, your favorite music radio ka-vibes, ang lupet.
3: Banana Crew. Exclusive.

0: and a crew. Exclusive.
1: Exclusive.
2: Oras natin, 4:56 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Mga ka-Vios, patuloy na tumutok, syempre dito lang sa 92.3 FM, our favorite music radio, ka-Vios. Ang lupet! Itong awitin na ito, syempre, mula sa aking puso para sa inyong lahat, mga ka-Vios. Ito po ang awiting Man I Need ni Olivia Dean.

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Paborito yung merienda. Nandito na!
4: Welcome sa Home of the Stars!
5: Totoo yung galit mo dahil nag-serious ka kay Christina.
6: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga didinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
7: Live sa studio, Robbie Domingo!
8: Hey! Taas, ha?
7: Hey! Hello! Hello, mga kapa!
9: Miss Julian Santos!
10: Uy, pagod na pagod ako dito!
11: JC De Vera!
12: Yes! Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig.

0: FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
0: Your favorite songs mula sa inyong idols nandito na. Bandana Crew Daily Top 10 Countdown. Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
1: Ang lupet!
0: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes ninyo sa Soundship, ang Lupet! Oras natin, 5:15 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Batiin natin si Bess, si Arn, si Jacob, si Mike, si Heyon, si Rai, at si KV. Maganda ang afternoon, mga ka-vibes. It's time para sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Ito po yung mga kanta na gusto nyong mapakinggan, ang mga kanta na ibinoto po ninyo sa aming social media accounts, sa Facebook, sa Instagram, at sa ating X. Ito na nga po, sabay-sabay nating pakinggan kung pasok nga ba ang mga gusto nyong marinig ngayong hapon. Dito lang syempre sa ating number 1 na programa tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, ang Banana Crew sa 923 FMR FM Radio. Ka-vibes, ang lupit.
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Number 10.

0: mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits.
1: Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
0: Magandang afternoon.
1: Banana Crew,
0: the number one home of the stars sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang lupet.
1: Banana Crew.

92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes ang Lupet. 5:56 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Magandang maulang afternoon pa rin po. Actually, pa-evening na, no, mga Ka-Vibes. Pero maraming salamat sa lahat po ng mga tumutok, sa lahat ng mga nakinig, nakikanta. Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Susunod na po si DJ ID. Bye na muna for now. Nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, si Jai Ho. Pero bago tayo mag-goodbye, opo, diba? Relate din ba kayo, mga Ka-Vibes, sa chika na mayabang daw tayo sa paningin ng mga tao, sa paningin ng mga tao na naiinggit o ganyan, 'di ba? Pero in reality, happy lang tayo na magbahagi, mag-share at ipakita yung kung ano yung mga naaabot natin, kasi 'di ba, every day, each and every one of us, may kanya-kanya tayong mga struggles na pinagdadaanan sa buhay. So, yung mga maliliit na bagay na parang pakiramdam natin na noon wala tayo, ngayon meron na tayo, 'di ba? Pinapakita natin. Dapat, di ba, mind your own business. And of course, laging tatandaan, never ever put your trust in people too easily. Ganon. More music tayo, mga Ka-Vibes. Kaya naman, heto na ang awiting Misery mula sa Maroon 5. Dito lang syempre sa 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes ang Lupet. Magkarinigan tayo ulit tomorrow, 3 PM to 6 PM. Kasama ang aking mga special na bisita, ang Nameless Kids. Oh yeah! Enjoy the music. Ingat-ingat sa mga nagda-drive.

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
3: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Ang bala nagbabagsak.

0: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan, FMR! FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
3: Wala mo nang matutulog.
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
4: You are a great singer.
2: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: pinaduman o binitera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
1: The vibes. 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Hello, hello, hello, hello, hello sa mga Ka-Vibes natin all over Metro Mega Manila. Isang maulan na gabi sa inyong lahat. Siyempre mga Ka-Vibes, kasama niyo po ako, DJ ID, sa oras na ito para sa programang makaka-vibe niyo sa kahit anong Soundtrip. Ready na ba kayo para sa programang Diva Nights? Yes, mga Ka-Vibes. From 6 p.m. to 9 p.m, makakasama niyo po ako dito sa ating programa at ako na bahala sa mga tugtugan na makaka-vibe niyo, na makakakanta kayo, makakasing along at makakasayaw kayo, no, habang kayo ay nasa daan. Alam kong rush hour ngayon, kaya naman magsama-sama tayo dito sa ating programa para namang good vibes tayong lahat. Kaya naman kaway-kaway sa mga ka-vibes din natin dyan sa taas, sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensan, pati na rin sa 102.3 Bacolod. And sa hapon na ito or sa gabing ito, kamusta naman kaya ang ating mga ka-vibes dyan, ano? Shout out, no, sa mga mag-shota o sa mga mag-jowa na nagkatampuhan ngayon dahil maulan na simula kanina pang umaga hanggang ngayon hindi pa rin siya tumitigil. As in walang 1-2 sawang ulan for today. Buti na lang hindi siya yung malakas na tuloy-tuloy, no. Pero kahit na talagang maapektuhan pa rin ang mga nasa biyahe ngayon, kaya sa mga ka-vibes natin, paalala lamang na mag-ingat tayo sa daan. Doble-doble ingat tayo, syempre. And chill ka lang dyan, ka-vibes, no. And balik nga tayo dun sa mag-jowa na nagkatampuhan. Ang hirap kasi, di ba, pagka maulan na magkaayos, lalong-lalo na para sa mga MDR dyan, medium distance relationship, di ba? Kung ikaw taga Farview, tsaka taga QC, ang layo pa din. Oo, lalo na pagkaulan kasi nga ang hirap bumiyahe, mga ka-vibes, no? Kaya naman, ito nga, saktong-sakto makaka-relate kayo sa mga featured songs natin for tonight dahil ang ating featured songs ay para doon sa mga tao na naka-experience ng hidwaan sa relasyon or mga challenges, no? May mga pinagdadaanan na challenges ngayon dahil yan ang tema ng ating kantang Through the Fire. Syempre yan ang ating unang featured song for tonight. And pagka nagkakaaway-away tayong yung mga magjojowa na yan, di ba? Ano ba ginagawa? Syempre balikan nyo yung mga early days nyo. Alalahanin nyo yung mga moment na nagkakagustuhan pa lang kayo, di ba? Yung mga first date nyo. Nung unang beses na nagkakilala kayo. And yan ang ating second featured song for tonight. It's by Apo Hiking Society with the song called When I Met You. Ayan sa mga ka-vibes natin, syempre mas mapag-usapan pa natin yan throughout our program. Kaya naman samahan nyo ako up until 9 p.m. And kung alam nyo yung ating unang featured song na Through the Fire by Chaka Khan, yan ang ating unang kakantahin this evening. Kaya naman sa ating pagbabalik, ayan mga ka-vibes, abangan po natin yan. And kung alam mo yung kantang yan, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. And syempre, i-follow mo na rin ang ating Facebook fanpage, 923 FMR Manila. Dahil bukod sa napapakinggan tayo live on air, tayo'y mapapanood din sa ating social media accounts. Kaya naman, ikaw ka-vibes, kung gusto mo ng good vibes at good music, huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Guys!
4: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
6: You are a great singer.
5: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: Kak.
1: Sintuna Duman Obiri Tera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
3: He's our great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet.
5: Vibes 92.3 FMR Ka Vibes sa Sound Trip, and we are back sa programang I Diva Nights, and kasama niyo pa rin ako DJ ID para sa programang ito. And ayan sa mga vibes natin na handa nang kumanta at makisang along live on air. Ayan, welcome na welcome po tayo dito sa ating programa. Kung alam niyo po ang ating first featured song na Through the Fire by Chaka Khan, and libre po tayo tumawag sa numerong 0954-406-1967. Again, ang numero natin 0954-406-1967. And itong kantang Through the Fire, napaka-iconic na itong song na to, di ba? Ginagamit pa nga natin to. Oo, true. Through the Fire. And one fun fact about this song, no, nung pinapakinggan ko siya, and nung naalala ko, oo nga, no, merong isang modern song, ang tawag naman, Through the Wire by Kanye West, kung saan sinample niya yung kantang Through the Fire. And first time ko siyang mapakinggan kanina, and sobrang, oo, ang ganda ng pag nami-mix, no, yung mga old na beats sa bagong beats. Yung mga modern tunes, yung mga dating kanta na de-develop or nasa-sample into modern tunes, sobrang ganda niya pakinggan. Like, it scratches a part of my brain na talagang natangkakatuwa, no? Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, meron ba kayong mga old na mga kanta na sinasample ng mga modern artists na na-enjoy nyo? Ayan, pwede nyo yan i-share sa atin sa ating social media accounts. Search nyo lamang 923FMR Manila. Ayan, pwede nyo yan i-comment sa ating Facebook fanpage. Hanapin nyo lang po yung post na nakasulat I Diva Nights, o kaya naman pwede nyo yan i-comment sa ating live stream. Dahil sa oras na ito, live na po tayo sa ating social media accounts sa Facebook fanpage natin. And again, para sa mga ka-vibes natin na gusto makisang along live on air, tumawag lamang kayo sa numerong 0954-406-1967. Ayan, sa mga ka-vibes natin na nagmamahal ngayon at may hidwaan sa kanilang baby girl or baby boy. Ayan, I'm sure makaka-relate kayo dito sa kantang to, or if hindi man makarelate, I hope this song reminds you, no, na yung mga arguments na yan, yung mga hindi na pagkakasunduan, yung mga ganyang bagay, it will pass, no? Pero ang tao na tunay na nagmamahal sa inyo, yan ay sana forever. And sa mga ka-vibes natin, ayan, tumawag na po tayo sa numerong 0954-406-1967. And speaking of, nandito na nga ang ating first caller for tonight. I-welcome na natin siya sa ating programa. Hello! Ayan, mukhang nakikinig na nga siya sa atin. Hello! Hello?
6: Good evening po sa lahat ng ating makabayan.
5: Oy, hello. Pangalan at taga saan?
6: Si Lawrence po to, the FMR Squad President.
5: Oh, wow naman. Hello, Lawrence. Salamat sa pagtawag dito sa ating programa. Ayan, narinig mo lang na ang ating kanta Through the Fire. Pagdating sa pag-ibig, tumawag agad siya. May gusto ka bang pag-dedicatean netong kantang to?
6: So, ang ididikit ko po talaga sa araw na to, ang pinaka ano talaga, yung nagpa-Korean art sa akin, si DJ Jaja.
5: Ano nagpa-Korean heart? Sana Romy pa ganon.
6: Yes naman. Kung nakikinig din naman siya, sana nakatune in din po siya.
5: Ayan ah. And shout out nga sa aking dating partner, DJ Jaja. Kung nakikinig ka man ngayon, ayan. Sana all, di ba? Sana all na dedicate ng song on air. O ayan, sige. Sa mga ka-vibes natin na nakakaalam na itong kantang to, feel free to sing along. And ikaw, Lawrence, are you ready?
6: Yes, I am DJ ID.
5: Ayan, mukhang
6: para sa'yo to, DJ Jaja.
5: Wow! Ay! Ang lupet! Ayan, sa mga ka-vibes natin. Kung alam niyo tong kanta, feel free na makisang along dito sa ating programa.
0: 0 1 0 8

0: Love you all.
1: Ayan, love na love ka rin namin. Lawrence Money for Gabi. Parang ano ah, may pinanghugutan yung pagkakanta ni Lawrence.
0: Siyempre naman, DJID.
1: Talaga naramdaman ko eh, yung emosyon. Yung feelings mo through that song.
0: Mm-mm. Yes naman, DJ ID.
1: Ayan, and,
0: kasi nasa puso ko rin naman.
1: Nasa puso mo. Sino?
0: Ano, yung nagpa-Korean art sa akin nung nasa sessionistas po.
1: Uy! Yung nasa, parang iba naman ata yan. Kanina, DJ Jaja.
0: Hindi, nasa sessionistas po yun habang wala pa si Kim Cherba noon.
1: Ah, akala ko. Diba kanina, DJ Jaja. Ngayon, DJ Kim Cherba naman. Kailan pa magiging DJ ID? Charot! Joke lang.
0: ID na ba?
1: ID talaga. O oh, yan, sa mga ka-vibes natin, maraming salamat. Palapakan din natin no, si Lawrence Manipor, ang ating FMR Squad President. Salamat talaga sa suporta no, at sa pagtawag sa atin ngayong gabi. And sino pang gusto mong batiin? Bukod kay DJ Jaja, of course.
0: Ay! So, binabati ko pa pala ang lahat ng members ng FMR Squad. Lalo na, magbe-birthday na rin sa, ano, sa August 9. Si Sarah Lerma, alam na yon.
1: Happy birthday!
0: Ay, alam
1: birthday.
0: Na po yung birthday ni Sari.
1: Oo, advance happy birthday sa'yo. Bukas na yan, ah.
0: Ay, hindi pa pala. Po, sa Sunday po. Sa Sunday
1: sorry, advance, no? Weekend na tayo, mga ka-vibes, eh, no?
0: Opo. Tapos, may babatiin po pala ako dun sa, ano, sa mga members ng FMR Squad na sina William Mortel, mm-hmm. ang ating secretary na si John Vincent Sagrado, at lahat ng buong members ng FMR Squad. Ang ating population natin ng FMR Squad is 77 members na po.
1: Wow, ang hirap na isa-isahin. Kaya naman maraming salamat no, sa mga sumusuporta at nagmamahal sa ating himpilan. Ayan, kaya naman batiin ko na rin no, sila Coach Everyday, sila Mary Dulay, Gerard Mishano, si John Vincent Sagrado, and many more na nakikinig sa atin ngayon. Ayan, baliktugtugan na muna tayo mga ka-vibes. Yes, ay! Lawrence! Ano ah?
0: Ay, saka po pala, 2 days to go na lang before, ano, fourth month sa rino po namin ng FMR School this coming Saturday.
1: Ay, malapit. Akala ko naman kung kaninong Mansari yan. Akala ko, Mansari mo.
0: Yes naman. Kasi okay. Pinaganda na po namin yon.
1: Anong handa nyo? Gusto ko spaghetti.
0: Hindi naman, pinaganda po namin yun sa mga comments on the program.
1: Oo, pinaghahanda. Nakala ko naman. Pwede mo mag-request ng paletsyon dyan, Lawrence?
0: Participate po naman. Pwede naman, hopefully, pagka may budget na.
1: Oo, lechon. Lechon manok muna tayo for now, no? Ayan, palakpakan natin si Lawrence. Thank you so much sa pagtawag dito sa ating programa. And sa mga ka-vibes natin sa oras na ito, tayo magbabalik-tugtugan na ano, para sa mga hits na talagang mapapakanta at mapapasayaw kayo. Dito yan sa programang ID Ba Nights. Kaya naman huwag ka na maglipat at samahan niyo ako up until 9 PM ngayong gabi sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip.
2: Ang lupet! 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupit!

0: Sinto na duman o Biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip. That song was iconic by Mistake, Les Seraphim, Cat's Eye at Eyelit. Isa sa mga icons ng mga Gen Z, the modern icons in this century. Oo, modern na nga in this century pa, no? Itong kantang to, napaka-perfect i-dedicate doon sa mga haters out there, di ba? Doon sa mga ka-vibes or sa mga taong ginagawang issue yung mga post mo, di ba? Kesyo, labas ka ng ganyan. Kesyo, post ka ng post ng mga outings mo, ng mga bago mong binili. Ano ba namang issue doon, di ba? Hindi ba po pwede maging proud lang sa mga pinaghirapan mo, di ba? Kaya ikaw ka-vibes kung nag-iisip ka kung ipopost mo ba yung picture mo nung first international trip mo, i-go for the go mo na yan, di ba? Or kaya naman, meron kang nabili para sa sarili mo na proud ka, go mo na yan, di ba? Ako gustong gusto ko nakakakita ng mga tao na na-achieve at unti-unting na-achieve yung mga pangarap nila, di ba? Wala namang masama na maging proud. Makikita mo naman kung yung intention ng tao is magyabang, di ba? And ikaw nakakaalam nun ka vibes. Kaya kung alam mo na hindi mo pinopost yan para ipagyabang, kung di para lang mas maging proud ka sa sarili mo, 'di ba? Na ipakita mo na hala, nagawa ko pala 'to, 'di ba? Na may para may balik-balikan ka. Go for it, ka vibes, 'di ba? I-post mo na 'yang picture na 'yan. And syempre, no, speaking of the iconics, eto na nga mga ka vibes, ang pillars of OPM, 'di ba? Imagine mo matawag ka ng pillars of OPM. Napaka-iconic mo, and that is Apo Hiking Society. Yan ang ating second featured song, mga ka-vibes. Yung kantang When I Met You by Apo Hiking Society. One of the most iconic songs in OPM. And kung alam mo tong kanta, ka-vibes, ayan na, make sure na tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. Diba? Pag narinig mo tong kantang to, talagang mapapa-flashback ka talaga eh, di ba? Ang sarap i-dedicate sa mga taong nagmamahal. Kaya naman ikaw, tumawag ka na at i-dedicate mo to doon sa taong napupusuan mo. Dito lang yan syempre sa programang iDiva Nights. At sa ating pagbabalik, yan ang ating kakantahin live on air. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, pagkaabangan po natin yan. At sa oras sa 7:20, tayo'y magbaback to tugtugan na. Kaya naman, ikaw ka-vibes, huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Muli ako po si DJ ID para sa programang iDiva Nights.
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet!

0: Ikaw ba ay single?
1: Huh?
0: Taken. May ka-talking stage o waiting stage? Healing era na ba? O moving on na? Yan ang usapan na pupusuan ni DJ Alex.
2: DJ Alex.
0: Sa Heart Speaks. 9 p.m. Lunes hanggang Biyernes. Sa 92.3 FMR. Ang inyong ka-vibe sa South Trip.
3: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
3: Kas.
4: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog.
6: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
7: You are a great singer.
6: I Diva Night.
8: Sabihin mo pag-ibig ko.
6: I Diva Night with DJ ID.

0: Kak.
1: Si Tunaduman Obiritera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet!
5: Vibes 92.3 FMR Kavibes is Sound Trip. So oras sa 7:43, kayo pa rin ay nakatutok sa programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. Ito po ang programang Diva Nights. Kasama niyo ako, DJ ID, up until 9 PM. At ito na nga mga ka-vibes, ang pinaka-inaabangan natin, a second featured song from one of the most iconic OPM songs, no, mula sa mga pilar ng industriyang ito. Ayan, syempre, it's the song When I Met You by Apo Hiking Society. Kung alam mo tong kantang ito, ka-vibes, make sure na tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 para makisang along sa atin live on air. And sa mga ka-vibes natin, no, na nakikinig ngayon, para ba sa inyo, sino yung taong nakilala nyo? It doesn't have to be romantic, ha? Pero sino yung tao sa buhay nyo na nakilala nyo na nagbago ng buhay nyo? It could be a friend, it could be like a family member, diba? Pwedeng just some random person na nabago nila yung perspective mo, na shift nila yung perspective mo sa buhay in a way na nakatulong sa'yo to become a better person, diba? Ayan, sa mga ka-vibes nyo natin, kung meron tayong ganitong tao sa buhay natin, baka gusto nyo silang i-shout out, ayan, pasalamatan live on air, pwede kayo tumawag sa 0954-406-1967 or pwede nyo rin yan i-message, no, sa ating social media accounts 923FMR Manila o kaya naman, ayan, sa Facebook fanpage natin. It's the same number kanina. Pwede nyo i-send yung mga dedications nyo or baka naman mga messages nyo as well. And eto na nga mga ka-vibes, nandito na po ang ating second songarist for tonight. I-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello! Hello?
6: Hello?
5: Hi! Oh, what a new voice. Hello, welcome! Pangalan at taga saan?
6: I am Iza Quizel and I'm from Gen 3 po, Cavite.
5: Ayan, sorry, one more time. Ano pong pangalan?
6: Iza Quizel.
5: Iza from Cavite. Welcome sa programang Diva Night. Ayan, mukhang na-inspire ka sa mga naging songwriters natin kanina.
6: Yes po.
5: Meron ka bang special person sa life mo, Iza, ngayon?
6: Crush lang.
5: Okay lang yan. Special pa rin naman yung person na yan, yes. No? Pero ikaw ba, meron kang isang tao sa buhay mo na nakilala mo, kahit na hindi siya romantic, pwedeng maging kaibigan, na na-impluensyahan ka for the better?
6: Yes naman po, meron po.
5: Sino yun?
6: I mean, mention po ba?
5: Oo, go for it. Share mo sa amin, oo.
6: Yung ano po, yung group ko po.
5: Group mo? So, mga kaibigan?
6: Yes po.
5: Aw, yes. Oh, nakakatuwa talaga, no? Makamit, no? At saka sobrang swerte ng mga taong nakakamit ng random person, strangers turned into friends, na naging parang pamilya mo na din. Diba, Isa?
6: Yes po.
5: Ayan, and sa mga ka-vibes natin, eto na nga, kantahin na natin ang ating second featured song titled When I Met You by Apo Hiking Society. Sa mga ka-vibes natin, kung alam mo itong kantang to, feel free to sing along.
7: 1, 7, 6, 0.
5: Teka ka naman mga ka-vibes, may mga taong dumarating sa buhay natin na biglang nagbabago ng lahat. Kung relate ka dito, let's sing along.

0: When I met you, and it all began naman talaga nung nakilala siya, no? At sa mga ka-vibes natin, palakpakan natin si Eve, ang ating second songarist for tonight!
1: Ang lupet!
0: Napakalupet mo, Eve! Grabe. So, sinong naaalala mo habang kumakanta ka nitong song na to?
2: Sino?
0: Muntik na yan eh. Muntik naman siya magbanggit ng pangalan. O sige, ano na lang siya. Sino siya sa buhay mo? At bakit mo siya naalala habang kinakanta mo? Kahit wag mo na i-name drop.
2: Ano po? Ba't ko ba siya naalala? Naalala ko po kung paano kami
0: nagkakilala.
2: Ganun po.
0: Mm. Ano kayo, magkaibigan ngayon? Or magkaibigan?
2: Mag-ex po.
0: Mag-ex? Oh, so namimiss mo yung ex mo. Aww.
2: Wala, ano na lang nila kung sino sila.
0: Ay, parang ang dami ba? pili na lang tayo dun sa roster of ex ni Iza, no? Ang lupet at ang haba ng hair mo, girl. Ayan. Baka naman may gusto kang batiin sa oras na to.
2: Ay, yes po. Yan na, bati-bati. May group po. Dance group ko po. The Prime Movers and Temera Iha ng Kalsu Indang.
0: Ay, well, dancer pala siya. Ayan, hello sa family and friends ni Iza. And maraming salamat no, Iza, sa pag-share ng talento at ng mga in-share mo na stories sa atin, no, dito sa ating programa. And sa mga ka-vibes natin, kung kayo ay na-inspire ni Iza from Cavite, ayan na, don't you worry, dahil gabi-gabi po tayo dito sa ating programa, nagla-live na kumakanta, no. Kaya naman ikaw, if gusto mo makising along, isave mo na yung numerong 0954-406-1967. At sa oras sa 7:50 tayo, magbabalik tugtugan na ka-vibes. Kaya naman ikaw, huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Ang oras natin, 7:51!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Uy, ate. Nakangiti ka na naman sa cellphone mo.
3: Nalita siya! Ang oras natin, mga kabibes, 8:01 na po ng gabi at ako pa rin po ito, DJ ID, para sa programang ID Ba Nights. Kaya naman huwag ka na maglipat, dito lang sa 92.3 FMR, kabibes sa Soundtrip, ang lupet!
1: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights.
5: Sabihin mo pag-ibig ko.
3: I Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong Ka Vibes sa soundtrip
1: Ang lupet!

92.3 FMR, Kavibe sa Soundtrip. That was Himig ng Pag-ibig by Yang Constantino. At sa mga ka-vibes natin, kayo po ay nakatutok sa programang I Diva Nights. Kasama niyo po ako, DJ ID. At yung kantang yun, no, napakagandang reminder na kailan tayong huling nagpasalamat doon sa mga tao na napakaganda ng influence sa buhay natin. I love love songs, especially love songs na hindi lang about sa mga relationships, no? Kasi yung song na yun, habang pinapakinggan ko siya, ang mga naisip ko din talaga is yung mga kaibigan ko, di ba? Yung mga taong nandiyan through the good times and the bad. Yung mga taong hindi puro pang happy times lang, eh, no? Yung pag na ikaw na yung nasa baba, tinutulungan ka nila. They lift you up and they help you get through kung ano man yung pinagdadaanan, no? So it doesn't have to be, love does not always have to be romantic. Pwede siya maging platonic, di ba? Pwede siya maging familial. And yung message ng Himig ng Pag-ibig para sa akin, it's about looking back, no? And seeing yung mga people na nakatulong talaga sa'yo. Para sa'yo ka, Vibes, sino yan, di ba? Sino yung taong yan? Kung gusto mo siya batiin or gusto mo siyang pasalamatan, ayan, pwede ka tumawag or mag-message sa numerong 0954-406-1967 o kaya naman, di ba, mag-iwan ka dyan ng comments sa 923 FMR Manila. At sa oras na to, gusto ko nga pala batiin ang buong FMR squad and shout out, no, kay Star Racer at sa kanyang mga kaibigan. Hello kay Dory Lubrino, kay Violeta Basilan Alvero Edel Nami, kay Kea Name, hello, and sa tropang Giling-giling, hello po sa inyo at salamat sa pag-tune in dito sa programang I Diva Nights. Shoutout nga rin pala kay Emma Carlito, Carl Catudiono, and sa mga ka-vibes natin, yung mga songwriters natin kanina, maraming salamat sa pagtawag dito sa ating programa. At kung ikaw ka-vibes ay na-inspire, no, sa pagkanta or pagka-sing along ng mga ating songwriters,

0: kanina dito on air. Don't you worry dahil bukas po ulit meron po tayong live no, na portion kung saan makakasing along niyo po ang ating, of course, me, the one and only, and of course, ang mga featured songs natin. So, I hope na-save niyo yung number natin kanina and tuloy-tuloy pa rin naman ang pagkanta. Hindi na nga lang live, no? Dahil ang mga susunod natin na kanta sa oras na ito sa ating last hour ay talagang mapapasayaw at mapapakanta ka. Kaya naman sa mga ka-vibes natin sa oras na 8:50 back to tugtuga na tayo at syempre huwag ka na maglipat dito lang sa 92.3 FMR ka-vibe sa Soundtrip. Muli ang oras, uy, 8:16 na!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS 92.3 FMR
3: Favorite Music Radio
2: ka-vibes.
4: Ang

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 9 PM, Lunes hanggang Biyernes, 92.3 FMR, ang inyong ka-vibe sa South Trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: The vibes that's right.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Kas!
4: Dunaduman o bilitera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
6: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
7: You are a great singer.
6: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes! Kumapit ka lang at tumutok sa programang iDiva Nights dahil ato sa oras na 8:46 kayo pa rin ay nakatutok sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS!
5: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
6: Wala munang matutulog.
5: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
7: You are a great singer.
5: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes! 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip. Kawai-kawai sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila. Pati na rin sa mga ka-vibes natin at sa biyahe pa ng ganitong oras. Kamusta naman ang inyong Thursday night? Happy tea sa ating mga ka-vibes dyan. At sana nag-enjoy kayo sa mga throwback na tugtugan natin dito sa ating programa ngayong gabi. Ayan, na-feature nga natin ang kantang When I Met You ng Apo Hiking Society. Pati ang other song, featured song natin, no? Na, ayan, sa mga ka-vibes natin. Ang memory ni DJ ID, ayan, sobrang nawala na agad. So, Apo Hiking Society with the song When I Met You at saka Through the Fire ni Chaka Khan, ayan. Nag-loading siya ng slight, no, mga ka-vibes. Talaga naramdaman natin yung loading. Siguro, kung may live stream tayo ngayon, naging meme na siya. Nagkaroon na siya ng loading sign sa utak niya. But yes, one of the iconic songs pag sinabing throw back. Ayan, talagang maaalala natin yung mga kantang yan. When it comes to OPM, Apo Hiking Society talaga, no? And syempre, pagka sa mga international songs naman natin, isa talaga dyan si Chaka Khan. I mean, maging queen of funk ka ba naman? Diba? Manalo na nga more than 10 Grammys at manominate, no? Nagkaroon na siya ng 22 nominations. Pag sinabi pang hindi mo pa alam yung kantang yan, Were You Born Yesterday? Charot! Ayan, sa mga ka-vibes natin, sana nag-enjoy kayo sing along dito live on air. And yung ating mga songs na yan, of course, tomorrow magbabalik po tayo for our featured songs. Kung na-inspire kayo makikanta, makisang along dito sa ating programa, ayan, dahil Friday na bukas, tatapusin natin itong work week na ito with some ballad songs, no? Kung mga sa mga ka-vibes natin, kung alam nyo ang kantang Pasilio by Sunkissed Lola and I'll Be by Edwin McCain, i-save nyo na ang numerong 0954-406-1967 para ma-showcase mo ang iyong talento sa buong kapulawaan ng Pilipinas. And sa mga ka-vibes natin dito, yung mga kanta natin kanina, no, it really reminds us of the journey from yung nagsimula ka sa relationship mo up until yung time na naka-experience ka na ng mga challenges. Syempre, diba? Yung When I Met You, it talks about yung nag-start yung journey nyo as mag-jowa, eh, yung feelings, diba? Yan nga yung sinasabi nila na meron kayong honeymoon phase na parang everything is well and good. And then, nung mas nakikilala nyo na yung isa't isa, dun na lumalabas yung mga pagkakaiba nyo, diba? Yung mga values na hindi parehas, yung mga bagay na hindi nyo gusto sa isa't isa. At doon na nagkakaroon ng mga challenges. Challenges on challenges. Syempre, the more na you get to know one another, the more na mas nakikita mo kung anong pinagkaiba nyo, di ba? But are those differences really enough to say na tama na? Or ito ba yung mga challenges na pagka nalipasan ay talagang magiging stronger kayo as a couple, di ba? Kaya naman sa mga ka-vibes natin, huwag na nating antayin na mawala pa yung person na yon na ma-realize mo na kaya naman pala, kaya ko naman palang intindihin yun, di ba? Kaya ko naman palang intindihin yung differences namin, we can work past yung mga issues namin, yung mga arguments natin, di ba? Dahil tulad nga ng sabi ko kanina mga ka-vibes, yung mga yan, arguments, mga away, yung mga hindi mapagkasunduan, lilipas din yan eh. Pero yung kayong dalawa, yung taong genuinely na magmamahal sa'yo, minsan lang yan mga ka-vibes. Kaya kung nahanap mo na yung tao na yan sa buhay nyo, ayan, yakapin mo siya ng mahigpit para hindi na siya makawala sa buhay mo. Ah, sana all talaga, no, mga ka-vibes. At ito na nga, dito na po nagtatapos ang ating programa for tonight. Maraming salamat sa mga songarist natin kanina na sumama dito sa ating programa. Sila Iza and si Lawrence, maraming salamat po sa mga songarist natin. And syempre, sa mga nanood ng ating live stream, of course, FMR Squad. And sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila. Pati na rin, of course, dyan sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Jansan, at sa 102.3 Bacolod. So oras na to, magbaback to tugtugan na tayo. And syempre, up next na po ang programang Heart Speaks with your pretty girl Alex. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, I'm leaving with you this last track dito sa ating programa, Orange and Lemons with the song Heaven Knows. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Ka-vibes sa Soundtrip. Muli ako po si DJ ID ng programang I Diva Nights. Good evening.

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-Vibes!
1: Ang lupit!
0: Ka-Vibes ang oras natin. It's 9:04.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
4: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fun, solid kaban. Single o taken? May ka-talking stage? O nasang waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
6: Sorry.
5: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
7: Sa isip ko'y yakap ka pa.
5: Dito sa Heart Speak.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, sa Sound Trip from Air Supply sa kanilang hit song na Having You Near Me. Kapag talaga maulan ang panahon at nanlalamig ang pakiramdam mo, hinahanap mo ang init ng yakap ng mga mahal mo sa buhay. Diba? Tapos narinig mo pa to sa radyo, take it as a sign na kailangan mo na ng kakadel. Ano yan? Paano yan, kaka-break mo lang? Huwag mong sabihin na gagawin mo pa tong dahilan, itong pag-ulan na ito, para makipag-text ulit sa iyong ex. Well, hindi naman kita mapipigilan. Cellphone mo yan eh, diba? Pero sa huli, you should know the consequences of your actions. Hindi ibig sabihin na gusto ng iyong puso ay kailangan sundin din ito ng iyong isip. Ay, ba't ganun? Akala ko ba ang title ng show natin is Heart Speak? So dapat, ano ba ito? Puso ba ang nangingibabaw kaysa sa isipan? Well, of course, masaya na lahat ng bagay na ginagawa natin sa mundo ay palaging mula sa puso. Hindi ba? Kasi dyan natin nakikita yung intention kung talaga bang ito ay bukal sa iyong kalooban at hindi ka lang napipilitan. But then of course, kailangan may kaakibat ding utak lahat ng desisyong ating ginagawa. Siyempre mga kasama mo ako tonight up until 12 in the morning. We have 3 solid hours to keep each other company. My name is Alex Baltazar. At ako ang iyong mga kasama dito pa rin sa pinakabago nating programang Nagbabalik. Every weeknight, this is Heart Speaks. At syempre, puso nga natin ang mangungusap. Kaya kung meron kang kwento, pwede mo yang ilathala sa atin. Short form lang, hindi kailangan ng mga detalye. Hindi mo kailangan sabihin kung gwapo ba o medyo hindi kagwapuhan yung nanakit sa'yo. We won't judge. Ang kailangan lang nating malaman at madinig ay yung kwento, yung problema mo mismo. Mahalaga na meron kang napapagsabihan ng mga pinagdadaanan mo. Dahil it's also a way para makabawas man lang kahit papaano doon sa napakabigat na iyong dinadala. Kumusta ba ang iyong Thursday evening? Karamihan no, sa atin ay walang pasok. Yung mga government employees, I think, dito sa Metro Manila at sa mga karatig pang probinsya, nagsuspindi na kagabi pa lang. Pero ang hirap din kasi sa puso na parang matuwa, di ba, na ay, pwede to magsosopas kami, magluluto kami. Dahil sa kabilang banda, dun sa kaligayahan mo na dulot ng suspension ng iyong pasok, nandun din yung guilt feeling na teka lang, paano naman yung ibang tao na magsasuffer because of the rain? Pero alam mo, may nabasa ako sa threads eh. May nabasa ako sa social media kasi ang sabi niya, ang hirap daw magdiwang. No, kapag halimbawa you love the rain so much, you like it when it's raining outside, pakiramdam mo it's very relaxing, okay lang yan to want things, diba? It's your preference. But then sometimes when you think about other people, parang ang hirap i-enjoy nung kung ano ang nasa harapan mo ngayon just because you're thinking about their situation. Pero syempre, sana hindi naman yun maging, kumbaga, maging hindrance para enjoyin mo rin ang buhay. Oo, umuulan, may pagsubok ngayon, nahihirapan ka. Pero hindi ba minsan, yan din ang nagbibigay ng kulay sa ating mundo, sa ating buhay. Kapag tayo nahihirapan, hindi dahil, syempre, ginuglorify natin dito ang kahirapan, ang mga pasakit na ating dinaramdam. Pero kung tayo ay magmumukmuk forever, kaiisip ng mga problema natin, it will take us nowhere. Kaya iyakan mo yan ngayon, kasabay ng pagbuhos ng ulan, and tomorrow, kasabay din, hopefully, ng pagsikat ng araw. Sana naman, ha, nakangiti ka na. At para pangitiin ka, we'll give you more reasons para ikaw naman kahit papaano ay gumaan ang iyong nafe-feel. Pag kasi umuulan, no, may ganun pakiramdam na kahit wala kang problema, parang gusto mong problemahin lahat ng problema sa mundo. Huwag naman ganun. Kasi nga maulan. Ganun talaga ang feeling kapag it's dark outside, gloomy ang weather, affected talaga tayo. Kasi kapag madilim ang kapaligiran, may epekto po yan sa ating utak. Kaya nga, hinahanap mo ang yakap eh. Kasi ang yakap, alam nyo ba, no? Nabasa ko lang din ito na ang 20 second na yakap
enough na yan para mag-release ang ating katawan ng hormones na oxytocin, which is responsible para tulungan tayong maging happy. O sabihin mo, next time na may yumakap sa'yo, huwag mo namang bilisan. Medyo tagalan mo naman yung pag-iakap sa akin kasi kailangan daw a minimum of 20 seconds para umepekto at tumalab yung iyong yak capsule. Yakapin ka din namin, ka-vibes. Kung walang mayayakap sa'yo, okay lang yan. Marami namang ways eh, diba? Ang pagyakap o pagbigay ng yakapsule sa pamamagitan ng musika. Kaya naman, for now, let's head back to even more of the songs. Ayokong umalis ka. Kaya naman, sana samahan mo ko up until midnight. Here's Lanny Hall with I Don't Want You to Go. Dito pa rin sa Heart Speaks with Alex Baltazar sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

Ka Vibes, ikaw nga'y nakadutok pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka Vibes sa Sound Trip from River Maya sa kanilang song na 214. O di ba pag nagkakaraoke ka, medyo nalilito ka ba kung 241 o 214 ba yung tinutukoy mong kantang Emma Real? O sige, para hindi ka namalito, ito rin naman yung naging explanation nila sa kanilang recent interview kung bakit ba ito ang title. Draft title lang talaga siya, di ba? Kasi am I real? Ilang salita ba yung M, di ba? That's two. And then I is one. And then ang real is R-E-A-L for four. Para siyang 143 na I love you. So am I real means 214. Yun lang yun. Para hindi ka namalito, tandaan mo lang yung am I real. Kung yun man ang gusto mong kantahin sa bidjoke. Nakalito kasi, diba? Dahil may song din sila na ano eh. May song din na pinagbaliktad naman yung last two digits sa 241. Pero yan nga ang ating napakinggan ngayon, ang 214. Nakatuwa, no? Parang pag nakakarinig ka ng mga songs ng River Maya, gusto mo na lang magbidjoke, gusto mong kumanta, gusto mong balikan yung 90s, 2000s era na ang gaganda din talaga ng OPM. Pero gano'n naman ang OPM, di ba? Nag-iiba-iba man ang taste. Pero talaga namang kapanapanabik pa rin. Iba ang hugot ng Pinoy talaga pagdating sa emosyon. Bakit nga ba tayo ganito? Is it because tayo ang madalas nagmamahal at madalas ding nasasaktan? O, diba? At least alam mo na masaktan ka man, meron pa rin naman ito minsang magandang dulot because you're able to create beautiful masterpieces out of that pain na naiparanas sa'yo ng mundo. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo, learn to translate that into beautiful and good things. At malay mo, yan pa palang kapighati ang nararamdaman mo ngayon, ang magamit ng puso mo bilang inspirasyon and motivation para ikaw ay lalong magtagumpay sa buhay. Hindi man ito patungkol sa pagmamahal. Pwede rin namang magamit mo yung problema mo, yung pain mo, para ikaw ay maging isang mas matagumpay na negosyante, mas matagumpay na empleyado. Kaya yung mga setback sa buhay, okay lang na iyakan yan. Pero magpatuloy ka pa rin at ipangako mo na lalaban ka ulit. Parang ngayon, di ba, basa ang kalsada, umuulan sa labas, ang lamig. Pero bukas, gugulatin ka na naman ng araw, nandyan na naman ang muling pagsinag niya. Sana ganun din ang inspirasyon bumungad sa'yo. Bukas na bukas din. Pero ngayon, ipahinga mo muna at kami ang bahala sa relaxation mo. And if you have anything to say and tell us, pwede mo yang i-comment sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. By the way, my name's Alex Baltazar at ako ang iyong mga kasama up until midnight dito pa rin sa ating programang Heart Speaks, kung saan tayo nga ay mangungusap mula sa ating mga puso. Magkakwentuhan lang tayo dito. So if you have anything na gusto mong i-share sa atin, bukas ang ating pintuan para kami ay makinig sa'yo without judgment. Lalo na ngayon, alam ko marami sa inyo ang excited na because tomorrow, isang tumbling na lang, Friday na, weekend na. At marami rin ngayong gabi ang nag-aabang ng announcement. Marami na pong mga paaralan, no? Sa Metro Manila ang nag-anunsyo na lahat po ng antas walang pasok. I-check nyo na lang din sa Google yan. Or kaya sa AI, itanong nyo, may pasok ba kami bukas? Please naman, no? Baka may magawa ka dyan para mawala ng pasok bukas. Oy, pero mag-iingat po kayo, ha? Kung sakali man yung mga empleyado dyan sa lugar ninyo, eh, hindi man magkaroon ng suspensyon o kanselasyon ng inyong mga pasok, mag-iingat po kayo. At kung pakiramdam ninyo, eh, talagang hindi uubra. Diba? At mahihirapan lamang kayong pumasok. Okay lang naman sigurong ipagbaliban mo ng kahit isang araw lang, ng kahit minsan lang, for your own good and your own safety. For now, Ka-Vibes, for your own good, let's head back to even more of the music. Narito na nga ang song na talaga namang mahal din nating awitin sa karaoke. Yan ang Your Love. At sana nga madama mo ang aming pagmamahal in the form of music dito pa rin sa Heart Speaks with Alex Baltazar. Here it is now, sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, sa Sound Trip. Ang lupet. Ang oras, it's 9:48.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3

0: favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Juris, di lang ikaw. Ang sakit naman, gamitin nga natin to background music na to. Kasi diba, kapag nakarinig ka talaga ng song ni Juris, yung mga original niya, grabe talaga. Yung pain na naidudulot sa puso mo, maski you're not going through something, a heartbreak, parang gusto mong umiyak. Pero sana no, sa mga tugtuging yan, sa lyrics, sa mga awiting yan, ma-realize natin na hindi lang tayo yung dumadaan sa mga kapighatian, and even other people, they go through heartbreaks, pero patuloy pa rin ang pagbangon at pagpapatuloy sa buhay kahit na ang bigat-bigat na. Kaya nga ang ating suhestyon, ilabas mo yan at ikwento dito sa ating programa. Ito ang Heart Speaks at makakasama niyo ako up until 12 in the morning. This is Alex Baltazar. At para nga sa ating mga comments, sa ating comment section, ang sabi dito, DJ Alex, I'm a graduating student from a medical school and currently in a relationship with a guy sa school ko rin. So magkaklase kayo, okay? Gusto ko lang po sanang itanong, when is it choosing peace and when is it avoiding accountability? Hindi ko na kasi alam kung ako ang problema or hindi lang talaga siya marunong mag-communicate. Maraming salamat, DJ Alex. So ang issue mo dito is parang avoidant siya sa'yo. At sa tuwing meron kang hinaing, may concern ka about the relationship, you want to say something that bothers you, para ka ba niyang ina-avoid? Sa halip na harapin ka, mag-usap kayo ng maayos, alam mo madalas natin itong naririnig that communication is key in everything, even at the workplace, mas lalo na sa mga personal nating relasyon. Kasi all the more na dapat mas vocal tayo, mas bukas tayo sa ating dinadala. Kasi kapag tinago mo yan, di ba, para saan pat naging boyfriend mo o naging partner mo ang isang tao? Kung itatago mo yan, para saan pat naging nanay mo yan, naging tatay mo yan, di ba, dun sa mga pampersonal mo ang iba pang relasyon. Ibig sabihin, the more na close ka sa isang tao, the more din na dapat mas bukas ka sa kanila. Kasi you've seen each other in your, di ba, in your lowest at your most vulnerable. So dapat alam mo, 'di ba, na okay lang magsabi sa kanila at walang halong panghuhusga. But in your case, you're having a hard time dealing with your partner, nakaklase mo sa med school. Alam naman natin, kapag nag-med school ka, nag-law school ka, nag-masteral ka, nag-doctoral ka, 'di ba? Iba rin ang stress na naidudulot niyan sa tao. Kaya ang ganda riyan na partner mo eh kaklase mo, at least 'di ba, when you have concerns about school, nakakausap mo siya agad na, "Uy, grabe naman, ang baba magbigay ng grade ni Sir ganito." 'Di ba? Yung simpleng ganun lang na mailabas mo yung hinaing mo, parang it makes a difference doon sa iyong mararamdaman. But in your case, bakit nga ba ganoon siya sa iyo? Number one, kasi baka talagang personality na ng partner mo na he's avoidant. May mga ganyang kasing klase ng tao na, alam mo yon, maybe because he's also busy dealing with his studies, baka hindi siya ganoon ka-receptive o kabukas para pakinggan yung iyong problema. But then of course, as your partner, dapat meron din naman siyang ibinibigay sa'yo na konting perks man lang, di ba? In being in a relationship with you, kumbaga, pakinggan mo naman ako. Hindi naman all the time, ia-avoid mo ako. Okay yun, di ba? Hindi naman dahil responsibilidad o obligasyon niya na i-fix yung mga problema mo, pakinggan ka all the time, especially when he's also busy dealing with something else. Pero dapat, di ba, bukas ang inyong komunikasyon. But ang tanong ko lang din sa'yo, no, kung nakikinig ka pa sa atin, have you ever tried voicing out your concern to your partner? I think oo, no? Kasi ang sabi nga niya dito, ang pakiramdam niya is hindi na niya alam ang problem kung siya ba o talagang hindi lang marunong mag-communicate ang partner. Alam mo kasi, being able to communicate properly, hindi yung English ha, na kailangan marunong ka mag-English, pero being able to communicate properly with your partner, it's a sign na mature na ang isang tao. Kasi kailangan yan eh, di ba? Sa trabaho nga, maski gaano nakapagod ang mga boss, di ba? Maski gaano nakapagod ang isang empleyado, pero pag talagang may dapat pag-usapan, hihintayin ka niyan maski hanggang anong oras, minsan nga even beyond dun sa kanilang pagpasok na sa trabaho, hintayin ka pa. Ganun kasi yun eh. Pag may kailangan pag-usapang problema para hindi na lumaki pa at hindi pa lumawak ang gawak, pakinggan nyo na at pag-usapan. Ganun din sa relationship. You two should take time
time and should allot time para mapag-usapan ninyo, because hindi mo pwedeng gawing dahilan na lang palagi na sorry, busy tayong nagre-review, mag-aral na lang din muna tayo. Diba, dapat talaga pinakikinggan ang isa't isa. Pero siguro sa ating commenter, ang atin na lang ding masasuggest sa'yo is talagang intindihin mo pa. Pero kung talagang naaapektuhan ka na, pakiramdam mo ikaw ang problema, it affects you and your mental health. Alam mo naman to eh, nasa med school ka. Alam mo, ang hirap mag-med school nang may problema ka sa love life, ah. Oo, buti yung iba nakakahanap sila ng love life dyan na nagiging supportive sa kanila at sa kanilang studies. Pero kung yung partner mo mismo ang nagdudulot ng anxiety sa'yo, kung ang partner mo mismo ang nagdudulot ng mga bagay para mabother ka, aba medyo mahirap na yan. Diba baka mamaya hindi ka makapag-focus ang mahal ng tuition fee sa med school? Diba? So, bago problemahin ang love life, alam mo kung talagang para sa'yo yan, maghihintay yan, aayusin niya, nahabulin ka niya. Pero sa ngayon siguro, choose yourself. And by choosing yourself, I'm not saying you should break up with this person. Pero piliin mo muna kung ano yung makakapagpabuti sa pakiramdam mo at the moment. Diba? Mag-aral ka muna, hayaan mo muna yan. Kapag na-miss ka niya, alam mo, iti-text ka rin niya, naayusin niya lahat, and talagang magbabago ka. Hindi man ura-urada, hindi man bukas may makita ka ng pagbabago, but at least he will try and you will feel it, kasi ipararamdam niya sa'yo that he is really trying his best para makumbinsi ka. But then when it happens, baka it's too late, diba? Kaya kay kuya, kung makarating man to sa'yo, huwi naman, huwag niyong pahirapan ng isa't isa, mag-communicate kayo. Mahalaga yan, kasi yung mga overthinking, lalo kapag ikaw ay nag-aaral, diba? Dapat yan na yung list of your concern talaga. Dapat hindi nyo na iniintindi pa ang isa't isa. Dapat tungkol na lang sa pagre-review, tungkol na lang sa pag-aaral yung inyong naiisip together. Kasi ano nga yan eh, ang swerte-swerte nyo dahil iisa kayo ng ginagawa. So most likely, di ba, people will assume na iisa rin kayo ng mga activities, iisa rin kayo ng routine pagkatapos nyo mag-aral. Diba? Pero anyari, bakit pagdating sa isang aspeto, doon kayo nag-fail? Talagang communication lang ang pwede ninyong magawa para sa isa't isa. But then, even if that doesn't happen, unahin mo muna, ate, ang sarili mo at ang pag-aaral mo. Yan ang ating piece of advice, hatid syempre ng ating programa, ang Heart Speaks. Kasama mo pa rin ako, this is DJ Alex. At ka-vibes, kung meron kang nais na isuggest din or ibigay as a piece of advice or words of wisdom para sa ating commenter, pwede mo yang ipadala sa ating Viber sa 0954-406-1967, or you can also send me a message sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. At sana nga magkaroon kayo ng second chance. Kaya naman, para dyan ito muna ang

0: favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

102.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibe sa sound trip with Trademark sa awiting Only Love. Ang ganda, no? That's something only love can do, sabi nga. Ikaw ba, ka-vibes, ano na ba yung mga bagay na alam mong nang dahil lamang sa pag-ibig kaya mo nagawa? Uy, ang dami kaya, di ba? Ang dami na. At minsan nakakahiyang pag-usapan, ridiculous things na nagawa mo para sa pag-ibig, di ba? Yung talagang umiyak ka, ano nangyari sa'yo, hindi ka nakapasok sa trabaho o sa school. Nangyayari po yan, ha? Hindi dahil madrama ka lang. Pero ganun ang pagmamahal, eh. Kung paano kanya pinasisigla sa mga panahong pinakikilig ka pa ng mahal mo sa buhay. Ganon din kasakit kapag nasaktan ka at naghiwalay kayong dalawa. So anong ibig sabihin yan? Dapat ba do we love less just because masakit pala? The more na magmahal ka, the more na masasaktan ka rin. Hindi. Siguro nandoon yung pagtanggap na may mga pagkakataon talaga na hindi tutugma ang tadhana sa inyong dalawa. And acceptance is key. At least ang mahalaga ay nagsilbi siya bilang lesson sa iyong buhay. Kaya, naku, mapapa-overthink ka na naman. Ito kayang jowa ko. Is he gonna be my forever? Or is he gonna be just another lesson in my life? Well, hindi natin alam. Diba? Eh, malay mo, in the near future, gusto mo ba ipag-pray na kay Lord? Lord, ipaalam mo sa akin ano bang intention ng taong to? Kasi sabi nga nila, diba, yan yung fastest way to know whether or not someone is for you. Nagawa niya na ba yun, ka-vibes? Yung pinag-pray mo na, Lord, please, diba, ipaalam mo sa akin, ipakita mo sa akin yung mga bagay na hindi ko nakikita at bagay na hindi ko alam. Tapos, boom! Bukas na bukas din, malalaman mo. Diba? Machichika sa'yo, uy, may ganito, may ganyan. Ayun, ang sakit. Binigay na sa'yo ni Lord, winawagaywa yung red flag. Pero aminin, meron ka pa rin pag-aalinlangan. Ipagtatanggol mo pa. Hindi, hindi totoo yun. Hindi siya yun. Baka nalito ka lang. Sinsiraan mo yung boyfriend ko, ha? Sinsiraan mo yung jowa ko sa akin. But deep inside, alam mo, sinagot na ni Lord yung pinagpe-pray mo. Kung para sa'yo ba talaga yung taong yan, sige nga, maging matapang ka, ipag-pray mo. At tingnan mo, malalaman at malalaman mo rin ang sagot. ASAP. ASAP. At ngayon nga, ASAP na rin dahil ito na ang mga nangangailangan ng ating, syempre, suhistyon at komento sa kanilang mga napagdadaanan ngayon. Hindi man tayo eksperto na talaga namang makakapagpagaling ng iyong nararamdaman. Of course, it's always best to consult a professional if you think eh talaga namang it's getting in the way ng iyong trabaho, ng iyong pampersonal na relasyon. Kung tingin mo hindi na siya bearable, makipag-usap po kayo sa eksperto lamang. Pero ngayon, mayroon nga tayong commenter dito na ang sabi niya, "Hello DJ Alex, I met a guy from a wedding ng aking best friend. Assigned kasi kami sa parehong table, kaya nagkausap kami, nagkakwentuhan, at doon kami ay nagkamabutihan. Friends lang naman talaga ang turing ko sa kanya, pero sobrang maasikaso kasi at mabait nung nakilala ko na, kaya nahulog ang loob ko sa kanya. Pero, eto na nga DJ Alex, I found out na meron pala siyang girlfriend. Ayun lang. When I confronted him about it, he told me na hindi na daw niya talaga mahal, eh naghahantay na lang siya ng tamang pagkakataon para hiwalayan niya na. Ako naman napapaisip ano ba dapat kong gawin. Teka nga, nag-iisip ka pa rin hanggang ngayon. Yo, talaga, naku, kung kilala lang kita, ha? Talaga ba, nag-iisip ka pa rin hanggang ngayon? Sige na, sige. Sa ang pangako natin sa programang to, hindi tayo manghuhusga. Pero ang dapat mo kasi talagang ginawa dyan, inunahan mo na. Break na agad. Unless, di ba, gusto mong maging other woman. Because technically, that's what he did. He made you his other woman. And I'm sure ayaw mo naman yun, di ba? Ang pinagtataka ko lang, bakit itong best friend mo, since you mentioned, di ba, na kayo ay nagkakilala sa isang wedding. Sa wedding pa mismo ng best friend mo. So, ibig sabihin, may personal din siyang relasyon or pakikipagkaibigan dito sa naging nobyo mo na nakilala mo through her wedding. So, anyari, bakit hindi man lang niya nabigyan ng konting background na information itong jowa mo? Unless talagang itinatago, privado, yung naunang relasyon na nga nitong si Boyfie mo. Nakakagulat yung ganyan, no? Yung,
Alam mo yung ikaw naman ang pinili, pero hindi mo alam na marami pala kayong option. Hindi mo alam na meron na palang nauna sa'yo at saka mo lang nalaman na bigla meron na palang iba. At nauna pa sa'yo at lumalabas ikaw pa ang other woman. Lumalabas ikaw pa ang kontrabida sa istorya. Yung akala mo, God gave me yun na ang peg nyo, pero lumalabas pala. Aba, hindi ka lang nag-iisa sa buhay niya kasi meron nangang nauna. So ano bang gagawin? Dapat ba magparaya? Ako kung sa akin lang naman po ito mangyayari, talagang magpaparaya ako. Masakit eh, kasi oo, ikaw nga ang pinili. Kasama mo siya ngayon, ikaw ang gusto niya, ikaw ang mahal niya. Pero may kinailangang masaktan para lang ano, maging masaya kayong dalawa. And even though wala kang knowledge sa nangyari, hindi mo alam, the fact na nalaman mo, diba? Sabi nga nila, ano yung sinasabi nila when we're talking about politics? Yung hindi mo alam, okay lang eh. Wala kang kamalay-malay. Pero yung namalayan mo na, nalaman mo na yung tama at pumikit ka pa, doon siya nagiging masama. Doon siya nagiging kasalanan. Yung nalaman mo na eh, diba? Kung ano yung mali, kung ano yung tama, pero ipinagwalang bahala mo and you just ignored it. Ibig sabihin, choice mo na. And you just went on with it. Kaya sa pagkakataon to, since ang tinatanong mo, hindi mo alam, natotorn ka ngayon kung ano bang gagawin mo. Ang gagawin ko talaga kung ako yan, hiwalayan ko na. Kasi niloko ako eh. Kung kinaya niyang gawin yun dun sa una niyang partner, for sure, kaya rin niyang gawin sa'yo yan. Mataas ang chance na gagawin niya lang din ulit sa'yo yan. At alam mo, ang mga taong manluloko, marami silang dahilan. Marami silang makikitang katangian mo na pwede nilang ireklamo someday just to justify their decision kung bakit kanila niloko. Because at the end of the day, they can never be the villains in the story. It has to be always you. Bakit nga ba palaging ikaw? Bakit ba palaging sa'yo ang sisi? Pansin nyo? Oo, kahit sa mga naging third party na dyan, anong dahilan sa inyo ng mga lalaki o mga babaeng nagsinungaling? Ang sasabihin niyan, hindi kasi ako naaalagaan sa relasyon eh. Hindi na niya nabibigay yung mga pangangailangan ko. Ang dami naiisip. Ang dami mong reklamo, di ba? Pero bakit ang tanong, sa ibang babae ka nagreklamo? Bakit ang tanong, sa iba ka nakipag-usap? Hindi ba dapat kung may issue kayo, makipag-communicate ka sa partner mo? Hindi yung magkukonsulta ka sa ibang tao? Eventually kasi yan, dahil nagkonsulta ka sa ibang tao, sa kanya mo ha, mahahanap yung refuge, sa kanya mo hahanap yung relief. So because yung comfort is being given on the table, babalik at babalik ka sa kanya until eventually you realize you are longing for their presence. Kaya sana no, wag na nating hayaan na umabot pa sa ganun na makapagsinungaling tayo sa isang tao. Kung mahal mo, nagustuhan mo, sige fine. Pero dapat kay kuya, dapat prinikan mo muna yung jowa mo. Dami namang ganyan, nakakalusot pa rin, di ba? Yung sasabihin, walang third party, pero ang totoo, may ka-text ng iba. Pero at least hindi agad ginowa. May ka-talking stage lang bago nakipag-break. Sana naman, ganun na lang yung ginawa mo, hindi yung pinagsabay mo, kuya. Diba? Tapos ngayon naghahanap ka ng timing. Ang galing no, pero nakahanap ka ng timing na manligaw. Nakahanap ka ng time para lokohin sila ng sabay. Ano to? Ang galing mo sa time management ah. Sana wag ganun kasi I think lipas naman na yung panahon na masyado nating tinitingala yung mga kalalakihan or mga tao. Hindi lang kalalakihan kasi kahit nga mga babae ngayon pwede na rin kahit anong gender, di ba? Pero lipas na ho yung panahon na iniidolo natin yung masyadong marami. Di ba? Kung masyadong marami na feeling mo may collection ka at titingalain ka ng mga tao, ilalagay ka sa pedestal ng mga tao just because ano, ang galing mo. Ano implikasyon niya? Malaki ka. Naku, hindi ganun yun. Ha? Kasi the more na mas malaki, 'di ba? Yung iyong maturity, mas malaki yung iyong puso na hindi mo kayang manakit ng ibang tao, yun ang mas nakakagwapo. Yun ang mas nakakaganda. And tandaan mo na kapag nakapanloko ka ng tao, maski hiwalayan mo na yan, iiwanan mo na yan, magkaroon naman sana ng alam mo yun, ng aftercare. Na even doon sa huling pagkakataon na pagsasamahan nyo, wala siyang masasabi sa'yo na alam mong pinakawalan mo siya ng buo. Diba? Niligawan mo yan ng buo eh, tapos iiwan mo ng durog. Huwag ganun, kasi kung ganun lang din naman pala ang ending, sana hindi mo na ginulo. Sana hindi ka na dumating.
Kasi ang relationship naman, pwede talagang mag-end yan eh. A lot of factors why a relationship can end. Pero sana hindi tayo yung dahilan para mas lalo pang masira ang tao. Diba? Kasi madalas ang relasyon na umuusbong yan dahil nakahanap ka ng comfort sa isang tao. Napapagaan niya yung buhay mo. Eventually, you realize you're smiling more. You're becoming a better person. You're becoming a better version of yourself because of this person. Tapos ano nang dahil lang sa isang temptasyon, nang dahil lang sa isang pagkakamali? Yung dating anghel, kung paano kanya tingnan bilang savior, bilang anghel sa kanyang buhay, bilang regalo ng may kapal. Ngayon ang sasabihin sa'yo, ang kapal na mukha mo. Diba? Gusto mo ba yon? God's gift ka daw, God gave me you. Regalo ng may kapal, tapos sa huli, pakikita mo lang gano'ng kakapal ang mukha mo dahil manluloko ka. Huwag sanang gano'n, okay? So, ang sakit talaga na masaktan. Ako, ang dami ko ring friends na ganyan yung nangyari. Diba? After very long years na sila ay magkasama, sila ay magkarelasyon, malalaman na lang may ka-text ng iba. Dapat, unahan mo na. Makipag-break ka na. Bago ka mag-try sa iba. Ang pangit man pakinggan, pero sa totoo lang, dapat malinis muna ang record, ba? Diba? Kasi kahit ako naman din ang babae, tapos malaman ko nakaka-break mo lang sa jowa mo, tapos liligawan mo ko, parang medyo red flag din yun. Kaya siguro, no, mensahe din to all the boys and girls, everybody in between, na talagang siya sa atin nyo. Hindi lang seno marang hinihingi, ba? Diba? Dapat even yung information sa mga kaibigan, manaliksik ka din. Alamin mo rin, kasi baka mamaya, ang galing yan magsinungaling eh. Kapag ang tao gusto at desperado, gagawa at gagawa yan ang paraan, maloko at malinlang ka lang. Kaya maging maingat ka sa mga ganyang tao. Pero ngayon ka vibes, habang ikaw nga ay busy sa iyong mga gampanin at ginagawa, at this time of the day, dapat yan, magpahinga ka na. Huwag mo kalimutan. Siyempre, itong gabing ito ay para sa kapahingahan. Kung ikaw nga ay naka-OT pa, kung ikaw nga ay nagdala pa ng trabaho pa uwi sa inyong tahanan, bitawan mo na muna yan, magpahinga ka at matulog ka. At siyempre, para sa mga kagaya kong hanggang ngayon, naka-duty pa rin. Kaya niyo yan. Gisingin ko kayo with more of the songs. Here is Nobita with Ikaw Lang, dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Okay.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

At ikaw ay nakatutok pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip. From Rockwell sa awiting knife, talaga naman ginamit pang metaphor. Diba ang kampit para lang isalarawan kung gaano ba kasakit ang pakiramdam. Deeply wounded ang pakiramdam niya nang dahil sa breakup. Alam mo, no, masakit naman kasi talaga yan. Kahit na ba, hindi ka naman nasaktan physically, pero parang somehow connected siya sa katawan kasi when you're brokenhearted, may mga pagkakataon na hindi ka talaga makakilos, hindi ka makakain kasi wala kang gana, ayaw mo na magtrabaho, hindi ka na nagfa-function ng maayos. Uy, pero ha, kailangan yung mga ganyang pangyayari sa'yo, mga epekto sa'yo ay hindi mo isinigil.

karanasan tabi lamang. Because it's important na kapag ang heartbreak, eh, naaapektuhan ka na sa pagtatrabaho mo, hindi mo na kaya mag-deliver because of that, hindi mo kaya mag-function normally because of heartbreak, eh, dapat talagang sa eksperto ka na pumunta. Normal lang umiyak, okay lang na parang ang pakiramdam mo is hindi mo kayanin, pero yung actual na hindi mo na talaga kayanin, kailangan ay pumunta ka na po sa mga, syempre, eksperto para makapagbigay ng proper advice kung ano ba dapat ang mga susunod na hakbang na iyong gagawin. Uy, nag-text. Sino ang nag-text? Ang NDRRMC. Sabi, may orange rainfall warning sa Metro Manila at sa Rizal. At nagbabanta ng matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Speaking of pagguho, no, ang dami pong mga balita. Hindi lamang pagdating sa pagbaha, kundi yung pagguho ng bato. I think that's somewhere in Rizal. Tapos may napabalita rin kanina, narinig ko sa radyo. Ang sabi is, meron naman gumuho ng lupa. So mag-iingat po tayo dahil sa panahon na maulan, eh hindi lamang po baha ang kalaban natin. Sa panahon ng ulan, ay nandiyan din syempre yung landslide at pagguho ng kung ano-anong mga bagay nang dahil po sa hangin at bugso na dala ng bagyo at ng habagat. Kaya I pray na itong gabing ito ay magdala na po ng kaaliwalasan sa ating buhay at bukas pagising natin. Sana okay na lahat, no? At sana ganun din sa ating buhay. Ano man yung pinagdadaanan mo, pakiramdam mo, you can't get through it. Sana itulog mo yan, bukas iba na ang pakiramdam. But have you noticed the difference that a good sleep can make? Kapag kompleto ang tulog mo, kapag ang sarap ng tulog mo, somehow napapahinga rin yung utak mo sa kapo problema. Pero ang tanong, paano DJ Alex kung hanggang problema sinusundan ako or hanggang pagtulog ay sinusundan ako ng mga problema? Nangyayari yan. Diba, pansin nyo, yung namumroblema ka sa isang bagay, nag-a-appear siya sa iyong panaginip. Kaya mahalaga na bago ka matulog ngayong gabi. E talagang pagpagin mo lahat. Kumbaga sa para kang pumunta sa burol, pagpagin mo muna lahat sa labas. At pagdating mo sa bahay, relaxation mode na. Diba, wag ka na makipag-LQ. Kung hindi pa rin natapos kanina yung pag-aaway nyo na jowa mo, tigil mo na muna yan. Diba, wag ka munang sumagot kung nauwi na lamang ang inyong pag-uusap sa bangayan at hindi magagandang salita. Dahil yung mga masasakit na salitang nabibitawan ninyo sa isa't isa, okay na kayo dapat eh. Diba, pero bukas dala nyo pa rin yan hanggang sa mga susunod na buwan at taon. Hindi yan malilimutan ng partner mo basta ba makapagbitaw ka ng masakit na salita. Mahirap itong i-erase. Diba, papayag ka ba ng ganun? Mahal mo yung isang tao pero nang dahil lamang sa bugso ng iyong damdamin, nakapagbitaw ka ng hindi magagandang salita na maglalast ng ano, yung pain, it will last even after so many years. Matatandaan na yan. Maiimprenta yan. Diba? At hindi niya yan makalilimutan. Kaya be careful with your words. Kung pagod ka, huwagan mo naman makipag-usap. Kung pagod ka, ipahinga mo na muna yan. At ngayon nga, pahinga muna ako sa pagsasalita. Magbabalik ako mamaya. At syempre, samahan mo pa rin ako up until midnight dito pa rin sa ating programang Heart Speaks. Once again, this is Alex Baltazar. At ngayon nga, magbabalik muna tayo to more of the songs. Billy Ocean with Suddenly dito pa rin sa 92.3. FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet, ang oras natin, it's 11:21.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip Westlife sa awiting Seasons in the Sun. Ikaw ba ka-vibes sa tingin mo anong season na ito ng iyong buhay? O tandaan mo ha, huwag kang susuko, bawal sumuko because everybody's looking forward to the finale. Siyempre, yung finale na yan, diyan mo patutunayan sa lahat ng mga tao na nanakit sa'yo, sa lahat ng mga tao na nagduda, diba? Eh, nakaya mo naman pala na pagtagumpayan ang iyong buhay. At syempre, iyan din yung season na talaga namang patutunayan mo sa sarili mo na kahit na naiwanan ka ng mga tao na nangako sa'yo ng maraming beses at sinaktan ka, kinaya mo pa rin nang wala sila sa buhay mo. Kaya naman ipahinga mo na ha, yung iyong pag-iisip ngayon, tama na muna yung pag-overthink. Siguro kung pwede lang nating makita lahat no ng pag-overthink ng mga tao, siguro talagang grabe. Talagang malulula tayo sa dami ng iniisip ng bawat isa sa atin because hindi ka man naglalabas o nagkikwento sa mga kaibigan mo, personally alam mo yung bigat ng iyong mga pinagdadaanan. Pero somehow, napapagtagumpayan mo ang iyong buhay. Kaya congratulations. And I know someday, one day, darating din yung mga bagay na pinagpe-pray mo sa'yo. Kaya huwag mo kalimutan ha, na bago ka mag-sleep ngayong gabi, eh, ask guidance from God. At syempre, ipagpasalamat pa rin yung mga biyaya na hanggang ngayon ay bumabalong sa iyong buhay. Isipin mo na lang, no, nasaan ka ba 5 years ago, 2 years ago, ano yung iyong mga ginagawa sa buhay. Siguro naman, malaki na rin ang pinagbago. Oo, hindi mo pa nararating. Hindi mo pa nararating yung iyong destination, but somehow, umuusad ka at yun ang mahalaga. Kanina nga may nabasa ako sa social media, ang sabi niya, ang scariest thing na pwedeng mangyari sa atin is to remain the same person, to be the same person as you were 1 year ago or 'di ba, years ago. Kung hindi ka nagbago sa tingin mo, dun ka mas matakot. Pero kung yung pag-usad mo, kahit na gaano pa kaliit yan ang mahalaga, ikaw ay umuusad, ikaw ay may progreso sa buhay, ipagpatuloy mo lang yan at mabuhay ka. Ipagpasalamat mo na kinakaya mo. Kaya ka-vibes, bukas ulit, nawa ay kayanin nating lahat. Alam ko yung iba sa inyo naghihintay pa rin, pero nag-give up na, nag-goodnight na, diba, doon sa mga magme-make sana or gagawa sana ng announcement. Nababasa ko, sabi, good night na mayor, ayoko na, suko na ako. Bakit? Ano ba kasing hinihintay nyo? Announcement na walang pasok bukas. Opo, pakicheck na lang sa social media kasi marami na pong mga paaralan sa Metro Manila at mga karatig na bayan yung pong nagsuspindi na ng kanilang klase. Sa trabaho naman, ayun, hintay pa rin. Mahalaga, safe ka, mag-iingat ka, may pasok o wala bukas, ingatan ang iyong sarili. Huwag kang magpapabasa sa ulan, ha? Totoo ba yung sabi nila na kapag daw ikaw ay naambunan na ulanan, mag-shower ka na kaagad? O siguro i-research natin yan. Kasi ako, sa experience ko, basta ako ay nabasa ng ulan, talagang ano, ililigo ko na yan. And so far naman, hindi ko pa naranasan na nilalagnat ako pagkatapos, sisinatin ako, walang ganon. Okay na ang pakiramdam. Basta kung maliligo ka man ngayon at naulanan ka, magbanto ka ng medyo mainit-init na tubig para naman nakaka-relax. Kasi nakatulong din yan eh, para mas mabilis kang antukin. Kapag medyo maligam-gam na tubig yung iyo ipapaliw, tsaka sa ginaw ba naman ngayon, ang tapang mo ha? Gusto ko yung natakot ka na baka iwanan ka niya, pero hindi ka natakot na maligo ng malamig na tubig sa mga panahong ganito kalamig. Kaya good night sa'yo. And again, maraming salamat for keeping me company ngayong Thursday evening. Dito pa rin sa ating programang Heart Speaks. Once again, this has been Alex Baltazar. Matulog na tayong lahat. And I'm gonna be leaving you with a song from Christina Aguilera. I Turn to You, dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet. Good night. Bye-bye.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito!

0: right, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet! Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
3: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag.

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now silent.
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me. Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
1: 92.3 FMR, Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

bida ang tawa at saya every morning. Kasama ang paborito niyong papapagising. Mamma Mia and Choco Loco. Say goodbye, good morning.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Combined sa Soundtrip. Mali-mali ka ba? Hi! Maganda-maganda morning, Kabibs! Ano? Gulat ka? Ano ka naman? Hindi mo may nagsalita. Relax ka lang. Ako to. Ako lang ito. Si Joko Loko kasama mo. Good morning, Kabibs. Kumusta ka ngayong Biyernes? O, ikaw ba ay tamang humihilik-hilik? Humihilik-hilik ba?
1: Ay, yeah.
0: Ito yung sabihin yung natulog ka, tapos yung gising ka, tapos biglang humilik ka bigla.
1: Ay, yeah.
0: Ang hindi mo namamalay. Ibig sabihin, kulang na kulang ka sa tulog. May kilala akong ganyan eh.
1: Ay, yeah.
0: Tago lang sa pangalan, Joko. Oh, it's another 418. Happy Friday. May amin ang konti lang. Kasama na natin ating partner dito na napaka tangkad.
1: Ay, yeah.
0: Ay, naman. Napakaganda pala, napakatangkat. Si Mama Mia, mayroon na natin. Siyempre, eto muna, shoutout sa mga kabibs natin na nakatutok ngayon. At ngayon yung araw ng kanilang anniversary, mansary, o ano pa ba? Ngayon din yung kanilang, basta special day, ano ba? Basta ngayon yung special day nila. Hello sa inyo, happy, happy, happy anniversary, happy mansary. O kung ano man siya na-celebrate mo. Okay lang kung wala ka natanggap na regalo. Sabi ko nga, importante, sanay ka na.
1: Ay, yeah.
0: Yan naman importante doon. Nasanay ka na hindi nakakatanggap.
1: Ay, yeah.
0: Diba, ibang tunog na pag mag-asa ako. Pinungan sa kabilang station ako. Ano ba gagawin nyo? Lalakasan yung mga radyo nyo kung ano man ang gamit nyo na pinakikinggan. Radyo man yan. O kaya ang gamit mo naman yung FMR app, di ba? O ano ba yung FMR app? O hindi mo kasi alam kasi ang dami mong chismis.
1: Ay,
0: no? Da-download mo lang yun gamit yung Google Play Store. I-search mo lang FMR.

0: Philippines, yan. Lalabas na dyan yung mga ano, utang mo. Tapos, na yung station namin nationwide, oh, di ba? Oh, syempre, na doon yung mga frequency na gusto mapakinggan. Oh, ikaw na bahala, basta mag-download kayo lang. Galit. Gutom. Pinapati ko yung mga pauwi pa lang galing sa kanilang mga, ano tawag dito, gimikan o kung saan ka man sa trabaho, di ba? Yung iba siya paglalandi. Ayan. Lumandi. Oh, kaya mo yan. Galingan mo. Ala, galingan mo pa. Kulang na lang yung may mura. So, kaya no, FLM. Ang gagawin mo, kabibs. Tututukan mo kami mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. Yung tipong tutulog ka lang na ilang oras. O, tapos magigising ka ulit. Yan na, kami pa din. Kami pa din ang mapapakinggan nyo. O, diyan ka na. Dito na ako. Alis na. Napagod na magsalita. Sama niyo si Jojo Coloco. Ano ba yung pangalan? Jojo Coloco, DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, huwag mo lang haharutin. Eh, syempre nga, sabi ko nga, Jojo Coloco is my name. Ulit-ulit. Ulit-ulit. Mabalik ako dyan, kalang oras natin, 4:21. Ito ang 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes sa Sound Trip.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-Vibes!
2: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

ang tawa at saya every morning.

0: Like a Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tari, dong, people.
3: Perfect.
2: Mama.
3: Really?
1: Yes. Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
3: Good vibes. Gracious, mga ka-vibes! Magandang umaga sa inyo lahat! Uy! Bakit ganun?
0: Ayun.
3: Ay, kaya pala!
0: Bukas na!
3: Kaya pala! Ba't naman gay-on? Dapat gay-on!
0: Gay-on!
3: Uy, magandang umaga sa inyo, mga ka-vibes! Siyempre, kumpleto na ang inyong kulit tandem sa umaga! Ang naman mo kumakariba sa tama, pero ang aura ma-ariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
4: name, Baby.
3: Uy, magandang umaga ulit mga ka-vibe. Shout out ha sa lahat na mga tagapakinig po natin sa 97.5 FMR Jensen. Ganon din po sa 102.3 FMR Bacolod at syempre sa Baguio.
4: Oo, at sa iba't ibang FMR na mapapakinggan mo din through FMR app. All you have to do is download the FMR Philippine app and
3: Wow, buti ka mahimatay.
4: Nagdilim yung paningin.
3: Ay, Diyos ko po talaga.
4: Blurred. Ay, ito na yung ka-vibes. Siyempre, sama-sama tayo ang alas 8 ngayong Friday.
3: Tama.
4: Thank God it's Friday kahit na nga talaga namang yung panahon.
3: Yung panahon, hindi pa rin
4: ganun. Mas masungit pa sa mukha mo.
3: Ay, grabe ka naman. Huwag naman ganun. Hindi pa rin ganun na kaayos talaga ng mga ka-vibes kanina eh. Madaling araw. Talagang bumubugso-bugso pa rin po ang hangin. Ang ulan talaga parang pasulpot-sulpot pa rin. Tapos ang lakas ka agad. Tapos biglang hihina.
4: Diba? Diba? Oh, yun na nga eh. Pero humina naman yung isipag yung may-may.
3: Diba? Oo, humina naman na siya.
4: Ano naman? Na parang inaabangan naman ngayon yung pagbabanta ng bagyong Dolphin.
3: Meron
4: na international
3: na
4: name. Pero hindi ko alam kung ano magiging pangalan.
3: Meron na naman.
4: Eh sabi daw eh. Oo, pero ayaan mo na. O, baka naman na din na dumaan. Mapapaano lang naman siya.
3: Mapapadaan lang.
4: Mag-high lang at sa alis na.
3: Well, sana humina yung bagyo na yan. Ano, at hindi na makapaminsala sa ating bansa. Kasi eto si Maymay, natapos na rin siya. No? Finally talaga, natapos na rin. At syempre dahil nga talagang habagat season din, ano, kasabay ng pagbagyo na iyan, mararamdaman pa rin po natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan. Kaya naman ka-vibes, mag-ingat pa rin kung wala kang pasok, huwag ka na lumabas ng bahay ninyo kasi may mga suspendido pa rin po ang klase.
4: Oh.
3: Pero yung mga trabaho po, no, sa government na sinuspindi kahapon, abe, tuloy-tuloy na po ang kanilang pagseservisyo ngayon. Ha? Kaya naman, bangon-bangon na, 4:48 na po ng umaga.
4: Tama.
3: At ikaw din, ka-vibes, na nasa pribadong sektor, abe, gumising ka na rin ha, dahil...
4: Hindi nakalib daw siya eh.
3: Ah, nakalib?
4: Oo,
3: abe,
4: sorry
3: na,
4: Mama Mia, sorry.
3: Ah, ganun ba? Sige, uwi na nga rin ako ulit. Later, umuwi ka!
4: Ay!
3: Ganun ka-vibes, tutok lang ha, dahil kakalat 8 pa tayo magkakasama. Siyempre, susunod na rin ang una kamada ng inyong mga kapalara. Maya-maya lang yan. Nandito pa rin yan sa inyong favorite pampagising. Ang programa ang
4: Good morning!
3: With your one and only Kulit Tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba. Si mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-
0: baby.
3: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet na 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes sa sound trip. Ang oras.
4: Oras na din 4:48 na. Perfect.
3: Para, grope.
4: Tama.
3: Really?
4: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
5: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!

0: Miss Shirley.
1: Pabalising DJ Mamma Mia at Yoko Loko.
2: Dog, taritong people.
3: Perfect!
2: Ang problema!
3: Really?
1: Yeah! Good vibes! Good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
3: Good vibes!
4: Sa mga screenshot na yan talaga tayo mapapahamak ka, vibes.
0: Ay, ganun ba?
4: Oo, sinasabi ko sa inyo, kaya laging sisiguraduhin na malinis ka nga, kumausap at rumabaw.
0: Totoo naman talaga. Tsaka hindi naman siya pinag-overthink ka namin.
4: Yes.
0: Eh, baka lang kasi na-save niya yung screenshot.
4: Yan. Hindi lang diba? Sana screenshot eh, di ba? Baka mamaya pinagsasasasend pa.
0: Tapos mamaya nakita kayo, hawak mo yung kamay, naka ano, di ba?
4: Oo, tapos level sa mukha.
0: Bakit ka? May lamok.
4: Oh, sabi, tapos ko yan.
0: Hipang ko lang na puwing.
4: Diba? Uy, pasimple.
0: Lakas mo, boy.
4: Lakas, ha? Lakas. Panis ka, boy. Pero diba? Ito, panis ka talaga dito. No? Panis ka talaga dito, ka vibes. Dahil ito na ang unang kabada ng inyong mga kapalarana para sa
1: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na, August 7 ngayon. Baka hindi mo lang alam. Friday. Ito na ang Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
4: Makinig at manginig. Uy, ito na Aries! Aries, matagal ang paghihintay na gagawin mo dahilan para uminit ang iyong ulo. Oh? Abay, pero sabi ng mga tala, dapat ipagpasalamat mo ang delay na mararanasan mo dahil paraan to ng universo para iligtas ka sa nakaambang kapahamakan sa iyong...
0: Ay, meron?
4: Ganun ba yun? Okay. Taurus.
0: Taurus,
4: mababawasan mong muli ang iyong ipon, pero mababalik din ito ng triple sa lalong madaling panahon.
0: Oh, malupit dyan, may ipon ka.
4: Oo,
0: yan yung matindi.
4: Sana all may ipon.
0: Sabi niya, 30 anyos, merong ipon 30K.
4: Wow. Parang sa panahon ngayon, di ba? Diba? Rare na yun. Wow, yeah, rare.
0: Uy, may 30K. Kasi mamamaya 50K.
4: Ay, 50K.
0: 25 years 50K, old, may 50K sa bulsa. Ay, sa bulsa, sa bag.
4: Puro 50 piso. Ay, mabigat yung bag ko eh.
0: Diba?
4: Gemini.
0: Bulto-bultong tigay 1,000.
4: Gemini, mayroong ipapangako sa'yo, pero ang katuparan ay ibibigay sa ibang tao.
0: Diba?
4: Ay,
0: sa'yo pinangako, sa iba tinupad.
4: Taray.
0: May ganun kasi.
4: Sakit naman diba? Yan, be.
0: Pinangakuan ka, sa iba tinupad.
4: Totoo, edi sa kanya mo nalang i-claim to.
0: O, diba? Tapos siya kapin mo siya sa liig.
4: Oo, ganun. Oo, Cancer. Cancer, ililibre mo ngayon ang kaibigan mo para pero makukuha ka pang asa rin nito. Wow, kapal ha. Oo, ipaluwa mo sa kanya lahat ng pinakain mo.
0: Uwa, ipaluwa. Wala na, tunaw na.
4: Paluwa? Ay, Leo.

0: take care dahil walang mag-aalaga sa'yo. At Virgo, makakahanap ka ng taong iyong makakasundo pagdating sa mga hilig ninyo sa mundo. Tapos, uutangan ka nito,
1: ha? Diba? Wow!
0: Kinaibigan para mautangan.
1: Sabi niya, wait, nagagawin nating lateral entry yung mga bagay.
0: Diyos ko po talaga kayo! Ito na nga ang una kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joak Loco. Ako naman si DJ Mama Mia. Ikis mo na lang sa baka!
1: Vibes, ano na, Biyernes na ngayon, so ibig sabihin isang araw na lang tapos hindi ka papapasok?
0: Oo nga naman.
1: Pumasok ka na.
0: Oo, kahit sabihin mong humabol ka na lang, kahit late ka, di ba? Katulad ni Mama Mia.
1: Oo, sabi nga nila, okay lang late basta hindi ka absent kasi nga, mamimiss ka ni Lawrence.
0: Ano, Lawrence? Tama. Akala ko sinong...
1: Si Lawrence kasi, ay, caller yung kagabi, kumanta
0: ano
1: yun.
0: Sa ang kinanta
1: nila, mababa lang yung kay Chakakan, yung ano, through the fire.
0: Wow, ang baba lang. Wow. Uy, alam mo, favorite diba? Ko yan ha? Yung mga kanta ni Chaka Khan.
1: Sige, paano yung chorus nun?
0: Through the fire, through the limits, through the world. Wow! Uy, asarap mong video.
1: Ito na, asan nawala? Hello, check, nasira yung mic. Hello, check.
0: Bigla nawala na signal doon sa may antipolo, no? Ala, yung nagka-problema pa yung transmitter natin.
1: Sabi, ID, DJ ID po. Ano yung signal? Choppy.
0: Uy, yan mga kabaysa. Baka lang trip ninyong kumanta, di ba? Walang may gusto sumakama sa inyo sa mga karaoke o kaya naman sa mga video okehan. Abay, pwedeng-pwede po kayong makikanta kasama si DJ ID.
1: Ang galing kumanta ni ID pala.
0: First time. Sa kanya pong programang ID, diba?
1: Siya lang yung merong programang ganun ka-vibes. Maniwala ka. Tama. As in, pinag-isipan ng mga limang eksperto at mas scientific yung programa na yan. Kasama pa yung mga ano. Nabuo yung programa ni ID, wow. At yan ang, pinagsasalu-saluan natin every Monday to Friday, 6-9 p.m. Diva Nights. Sinaguni namin niya sa Harvard University at okay naman, pumasa naman.
0: Tsaka sa Yale?
1: Oo, lahat ng mga eksperto kausap namin.
0: Iba?
1: Oo, habang kinakain namin yung ano, mami tsaka pares. Bakit? Nakakatawa yun.
0: Kaya ka? Ano yung mga foreigner kumakain ng mami, ano? Hindi ko ma-imagine.
1: Nag-mami, no?
0: Ay, nakaya mga ka-vibes. At tuloy-tuloy lang ang ating kulitan dito sa ating himpilaan dahil hanggang alas 8 mo pa makakasama ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-
1: ako is my name, baby. Baby,
0: dito lang yan sa Bet na Bet kasi
1: ang lupet
0: na 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip.
0: Para sa inyong favorite pampagising, ang programa Good Vibes.
1: Good morning!
0: Ang oras natin.
1: Nakabal mo pa yun.
0: Oo naman.
1: Para sa 5.23, perfect.
0: Para kropin.
1: Tama.
2: Good vibes. Good morning.
3: Chismis na naman. Ang lupet.

0: Good mood siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ah!

0: que Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong, gogtong, pakitong, kikong,
3: perfect!
2: Tama! Tama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Isip pa na naman mag-resign.
0: Ngayon mo muna yung pandesal ba kung mag-isip mag-resign?
5: Oo, kumain ka na muna, babe. Baka kulang ka lang sa kain talaga, kaya naiisip mo yan ngayon.
0: Ha? Kailangan mo ngayon tiisin dahil August na, tapos next month, bare months na, tapos 13th month.
5: Oo, 13th month na. Yan ang pinaka-inaasam natin, di ba? Sayang naman. Kabans.
0: Tapos bonus, kaya't ibigay mo na! Sumisilip na si ano eh.
5: Si Jose Marichan.
0: Tsaka si Mariah Carey.
5: Si Mariah Carey nagde-defrost na siya.
0: Oh, diba?
5: Kaya eto na. Eto na habang nga hinihintay natin na mawala ang yelo sa katawan ni Mariah Carey. Abay, sagutin na natin. Sagutin.
0: Sasagutin yung tanong?
5: Ano? Hindi. Eto, basahin na natin. Ate, ibigay na natin ang ikalawang kamada ng inyong mga kapalaran para sa lalo.
1: Ang iyong kapalaran. Iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na ang kukumpleto sa inyong Hulala for today sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces!
5: Makinig at manginig! Libra! Huwag ka nang magpanggap, Libra. Next week ka na maglaba.
0: Ay, tama naman. Umuulan kasi.
5: Umuulan kasi, babe.
0: Tagal yung matuyo.
5: Totoo, at saka mangungulog pa yung sinampay mo.
0: Totoo.
5: Oo, Scorpio. Gugustuhin mo na lang magkasakit kaysa makita ang taong minsan sayong nanakit. Wow! Oh. Scorpio, sure ka na ba rito?
0: Oh, sure na yan. Pag nag-sure na yan si Scorpio, sigurado na yan.
5: Ay, talaga? Ganun ba yun? Oh, Sagittarius, akala mo lang alam mo na ang lahat, ha? Pero ngayong araw ay bibigyan ka ng mga tala ng iyong magiging katapat.
0: Oh, diba?
5: Wow! Really?
0: Chismosa din? Oh. Ay, ano ba?
5: Ano din? Manggugulang din. Capricorn! Mga 32 times kayo magtatalo ng Bebe Loves mo. At Aquarius, may kakain ng pagkain mo. Ang mahalaga, hindi ikaw ang kinain.
0: Ha?
5: Pisces! Hindi ikaw ang kinain. Or Pisces,
0: monster.
5: Ikaw...
0: Monster! Oh,
5: baka
0: monster.
5: Monster siya. Baka halimaw pala siya.
0: Yung ibig sabihin yung nasilip doon, pwedeng, ano, oo. Merienda pala yun yung nakataas yung...
5: Totoo, di ba? Grabe naman yun.
0: Oh, inside joke, ah. Oh. Oh, sige.
5: Pisces, ikaw ang mangungulimbat ng pagkain ni Aquarius sa araw na to. Wow,
0: ah,
5: grabe.
0: Pwede yung konektado pala to.
5: Oo.
0: Konektado pala kayo.
5: At ayan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran na para sa araw ng Biyernes. Tandaan ang mga bituin ay gabay lamang, pero kung mapapahama ka pa rin, aba hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikiss mo na lang sa wagkas!
0: Oh, naman talaga. Oh, ano? Gising na dali dahil para di ka malig ngayong ano, Friday.
5: Totoo.
0: Actually, yung iba talaga naman nilulook forward nila pag Friday kasi alam mo na,
5: totoo.
0: Meron silang mga pupunta this weekend.
5: Uh-huh.
0: Kaso nga lang yung panahon nga, di ba? So, paano ba yan? Sa bahay-bahay na lang?
5: Oo, stay safe, stay dry, di ba? Kaysa naman yung mahasil ka sa daanan at maabutan ka ng traffic tapos wala ka pang masakyan. Yun yung pinaka-nakakaya mo talagang mangyari sa'yo, ano?
0: Totoo.
5: Na makakapagpasira ng weekend mo. Ang saya-saya na pamamasyal mo tapos yung pauwi mo, sobrang hassle talaga.
0: Oo.
5: Iba talaga yun, tapos wala ka ng pera. Grabe talaga yun. Iba talagang dilubyo yun, be.
0: Makukombo ka talaga ng malala, boy. Kaya
5: tapos,
0: dapat, ano?
5: Pagkatapos yan, yung maambunan ka lang ng konti dahil wala ka ng ang pera. Lalabas na yung mga sintomas dyan ng sakit.
0: O diba? Kasi nga, diba, manipis siya yung bunbunan. Pag naabunan ng konti, ayan, yung medyo may sipon-sipon na, tapos ubo-ubo.
5: Totoo yan. Ganun
0: yun, baka mag-sombrero.
5: Maniwala ka, ka-vibe. Sinasabi ko sa'yo, kung ako sa'yo, magtipid ka na lang para hindi ka magkasakit. Para may pera ka pa rin, diba? At saka isipin mo, ano petsa na ba ngayon? Naku! Asyete pa lang! Asyete pa lang, wala pang sound,
0: babe!
5: Sinasabi ko
0: sa'yo. Next week pa.
5: Hindi yung mamaya eh pagdating ng Monday iiyak-iyak ka diyan dahil adjust pa lang hindi pa rin narating yung pera mo, 'di ba?
0: Oh, ay nako naman talaga. Pero
5: naman,
0: anyway, okay lang 'yan kasi naman ano tawag dito, malay mo naman may mga barya-barya ka pa diyan pantawid diyan, 'di ba?
5: Hanggang
0: sa sumahod ka.
5: Totoo.
0: Oh, chill ka lang. Kayong bahala sa iyo, hindi ka nag-iisa.
5: Oo, kasi ganyan din yung sitwasyon namin ngayon,
0: kabisa. Ganun din pala. Eh may kanya-kanya diskarte mga tip yung paano hindi ka gagastos.
5: Totoo naman.
0: Hindi mo mapapagastos ng malala.
5: Oo, ako ang tip ko lang para hindi ka gumastos ano sa pagkain mo. Maging mapalakay magkakaibigan ka sa mga katrabaho mo, tapos eventually ililibre ka rin nila.
0: Hindi naman, kaya timing lang naman. Pagka nakita mo na parang lalabas, oh, kunyari ganito, ganyan. Oh, kunyari may kain, nandyan na yung pagkain, hindi ka nakaano. Ay, best, ito pala, magtanong ka, tapos ayain ka nila kumain.
5: Talaga, ganun pa yun.
0: Oh, ay, magulang na style.
5: Hindi pala madiskarte, magulang pala. Pero ayan mga ka-vibes, walang magugulangan sa araw na ito kahit pasabihin mong barayan na lang ang laman ng wallet mo dahil makakasama mo pa rin ang iyong favorite pabagising, ang programang
0: Good Morning!
5: With your one and only Kulit Adam sa umaga, ang mama mong kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama
0: kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kuruting, huwag mo lang haharuting. Joko loko is my name, baby.
5: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupeta 92.3 FM on.
0: Favorite music radio,
5: Kavibes the Sound Trip. Ang oras.
0: 5:47 na, perfect.
5: Ay, Krope.
0: Tama.
5: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
6: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 5:59. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang

0: Uy, kadyatnya. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 6:29. Ang lupet.
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet.
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
5: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo, napasok sa trip mo! 92.3 FMR. Ka-vibes, sa soundtrip!
0: Ang lupet!

0: Que Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampampagising, DJ Mamma Mia at Yoko Loco.
2: Gogong, gogong, taritong, people.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: FM on
6: favorite music radio, ka vibes sa soundtrip.
5: Ay, syempre,
3: ang lakas ng ulan sa labas, galit na galit.
5: Galit na galit.
3: Gina G ang ulan dito sa QC.
5: Tama yan mga ka vibes. Naku, mag-iingat po ang lahat. At sumilong na muna yung iba pong mga lugar, ano, nagsususpend na rin po ng klase.
3: Wala nga daw, walang masisilungan.
5: Wala naman siya.
3: Basang-basa sa ulan. Lahat ng parte ng katawan.
5: Uy, speaking of sisilungan ha. Abay kapag may nakita naman ho kayo na mga siguro mga nakikisilong lang na mga stray dog, ano, o yung mga aso po na sakali na lang nakatira talaga, baka naman hayaan nyo na, huwag nyo nang hahampasin, huwag nyo nang sasaktan na dahil nakikisilong lang naman.
3: O, din naman.
5: Oo, diba?
3: Para kayo lang din yan.
5: Isipin nyo kung kayo yung aso, diba?
3: Isipin nyo parang ikaw din yun.
5: Oo. Ay,
3: hindi, ikaw isipin din yun na hanggahanap na masisilungan.
5: Ay, naku talaga. Pero ayan na, konting malasakit lang, di ba? Kahit ano pang organism yan.
3: Hindi nga malasakit yung gano'n, malasungit eh.
5: Ah, malasungit?
3: Oo, oo. Sinungitan yung aso.
5: Asa may pamalo ko dito. Pero ito na nga, kasama nyo pa rin ang inyong favorite pampagising, ang programa
3: Good Vibes. Good morning!
5: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aura maarip si mama
3: kasama rin ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kulutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
5: At syempre, ka-vibes, narito na tayo sa parte ng ating programa. Ano daw, programa at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin na wala kakwenta-kwenta ang katanungan ng ating ka-vibes. Nang walang kakwenta-kwenta rin kasagutan.
3: Tama.
5: Para quits lang. Kaya ito na, papasukin na natin ang buksan sa agahan.
1: Buksan sa agahan.
3: Buksan sa agahan na habang maulan. Ito na nga ang ating ka-vibes na napili natin. Walang iba kundi si...
5: Si Coco ng Mindoro.
3: Coco Martin.
5: Si
3: Coco. Si Coco ay...
5: Si Coco ng Mindoro.
3: Mindoro. Ano ba yung ano niya?
5: Ang kanya po nga katanungan ay ibubuko o itatago?
3: Ibubuko o itatago? Naku, ibubuko para may something.
5: Para
3: diba?
5: May something.
3: Itatago, parang itago yung something. Wow.
5: Ano kayang sikreto ang gustong itago o
3: gamit,
5: ibuko?
3: Gamit, ang sensya at lohika.
5: Correct. Ikaw ba DJ Joko Loco? Ano ang pipiliin mo?
3: Ayun, sa nakala. Sa akin siguro ang mas gusto ko siguro yung ano, ibubuko.
5: Ibubuko?
3: Oh, dapat naman? Itatago sana kasi nasulat kay bubuko.
5: Sabi ko nga rin eh, dapat sa akin yung ibubuko. Yun yung nagunot ko.
3: Kaya ko bakit na nasulat kay bubuko?
5: Pero,
3: sige na nga, ito na nga.
5: Wala tayong magagawa. Kaya,
3: sige. Papanindigan ko na lang to.
5: Correct. Minsan talaga hindi umaayon sa ating mga plano, mga bagay-bagay sa mundo.
3: Tama.
5: Pero kailangan gawa natin ang paraan yan at ma-survive natin ito.
3: Tama.
5: Pero,
3: kaya masimula na natin.
5: Correct. Sa akin naman itatago dahil wala na akong no choice. Kaya ito na. Sige, palakpakan natin na si Coco ng Mindoro at apuksain na natin ang kanyang katanungan na sa araw na ito.
3: Give us a beat, DJ Mamma Mia.

0: Ugali, pangit pa ang itsura pero kumaka-aura laman na talaga. Kaya ibuko muna bago pa makawala. Layuan na ang mga ganito, wala kang mapapala. Hey, wait!
1: Wait lang muna.
0: Kailangan kong huminga. Eto na. And 1, 2, 3. Dapat nang sabihin kasi hindi rin na amin. Huwag mo nang hintayin na ikaw ay bulihin. Mga kasalanan niya sa'yo papaaminin. Huwag mo nang ibulong lang ito sa hangin. Yeah. Kailangan mong sabihin at aminin. Yeah. Mga maling gawain niya at mamithiin. Huwag mo nang hayaan na isa iba'y masalin. Hanggat maaga pa dapat datang mabuking yun. Break it down. Yan talaga pag nagkakaedad.
1: Totoo nga yan. Nakaka-relate na rin ako dyan. Pero ito na nga, sige. Oh. Dahil very good naman tayo sa puksaan.
0: Naitawid.
1: No, naitawid naman natin, di ba? Pero sige, bigyan natin ng magandang depensa itong ating napiling kasagutan. Oh, oh. Ano? Pero ikaw ba, DJ Jokoloko, bakit mo talaga siya ibubuko? Meron ka bang personal na galit sa kanya kung bakit mo siya ibubuko?
0: Kung merong mga maling ginagawa na dapat mahinto, kailangang ibuko. Di ba? Sa ano yan, sa lahat ng ano yan, aspeto ng buhay. Mm-hmm. O sa, basta sa mga ganong pangyayari, kailangan maibuko yan. Kasi pag hindi, tuloy-tuloy yan, hindi hihinto. Pag may ginagawa ang isang tao na walang hindi binubuko, tuloy-tuloy yan lang at hindi talaga hihinto. Maniwala ka sa akin. Trust me.
1: Wow, trust me. Tama yan ha. At saka kapag hindi mo kasi ibinuko, magiging nyog yan eventually.
0: Oo, may mga ganon. Kaya ganon. Kasi may mga aminin natin na iba't iba yung ugali na nakakasalumuha natin. Kaya kung meron kang mga signs na itong mga binanggit natin,
1: alayuan
0: mo na, di ba? Kasi ikaw, pwedeng minsan kasi may mga ganong tao na kailangan mo na ibuko. Kasi kahit kasalanan nila, sa iyo papaaminin para magbukang malinis sila.
1: Totoo, di ba?
0: Sa paningin ng iba. Ganon yung ano.
1: Pero ano kasi yan di ba? Parang kapag ibubuko o itatago, depende rin yan sa sitwasyon. May mga panahon naman na dapat itago muna kasi...
0: feelings?
1: Wow. Hindi naman yung feelings. Diba? Lalo kung hindi naman ikaw yung involved doon sa pangyayari na yon, di ba?
0: Huwag ka na pumili dito sa dalawa.
1: Oo nga naman. Kasi di ba, o kaya naman kung ikaw din mismo, kung personal mo nga sa loobin to, kung sa tingin mo hindi matatanggap ng tao, o sa tingin mo ikapapahamak to ng iba, di ba? Lalo na kung hindi naman sila ganun kasama, kawawa naman kung napahamak pa sila.
0: Ba'y
1: siguro, itago muna, di ba? Siguro isa sa mga
0: pero
1: example.
0: Pero tama ba yun na itatago muna lang?
1: Hindi, teka lang. Isa sa mga example natin dito, parang kunyari, ito bilang natapos na rin naman na yung Pride Month. Diba, minsan may mga tao kasi na kunyari, natunugan siguro nila o dahil sa hilatsa ng mukha o sa galaw ng isang tao, parang feeling nila, diba, baka member to ng LGBTQ, diba? Pero hindi rin naman nila confirmed kung totoo ba talaga na ang taong ito ay nasa ganitong, ganito ang gender orientation niya, diba? So parang kung hindi mo naman na kung hindi naman ikaw yung concern dito, 'di ba? Hindi mo naman kailangan pa sigurong ibuko yung tao na ganito siya. Na sige, sabihin na natin na kunyari bading siya or 'di ba, siya ay lesbian or kaya naman na ano pa man ang kanyang gender orientation. Kung napagdesisyonan to ng tao na to na itago na muna dahil sa tingin niya hindi pa ito ang oras para umamin siya, edi itago muna, 'di ba? At kung nakikita mo na yung kaibigan mo, 'di ba, ay hindi pa siya ready umamin, sino ka para ibuko
0: para
1: siya?
0: Para
1: unahan mo siya. Lalo na sa mga ganyan, ano, yung coming out a moment kasi nila, napakahalaga at napaka-precious niyan sa ating mga ka-vibes na LGBTQ. Mm. Kasi, para sa kanila, narito yung face kung saan, ano ba to, parang dito ko ba malalaman kung sino yung mga totoo kong kaibigan, yung tunay na tatanggap talaga sa pagkatao ko, regardless kung ano pa yung gender orientation ko. So, sino ka, di ba, para ibuko siya at ilantad sa mga tao, 'di ba? Kung hindi pa nga siya ready, bakit mo siya pakikialaman? So, 'yan yung sa tingin ko, 'yan lang dyan applicable. Ano, isa 'yan sa mga bagay o mga pangyayari kung saan applicable yung itatago muna 'yung tungkol sa isang tao.
0: Tama. Yun lang naman. Kumbaga, kaya doon sa ganong sitwasyon, no. So, iba't iba tayong sitwasyon. So, doon naman sa point na 'yun, umaagree ako kay Mama Mia na kung may ganun nga, lalo na sa mga na totoo 'yun na sinabi mo, 'di ba magkalaban pala tayo? No?
1: Pero kailangan mo umagisa.
0: Hindi ka lang. Pero agree ako dun sa point na yun.
1: Malapit na akong manalo.
0: Malapit kang panalo ka na. Sa ano yun na naman na pag-uusapan natin. Sa iba't ibang klase, pwede mong i-apply itong ibubuko, itatago. Alam mo, may kabit yung ang sample, no? Kabit. May kabit si kumpare mo, no? Tapos ikaw yung kaibigan. Nakiusap sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Ay, hindi. Sasabihin ko pa din.
1: Dapat yan ang tunay na kaibigan.
0: Sa inyo.
1: Ay, ah, ganun ba? Ah, wala niya ka pala.
0: Sa babae. Sa lalaki, hindi ko sure eh.
1: Pero ayun nga eh, diba? Siguro na ano yan eh, naayon din talaga sa sitwasyon na. O kaya naman, ano bang klaseng pangyayari yung iyong ibubuko o itatago, diba? Oh. Talagang depende ho yan, mga ka-vibes. Eh, paano kung ito palang kaibigan mo ay magpo-propose pala, tapos binuko mo na? Ay. Eh, di wala na yung element wala of surprise. Sinira mo na yung moment na dapat sinisavor pa nila o ninanamnam nila sa mga panahon na yun. Wala na, spoiler ka eh.
0: Nagmauna kasi para diba? Ganun.
1: Oo, itago mo na muna.
0: Okay, may kwento ko Spider-Man, ano, Brand New Day.
1: Ah, talaga ba? Asan pa yung duct tape ko dito?
0: Ano yung nangyari kay Punisher? Ay, gano'n.
1: Diba? Pero eto ha, may mga kasagutan yung mga ka-vibes natin dito. Pero totoo yun yung sinabi ni DJ Joko Loco. Kung sa tingin mo ay kasisira na ng buhay ng kaibigan mo ito, kung halimbawa, di ba, nasisira na rin yung buhay ng ibang tao. Kunyari, pamilya ng ibang tao nasisira na. Ibuko mo na yan, be. Kasi para kapag tumagal pa kasi yan, di ba, mas lalo pang malaki yung damage.
0: Lalo
1: pang
0: malaki,
1: yung damage. Oh, tama, ha, hindi yung ano.
0: Kaya kaya mong makontrol. Bago ng palakahin.
1: Pero ito ah, sa mga kasagutan ng ating mga ka-vibes, si Collector, sabi niya, itatago natin lalo na ang plano sa buhay. Gugulatin ko na lang sila na nagbunga na ang mga plano.
0: Ay, sa ganyang main aspeto, tama ka dyan, Collector. Kasi pag naman, alam mo yung pinagbasa, sabi mo yung plano mo, maraming mga evil eyes na nagkukontra doon para matupad yung
1: Ko yung mga nag-evil eyes? Sila naman talaga yung evil.
0: Ayun, redundant. Evil eyes. Tapos evil pa yung ugali. No?
1: Depende rin talaga yan. May point si Collector, ano. Tapos ito naman si Gerard Misiano.
0: Ay, masyado naman si Misiano. Gerard Misiano, good morning.
1: Itatago raw niya. Si William din, itatago na lang muna hanggat kaya pang itago. Si J.M. Makulet, itatago ang sikreto ng kaibigan na para itatago. Di masira ang tiwala ng kaibigan mo sa'yo kahit anong mangyari. Si Cesar Seda, may tama ka, DJ Joko Loco.
0: May tama. Paano mo nalaman yun?
1: Ibubuko mo ang kanyang tabulastugan para maputol kung ano man ang kanyang maitim na agenda.
0: Diba?
1: Sabi niya. Totoo naman.
0: Apir.
1: May point ka rin dyan, lalo kung masama ang binabalak. Ano? Si Pambansang Opa Bunagan, sabi niya, kung ito po'y nakaka-harmful na, kung ito po'y nakaka-harm na sa relasyon ng ibang tao, abay itatago ko na lang para wala pong problema. Baka yung sarili niyang feelings, ano? O kaya kung nagugustuhan na niya yung isang tao. O ito rin, ano? Si Jessa naman, itatago na raw niya muna. Shout out sa'yo, April, all the way from San Fernando, ha?
0: Ay, April!
1: Ito naman, si Will Ilagan. Siya raw ay napagkakama lang, ano? That's my...
0: Ay, talaga ba? Kasi ang puti-puti mo kasi, Will, eh.
1: Oo, ang puti mo kasi.
0: Ba't di mo i-donate sa akin ibang puti mo?
1: Ayan na yung mga kasagutan ng ating mga ka-vibes. Kayo ba? Anong ang pulso o ano ang hirit nyo rito, ano, mga ka-vibes? Pwede po kayo mag-comment sa ating Facebook page o sa ating YouTube channel dahil live po tayo dyan parehas. At malay nyo naman, mabasa pa natin ang inyong mga hirit. Syempre sa pagbabalik yan ng inyong favorite pampagising programang
0: Good morning!
1: With your one and only Kulit Tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas na tawa pero ang aura maariba si mama
0: Yes, sa aura ng DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
1: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: Alupet
1: 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio, ka-vibe sa soundtrip!
1: Ang oras!
0: Oras 7:646 na, perfect!
1: Para grope!
0: Tama!
1: Really?
0: Yeah!
2: Good vibes. Good morning.
3: Uy, kinikilig. Ang lupet.

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sana makuuli na sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love, love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
6: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
7: Grabe na to!
1: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ Ivy! 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang look.

0: Like a Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tari-dong-dong.
3: Perfect!
2: Mama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
3: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Na naman siya.
6: Bakit?
5: Abay, hindi raw kasi siya inalok kumain.
6: Ay, masyado naman matampuhin.
5: Bakit naman gayaan?
6: Oh. Oh,
5: huwag naman ganun, ha?
6: Dapat nang aalok.
5: Oh, dapat nang aalok nga naman kasi.
6: Eh, pag inalok ka, tapos ano, pumunta ka, wala naman.
5: Oh.
6: Paano?
5: Eh, magpasalamat ka na lang. At least naalala ka.
6: At least naalok ka, diba?
5: At least naalok ka.
6: Oh, diba?
5: Diba? Yun naman mahalaga. Hindi naman ibig sabihin ng inalok ka, talagang pagbibigyan ka.
6: Oo, oh, diba?
5: Ayun ay paggalang lang.
6: Oo, oh, paggalang lang. Oh, yun. Oh.
5: Kaya huwag ka masyadong matampuhin siya.
6: Tama.
5: Eh, eto na nga eh. Ito yung sagutin na natin. Dahil nabanggit natin yung nagtatampo, abay sagutin na natin ang ating dugtungan na
6: tama.
5: Para sa ating...
6: Dug.
5: Okay, no, nga diba? Sobrang randa.
6: Ayan na nga, lugtungan mo ka, Vice, bilang nga, ikaw naman ay talaga nagsisipilyo sa mga oras na ito.
5: Wow!
6: Nagtatampo kapag?
5: Kapag? Nagsisipilyo pala siya.
6: Nagsisipilyo.
5: Pero ito na nga, nagtatampo kapag, ikaw ba DJ Joko Loco,
6: nagtatampo kapag? Siyempre naman, karamihan ganun din eh. Nagtatampo kapag pinangakuha ka, tas di naman ginawa.
5: Yan! Diba?
6: Karamihan ganun naman sa atin, diba?
5: Yes, totoo naman yan. Ganun din na sa akin, copy-paste.
6: Ano ba yan, copy-paste?
5: Oo, copy-paste. Ano naman maisip eh. O, pero yun nga, masakit talaga, hindi lang nakakapagtampo, pero masakit talagang isipin. Ano, kapag pinaasa ka ng napakaraming pagkakataon o panahon na tapos eh, hindi naman pala mabibigyan ng katuparan.
6: Diba?
5: Pero sabi nga natin,
6: nangako tapos siya iba ginawa.
5: Oo, no? Diba? Pero sabi nga natin, ang mahalaga, pinangakuan ka, ang gusto mo pa kasi tutuparin.
6: Oo,
5: diba,
6: dapat pag pinangakuan ka, makontento ka na
5: oo,
6: sa ganun.
5: Oo, tama. Magpasalamat ka na lang doon. Ha? O ito naman, hahatlog talaga. Basahin na natin ang kasagutan ng ating mga ka-vibes. Si Joe.

0: sabi niya nagtatampo kapag hindi ako nabati on air. Ha? Talaga? Ano ba naman yan? Jopre, nakaka-pressure. Sabi niya nabati on air at hindi nabasa yung mga messages ko on air. Grabe naman, binabasa namin yung mga sagot mo, ha? Jopre! O sige, shoutout natin siya in a 3, 2, 1.
1: Shoutout, Jopre!
2: Jopre.
0: Ito si Style Salvador. Nagtatampo ako kapag may nakita akong post niya tapos hinaharot din daw siya.
1: Ay, talaga ba?
0: Ay, oh. Kumbaga parang ginagawa mo sa kanya pero ginagawa mo rin naman pala. Ginagawa mo sa akin pero ginagawa mo rin pala sa iba.
1: Ayaw na gano'n ni Mia.
0: Oo, kasi paano ko magiging special niya?
1: Oo, ang gusto kasi siyempre, karamihan naman siguro sa babae, gusto nila yung special sila.
0: Totoo naman.
1: O kaya nung sumakay kami sa tricycle, kahit nung pinasolo ko,
0: hindi naman
1: special
0: babae.
1: Siya.
0: Kahit hindi naman babae, kahit sino naman, di ba?
1: Pero especially sa babae, ganun dapat yung parang itreat mo sila as special.
0: Bakit pa sinisingit out po kami mga babae?
1: Kasi
0: may mga lalaki nga mas matampuhin sa amin.
1: Natin, ituturing namin kayong prinsesa.
0: Ah, ganun.
1: Parang si Miss Pamela, si Pam, may Miss Pam, di ba? Prinsesa siya ni Sir Kicks.
0: Oo nga naman.
1: Diba?
0: Oo.
1: So dapat pag trinata mong prinsesa yung ano, yung babae, itatrato ka din niyang prinsipe. Oh. Wow, nakasama talaga. Dinabasa ko lang si CR, nakapaskin.
0: Ayan naman si Kulet Fugiao. Sabi niya, nagtatampo ako kapag may isang absent na tropa sa inuman. Ay. Solid listener pagbukas pa lang ng karinderya from Mayapa.
1: Oh, hello sa inyo dyan. Ano pangalan niyan?
0: Kulet Fugiao.
1: Oh, hello sa iyo. Kulete?
0: Kulet Fugiao.
1: Ah, Kulet. Si Kulet.
0: Kulete. Ba't naman siya naging Kulete?
1: Nanilip kasi.
0: Oh, ito lang. Wait lang, shoutout lang natin si Kuya Cesar Seda, ha? Kasi daw, kanina pa raw siya nakikinig. Mga madaling araw pa lang bukas ng kanyang radyo. Yan naman na, sabi niya, ishoutout mo naman ako kasi number one out listener mo ko. O sige, shoutout po sa inyo.
1: Ay, isama natin sa buksaan minsan si Blank Tape.
0: Si Blank Tape?
1: Oo, dadaan siya minsan dito.
0: Wow, really?
1: Paano natin? Magaling itong magsulat. Siyempre, paano
0: natin? Sige, Blank Tape.
1: Blank Tape, ha? Sunod ba?
0: Lagyan mo ng laman ng aming mga Blank Tape.
1: Ay, tatlo tayo magpupuksaan minsan.
0: Ating puksaan na dahil puksaan tuloy. Dugtungan na dahil pwede pa natin mapasang inyong mga kasagutan na syempre sa pagbabalik yan ng inyong favorite ng pagising a programa Good Vibes. Good morning! Kasama ang inyong kulit Adam sa umaga ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama Mia.
1: Kasama rin ng DJ na panumong kulitin panumong routine. Huwag mo lang routine. Jokolok is my name, baby!
0: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet na 92.3 FM.
1: Favorite music radio,
0: Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang oras!
1: Oras na din, mga Ka-Vibes, 7:24 na. Perfect!
0: Pag-grope?
1: Tama.
0: Really?
1: Yeah!
3: Good Vibes! Good morning!
4: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:27. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban.
5: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
7: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Shirley.
1: Sama ang patuloy ninyong pampapampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, people.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Uy, estudyante lang ang walang pasok, ha? At saka piling lugar lang din ho mga ka-vibes. Oy. Kaya ikaw kung meron kang trabaho, di ba? At nasa workforce ka na, bumangon ka na be, 7:48 na.
6: Oo, oh, ganun yung gagawin mo. Uh-huh. Lalabanan, yan. Oo, na uh-huh. Yung mga bumubulubulahe, walang pasok. Antayin mo may pasok, magdidesisyon.
5: Correct. Hindi ka estudyante para mag-abang ng suspension ng klase, okay?
6: Tama.
5: Pero ito nga, speaking of suspension ng klase, ano mga ka-vibes, share lang namin kahit hindi nyo tinatarong. As of 5 a.m. ng August 7, 2026, ito po ang mga walang pasok na lugar, Caloocan City, Las Piñas, Mandaluyong, Malabon, Manila, Marikina, Muntinlupa City, Parañaque City, Pasay, Patero, San Juan, Taguig City, Valenzuela City, at Bulacan, Bulacan.
6: Yung Cavite ba, wala din na?
5: Eto ha, Cavite wala.
6: Wala rin.
5: Oo, buong probinsya po ng Cavite, Malolos, Bulacan, Plaridel, Bulacan, San Rafael, Bulacan, Santa Maria, Laguna rin, Rizal, Occidental, Mindoro, Santa Cruz, Occidental, Mindoro, Arayat, Pampanga, Mexico, Pampanga, Urbis, Tondo, Pangasinan, Angono, Rizal, Antipolo City, Baras, Rizal. Ganon din po sa all levels po ito mga ka-vibes ha, at public and private, ang mga walang pasok. Ganon din po sa Binangonan, Cardona, Rizal, Halahala, Rizal, Montalban, Morong, Rizal, Pililla, Rizal, San Mateo, Rizal, Tanay, Rizal, Teresa, Rizal, at dito po sa Quezon City, preschool to senior high school lamang po ang walang pasok.
6: Ayun, malinaw yan ha. Oo, di siya papasok, sabi sinabi ni Mama Mia. Uy, trabaho yan, hindi ka naman nag-school eh.
5: Oo, hindi ka na estudyante ha.
6: Pumasok ka!
5: Oo, wala, waterproof talaga tayong mga nasa workforce, ano, tayong mga manggagawang Pilipino. Dahil kailangan naman, kaya naman natin yan, di ba?
6: Tama naman yan, kaya naman, habang kaya mo. Buti nga merong kakayahan kasi yung iba walang kakayahan na gawin yung ginagawa mo.
5: Diba? At saka magpasalamat na lang din talaga tayo na sa panahon na ganito ang lagay ng ating ekonomiya, meron pa rin tayong trabaho.
6: Oh.
5: Alam mo ba na ngayon, mataas po ang bilang ng mga walang trabaho ngayon, mga ka-vibes, ha? Kaya kung ikaw, meron kang pinapasukan sa panahon na ito, di ba? Abi, ipagpasalamat mo pa rin yan.
6: Kung may pinapasukan kayo, enjoy mo yan.
5: Oo, totoo,
6: yung pinagtatrabahuhan mo, wag yung katrabaho mo. I-enjoy mo yung trabaho na meron ka para masaya at makatulong ka sa pamilya mo. Ganun yun, ka-vibes. Kaya naman, sa mga nakatutok ngayon, once again, kung gusto mo kayo makita sa social media, all you have to do, type mo lang 923 FMR Manila, search mo yan kahit saan yan, sa YouTube man, FBIGX, TikTok, tsaka Spotify.
5: Tama.
6: Lalabas na kami dyan. Tapos ako naman, baka pwede. Joko Loco. Ayan. J-O-C-O-L-O-C-O lang. Search mo lang sa YouTube. Yun.
5: Mm-hmm. YouTube. J-O-C-O-L-O-C-O. May bago siyang vlog.
6: Ay, bago.
5: Kung saan na binisita at inexplore ni DJ Joko Loco ang isang haunted na lugar sa La Union. O, diba? Panorin niyo yan mga ka-vibes ha. At sa akin din naman dahil damay-damay na ito. Ano, Facebook page, DJ Mamma Mia. Instagram, Threads, TikTok at mamamia.fm. At syempre huwag niyo rin po kalilimutan ha ang ating himpilan na 923FMR. Manila. Shout out din sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig at nagsosopas na sa oras sa 7:51 ng umaga. Pahingi naman kami niya.
6: Talap naman nun.
5: Ang talap-talap. Eto ha, shout out din sa inyo sa lahat po ng mga ka-vibes natin sa 97.5 Jensen, 102.3 FMR Bacolod at Baguio. Mag-iingat po ang lahat sa atin na mga ka-vibes.
6: Yun! Marami-marami syempre salamat sa mga tumutok simula kanina umaga.
5: Correct.
6: Kanina alas 4 hanggang ngayon. Thank you so much. Abangan na syempre ang susunod dali tutuloy ng
5: paboritong vitamina sa umaga.
6: Paboritong vitamina sa umaga.
5: Favorite
6: bar kasama si Kikong Kaliko.
5: At syempre si DJ May na alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ninyo makakasama. Kaya naman, saan ka pa? Dito ka na! Hindi lang pang pamilya. Pass, pass, pass!
6: Ay, tama.
5: Kaya maraming salamat mga ka-vibes ha, sa pagsama sa amin mula Lunes hanggang Biyernes alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. Sa susunod na linggo ulit, makakasama at makakahuntahan ninyo ang inyong favorite pampagising, ang program. Ramang gagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag Good vibes!
6: Good morning!
5: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang aura maariba si mama mia!
6: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang ha-routine. Jokoloko is my name, baby!
5: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupa yata 92.3 FM.
6: Favorite music radio,
5: ka-vibes sa soundtrip, ang oras!
6: 7.52, perfect!
5: Grabe!
6: Tama!
5: Really?
6: Yeah!
5: Happy Friday!
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
3: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
7: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet! Next, pawis na pawis sa Ang Lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak! FMR Newsbreak!
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Kinumpirma ng palasyo na may standing order si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tuloy-tuloy ang operasyon ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Idinagdag niya na ang Department of Justice at DILG ang sasagot sa mga usaping may kaugnayan sa operasyon dahil sila ang nangangasiwa sa proseso. Patuloy namang hinahanap ng mga otoridad ang senador matapos maglabas ng warrant of arrest ang ICC. Ayon naman sa DILG, titiyaking masusunod ang lahat ng legal na proseso bago maisagawa ang anumang extradition. Nahaharap si De La Rosa sa crimes against humanity kaugnay ng war on drugs noong Duterte administration. Nananatili naman ang kanyang paninindigan na walang jurisdiksyon ng ICC na ipaaresto siya ng walang pahintulot ng mga lokal na hukuman.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala sa iba pa mga balita, hinikayat ng palasyo ang publiko lalo na ang mga lumagda sa mga petisyon laban sa planong Pax Silica Project na alamin muna ang buong detalye ng proyekto bago ito tutulan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, marami umanong negatibong impormasyon ang kumakalat sa social media. Anya, matagal nang itinakda ng pamahalaan ang mga lugar na maaaring pagtayuan ng proyekto at umaasa silang nauunawaan na mga pumirma sa petisyon ang nilala o nilalaman ng kasunduan. Samantala, sinabi ng palasyo na magpapatuloy ang pagtutulungan ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA at ng lokal na pamahalaan ng Capas Tarlac para sa mga konsultasyon sa komunidad bago ang planong paglagda sa kasunduan sa Nobyembre. Layunin ng Pax Silica na bahagi ng Luzon Economic Corridor ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan na magtayo ng mga AI data center at manufacturing hub sa New Clark City, lumikha ng trabaho at makahikayat ng mga bagong pamumuhunan.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala sa iba pang mga balita, inihayag ni Philippine Ambassador to Washington Jose Manuel Romualdez na formal nang hiniling ng pamahalaan ng Estados Unidos sa Pilipinas ang extradition ni Pastor Apollo Quiboloy upang litisin sa mga kasong sex trafficking at racketeering. Ayon kay Romualdez, na ipasa na ang formal na kahilingan sa Department of Justice. Gayunman, sinabi ng tagapagsalita ng DOJ na si Polo Martinez na wala pa rin umanong natatanggap na opisyal na dokumento ang kanilang tanggapan ukol sa nasabing extradition request. Kasalukuyang nakakulong si Quiboloy at humaharap sa mga kaso dito sa Pilipinas kabilang ang qualified human trafficking at paglabag sa batas para sa proteksyon ng mga bata. Nahaharap din ang religious leader sa mga kaso sa Estados Unidos kaugnay ng umano'y sex trafficking at paninilang sa pagdadala ng mga miyembro ng kanyang samahan sa Amerika.
6: FMR Newsbreak.
7: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
6: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Ito na ang sound trip na uugas sa